0: Letsatsi la hao ha monate meso e tswala metswana. Re tshowa dikalani. Mmoho le Mzwake ka tshela. E motsho moratuwa. Labone labotlano go tswa go renya bobedi. E fitlhela go renya bohlanong soo. Gaga thakwete. Go le sedi FM.
1: Dikalaneng. Go le sedi FM. Di theoha dikalaneng. Le emotsho moratuwa. Go le sedi FM fela.
0: O mametse Mzwake ka tshela. Emotsho moratuwa.
2: Ke re mo tsoma ga duwa motho ke mo ratang go feta tshelete ya pampiri ke reng ka betsa ka wena go ja go tota ba dimpe ka fast starter pela mmoko motho wa kopantsi ke mmoko le vepena ka yitsa ntho e le nngwe ke re ga tola ka la bohloka ntota ba zwa ke motho ke mo ratang go feta di ke ye fitile ga ke go ke monna wa ke mo tsaba ke go ka monna wa ke mo gata ga golo ke gata moshara di tswang ka tshela e mo tsoma ga duwa motho ke mo ratang go feta tshelete ya pampiri ke re ha ba shu mo tsantsi mo shane mo kumtsa yana moshara ke pena ka tira credit ntse go fana jwa ne ke tshotse ke ra batho ntati ke ra batho ke mo tsoma ga duwa moshara se ita le CD FM le CD Tene ke molelo ha holo ka ena na kuina ha
0: ha tafwe ke ho le sedi FM.

0: Mashume ema bidi metsotso yana le metsime hlano re go reng ya boraro ge thewa dikalaneng ho le sedi FM le motsho mo ratua ke le ka ofapine monate ya holo ya music soul child merry go around princess Mthembu re for your love Foster Mushavi why did I ever believe ke nako ya hore ge tlege shebane le tsa bophelo bo botle mabedi mme ka jeno re tlotla re ge bua ka taba ena ya caffeine re tlo bua ka taba ena ya caffeine mme re tlo bua hape ka ho thusa ka ho nwa metsi re tlo thusa ka taba tsena tsa ho phomola haholo jwang e motsho ka tua bathong ba sebetsang bosibu batho ba sebetsang bosibu re tlo thusanang ka dikeletso ka jeno tse ka ho thusang haholo jwang ha o batla ho phomola o sebetsa bosibu o boima ho tsebe ha o sebetsa bosibu boroko ba hao bo se bo sitiseile kore ke ke wa hlotse bo tsamaitsamaya ho ya letsatsi tshwana tsone re bitsang routine jwale re tlo bua ka taba eno re ka nnete o sebetsa bosibu ka sitisa boroko phepo maikutlo le tshilo ya dijo haeba motho o sa itlhokomele jwale malebela ke ana ka o thusa le ka o fumana dihora bonyane tse tsheletseng ha o tšhaisa tsa boroko ka letsatsi mme ha o robala hangata ha o phomola motsheare e tsa gore o phomola ka moreng e lefifi ho seka ba le lesedi e kgutsitse ebile e phodile haholo jwang ha o robala motsheare mme ke kopa o nke keletso ena boesebetse tla o thusa boloka nako ya boroko e tsitsitseng mamedi ya tshebeletso ya lesedi le ka go robala le go tsoa ka nako e batlang e tshwana matsatsing a o sebetsang ka ona sena se tla o thusang le mmele ka nnete go tlwaela shift ena ya bosibo ela tlhoko ka caffeine bosibo ha o theowetse tšhedi ka o thusa caffeine ka o thusa gore o dule o fadimea empa qoba go dinwa ga ka dihoga tsena tsa pele go robala nna le batho bangwe ba reng nna ebile kofi ga eng gobatse ke phoso kofi ga ke enwele ebile ke gobala ka pele ke phoso ba caffeine e tlame o thuse gore o dule o fadimeile seng ga o nwele kofi jalo bogale ya ka pele ke tlhone ke bua bekenyane ke bua ka dinwa maphodi tsena tse o thweng di fana ka matla ga o so ba bangwe batho ba se ba enwa a tlogobala o nwa makolokoti a male pele a tlogobala ga a gobale o a gobale motshomogatwa ke batla go tshwaralo ga a qeta o nwa makolokoti a bane o a galeya tu ga e sa mo fa matla ke ya peta re ile ra bua tabena mmele mabedi wa tlwaela mmele ga o se o tlwaetse maemo a itseng ka nako tse dinga o sa itlhokomele go thata le go masole a mmele a itwanele jale ke ka gona o tlamiyang gore hei ke la ka batla ke bona mathata nna ke batla go fetsa nnete wa tseba ntho e ya go se phomole ntho e ne botlhoko mme batho ba batšha re na le gore re e sebedise gampe re re ke hasela ke etsang ke etsang ga ona kgomo ya boroko lefatsheng mona hehe ga o robala o tla futsane ga ona ntho eno aio na le papa mpe ke tse motho a ratang boroko a dulwang a tšapame a tšapaletse nkgono wa kaonaa o nakata goreng gana maki maki a o fumana gorobetse o tlile go galedi a monate ore o a o tsose ga le rata o utlwa sa ntse a tlhodiana e mošhanyana ka eng ya gobalang letsatsine motšhabele ka nnye eng ele ga tswatswatswa ke na ngwana a tlo gobala go fitlhela ka nako ena tswatswatswa o ne o sa gobale ga maki tsatsi be letšhabe ba tseba ntho e ke ithutile yona a se ke dula ke le mong yo dilemo tse ke di phetseng ke dula lenkgono eno ka nnete ae nako nngwe ga o fetse le o fetsa go tsosa ka fa tuko o ka fa go buise ya ipotela tsebe mona ire e tswapela tsebe mona o tlwa ka o ka bina di o ka bina ka bina di helele nga le ntshwelana ga tolo bua tsena la o mohlohlo go apa me o na ga tore mohlohlo go apa me mokotla o metsi tsibana ka shurwalo le di chile le tebele ta le di chile ka shurwalo jole etsa bo nnete ba hore o ja dijo tse matlafatsang getha merogo ditholwana e mahe tlhapi jolo jwalo na maese na mafura le dinawa o ba ka nnete ho itsetleha ha ho loka dijo tsa mafura tswekere le tsena tse re di rekang tse o thwenke di fast food ha ho lo bosiu ne ke tswela ntse re di rata ha ho lo bosiu tongolongwe o ile ngwa e tlwaela wa kgona gore o se ke wa e tlwaela wa e antlwaela. Re ile ra bua bekeng ka profitile se ka ja dijo haholo se ka petetsa mpa ena haholo se ka tlatsa mpa pele o robala dijo tse ngata kapa boima ba dijo haholo gang pele o robala di ka baka o ka nnete o se phuthuluwe hape go bele nthone re bitsang reflux a e bola pele o ka mpa nka senekenyana mono se bobebe masimpanyana mono a pole panana wa ithoballa mme o nwe metsi a lekaneng ke setlhare sa botlhokwa. Mme re tla dula re ntse re bua tabena. Nwa metsi a lekaneng, hobane o sebetsa bosibu ka nnete o ka etsa gore motho o lebale le o nwa metsi. Boloka botlolo ya metsi haufi le wena. E tshwanetse be molao. Ha o le batho ba sebetsang bosibu, ba lebedi, dikaratšheng, ditliniking, dipetlele le bagandi ba dinthorontoro. Tshwanetse be molao gore ha o le mogadi wa nthorontoro, re sheba koloi ya gago. Sepolesa ka ba laola sepetipeti ba ke sheba koloi ya gago tshwanetse ba fumane metsi ha ba sa fumane metsi fela ba o fe tikete ba sa fumane metsi tshwanetse o hlahise 2 liter ka polite ya gago nkeana ntse keno ha o le molebedi o bele sekupunyana sa gago sa metsi ha o ba sa se fumane fela o kene mathateng tlame e be setlamo e be molao tho mo le monye o sebetsang bosibu a be le botlolo ya metsi ha e sa fumanwe a qoswe se le nwa metsi a lekaneng bana mo sebetsa bosibu ka nnete o ka o lebatsa wa lebala gore ka nnete o tshwara tsona metsi ke tsa nako ya go ya go ikwetlisa bohloko mamelo tsa letsola sedi go tsamaya o otlolla mmele kapa ona o ikwetlisa ka tsela e loketseng go ka thusa bophelo ba gago haholo thusa matla o fana ka matla le maikutlo a go a dula tsitsitse qoba boikwetliso bo boima haholo hang pele o robala haiba ka nnete bositisa boroko ga o tseba gore ka nnete motho a sokolang go robala tlwelela go phamisa ditshepe ka bo 80 bosibu ga o robala fokotsa lesedi kile ka tshoka re batla ka moge gotsitseng e le fifinyana fokotsa lesedi ga o seo ya o le robala ka mane ka moraa shift yao ya bosibu ka nnete le ka o fokotsa ganya le tshebediso ya founu pele o robala ka fumane batho ba phofa ba etsa ntho no thweng ke hallucination bana ka moge yona ka nnete timbe e le fifi ya thusa mmele ka nnete ka nnete o kene bo mogweng ona wa boroko go ba le ga monate ela hloko hle mabelo a tshebelo tse di ka taba ena bohloko a go re bitsa mental health bophelo ba kelello o sebetsa bosibu mabelo a tshebetso tse di ka nnete o dumela le nna gore o ka etsa gore motho o ikutlwe ka nnete a itshetla thaja ka pa gatetse a go iphe nako ya go phomola hlokwa go le mamele tsebeletso tsa di phe nako ya go phomola o kobele o bua haholo pele o robala tla go thusa bona ha o sebeditse haholo pele o robala qoba go bua haholo go gutse ntho ka tsang go ga go tse pedi pele o robala ntho o bua haholo e getsa o sokole bo go ke o nna le batho ba sa qeteng hle matebele o bua la galeile wa phofa o tla bua taba tsengata o gwa hlathamana o se ka bua gore motho a buang a holo wa tseba motho a sa buetse lololo a le yena ka letsina ke mogolo o buima motho a sa bua wa o sa buetse lololo ha kuri ha o buina motho a buang a holo a ke mogone motho a sa gone go thola ha o lwa re fitla bathong go tsana la go tla mong go thulo ko mamele nka se buise ya le mong kana ke se buhudi ha ye ke se buhudi ke dikopanong ke sebohodi ke kae ke sebohodi ke dipalangwang ke tekesi ke sebohodi ke difofaneng ke sebohodi ke digotlhe ke sebohodi go na lela ko tlameng ko thule ko imamele o ska bua lo lo tsa ba le motho o ska bua golo ha na o twang ba imetsang jwa le ba tlo buang a golo motho a sa tholeng hai hai hai o na la batho pele mdiphala di simbala ai ai ai a bona ai ba dulo o tsela mosebetsi data fellwa ke o tsepa misema ikutlo ha mosebetsi ka pa ikutlo o tsela ha o ganna ka mogana shift o seke wa ganna o gathetse ka pa gore o tsebo tlahlelwa ke mathata fumana tsela e tsireletse ileng yao ya ha o ka nete ha o le ha ya o robala ntlha bo hlokwa ke nema melotsi tsa tsela ha ibe motho a dula ana le bothata ba o robala mogathala o fetelletseng ho hema ka thata na go nya boroko o tsebe ho mathata a salting no solo molemo jwa go lo buisana le setsebi sa bo phelo bo botle ha o bona velo re ka ne du dula o nala bothata ba o tsela mosebetsing ka bo dula o gathetse ha o tsebe ke nako ene python jwa le gore o lo sheba o lo batla setsebi se tla o thusa ngo le swa ngolla kwa ea ha go tloga bala go tsona le nthwe na mamedia ena ya ofu ya o khadlila ndala tsona tsona nthwe na ya ya o khadlila nthwe no ke tla o vetse ka moga mona ke qete ka tsena tsa bophelo bo botletse nthwe ya o hakana ena ka kako yane he e se ya tamelane hagolo ke ditlwelele tsena tsa kgatlhele re qete tsena tsa bophelo bo botle kapa ntse le bophelo bo botle le yona ena o kgatlhela ke bophelo bo botle e ntse wela mong ke health bophelo bo botle o gakane o kopana le motho ka matsogo le mmele ka legato o gakana ka legato cuddling go momahana yona go khatlile ho momahana ho atamelana le ho tshwarana ka legato ha holoholo batho ba dutse ka ba robetse utlwe ke mwana a hla ha motho a hlalosa ba ne ba robetse ba hakane ka legato ba momahane ka legato ke khatlileng ko momahana o tsebele khatlileng tsa South Africa ha di tshwane tsa Bali kwana ha o momahana le motho ne le Bali kwana ho monate ntshona ya o momahana ya o khatlile ha e batle motho a buang a holo ha e batle motho a hlodiana batla thulo go thu ho pala mmio monate o kwela ke le lona e phola e matlafa o go yetse le ntate le mme mono lapeng o le ke le khatlile le ke le momahane e seng ha ditlua fela sontse o matha mabelo a maatla dikgomogo edima ga tsone mabelo a maatla Durban July aa e montsho moga tu ha ke mono ke mona batla wa momahane gantle o thulo go tu bapale mmino monate o nne o bapale boringo mona mothulise a nga khale le tlhole le tu ha ba tle ditletlebo ha ba tle bua ga dikoloto ha ba tle ditletlebo gona o la etsa lang le montsa 1958 ha ba tle o bua ntho tsengata o nore vetse ka go mokubung o motaung a tsholang go ibe mo kekeng o mahlakona maphola ke se ba madiang wa thela o mokwena wa ma ba tla go tlhole go tuwa la so ha o so mo mahani mo tlhole go tu o no utlwe fela mo hemo le teng a ska hema go lwa ya hlodiana ene be fela regetle ka mona
1: a jeno le Master V re na le karabo ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials
2: Master V ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang
3: tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela e tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona
2: Master ke fumana ho kae dile ena
3: e fumane ha fela ho Vodapay app jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili
2: ke tla etsa jwalo
3: hona le dipehelo further together Vodacom.
4: Kgotso, maboli-boli. Tjhe, ra leboha dikeletso tseno o ntseng o re fa tsona tsa hore re nwele metsi. Etse hore re robale hangwa ha re sebetsa bosiu. Bua le sekejana ka mona ka dibilela ntho a ba lebitse. Mpone mona number one. O mametse ka lebula 8.9. Ha re ho benya bohlano ntate.
5: Tumoratuwa ke sa batamele ka mona ka tshenjene binene ngwane sempala pinki mane milioni virginia omametse ka lethubile leholo ya 88.4 ha re dinke motshwore di be goreng ya bohlano
6: dumela omele motsho moratuwa le kaela le ajenye motso motsho ko omametse ka lekhubula orobedi supa orobedi kankane mona botshabelo ke ntate moolo ditaba na sekore gang ka pometsing a leboe motsho
7: dumele motsho moratuwa bua le Khalima Lefekago de Poto ko mametse ka leqhubu la 88.4 tse ke na le wena motsho moratuwa tanko
8: ola e motsho moratuwa a wena mfana ko fan starting dress hayo lo batiba wa lo batiba wa teba ntatwa ka jalo ko mametse hantle hayo wa teba ntatwa ka mare he o fana ka maele a hantle ke la ba sengalo ka matla ke za strong danko
9: tshimela e motho moratiwa o bua le masentle ga mo mo Facebook se bulo fantene ke o mametse ka qhubula 89.9 o fihlela ho go nya bohlano dankos
0: ke lebile tlhe kgaitsera motho mafifi dumela tlhe morrakatšhela ke na le wena ka mona ka Bloemfontein ka mosebetsi la penke mane phombolong hena mana a re tanke seponono a nna motsiri ke lebile kgaitsere ya motho tlhe o beletsatsile monate dumelanga madume motshomoratuwa ke na le wena 88.4 sello mabaso re feng kgotso tansville re segele tjena he la botlhano ge tjena ke batlo o natefelo o thabe o nyakalle lesedi fm dumela kgotso
10: kgotso sponke panke
0: o utlwile taba e ya o momahanae
10: ke
0: hlabolla kelello nana
10: ke mane se ke le tlo le ka re simo le bo hentome
0: kgaitsedi ke lebo wa kere
10: ke lebo wa
0: ke lebo ile ga golo ke lebo ile kgaitsedi ya ka ditebo ho le tlala o ka mane ka maseru ha mabote ke lebo wa kgaitsedi ya motho ke lebo ga golo ngwana yeso ya ke se buhudi ka mane ka ke lepoko ka pa ke lepoko o tla ntshwagela ngwane sohle haibe lekope kapa ke lekope kapa lekope o tla ntshwagela ngwane so ke lebile gagolo aus ditebogo letlala ke a leboa ka mane ka ga mabote maseru lesedi dumela
11: ela sponela ko hlomphila mnatrenda
0: ke phetse ngwane so
11: o bua le madoda ke mona madi getla ko mametse 89.5 o momana sponono
0: imonate ge diyo ntate ha o utlwa ebile ebe ka o ka emamela o ka emamela o dutse ka ntle ka nako
11: ke
0: ya kokobela mongaka kege lesedi fm dumela kgotso le kae ngwana matala
12: hantle ngwana matala 89.4 Lucas Chauke
0: a hlabolola radio ntate Chauke
12: ntate
0: ke lebuile mongaka
12: thank you ngwana nkgono
0: lesedi dumela kgotso le kae popinyana
13: mamisa kokomon popia o di tsenta ke tsona hantle tsona tseo popinyana tsantse o phubula hantle o ja hantle bona o sa emela manga pa maundo ikisejong o ja dai popinyana
0: wena o bua ka dijena ya o momagana ga o batlo e yamae leseri ke seke go tse ka ti ba tebelele leso
14: re mmogo ngwana o fela re mmogo ka ditamating kwa mona di enne ka maoto di umametse
0: ga di tsamayan tate a di fule
14: morenata
0: leseri e fa mokgotso
15: ka motumoratuwa
0: le kae popinyana
15: ga ko mametse ke le ka mona ka matlakeng za strong 88.4 ke nkgono sekaotu gape goreng ya bohlano
0: ke a lebowang kgono
15: ya se motho mrato
0: ka ba ka go hopotsa matala
15: hey la o ka tlo
0: leseri ne se dia fam dumela khotso
16: a le mafisi
0: le ga nana
16: ke tlile go tsena ka mafisi
0: ha mrati maihle
16: ke tlile go nna le ga 8 8 4 5 5
0: o a hlabolle
16: ee ya hlabolle go nna ka tlwana le di ka mona
0: tangi tsegulaka
16: se go tsama mona ke mafisi
0: ke ya le bua wa ratwa wa lelwa
15: mme mo tsho mratwa
0: manana le kae
15: re teng le ka sponti
0: ponti ah o popinyana ke pitse
15: a popinyana ko mme se ka 9.3 ke ka bona ka mounting mma patata o re sala ha re o ganya pa
0: o ntso bo so sala fela mai
15: ke se mo so sala fela ko mme tsho bona tsho bona hela
0: ke a le bo
15: ke se bona no
0: le seri
17: Ela ga tsho sa jolwa.
0: Ndate ke phetseng ga uka wena.
17: Ha mona tuwala ga mushaveng ga mona ga ikurulene ga mona ga boss ke Ramaphosa.
0: Ndate.
17: O mametse ka 84.0 and then so e wa o bua ka mumana. E ka o ka o kopa helpinya ene and ya crisis in team.
0: Eh.
17: E jalo tlo ga lo ke ke mo mona mo ke ke mona ma ga mumana o no tsitse kukuku o le mona o nna maitso.
0: Enda te
17: le wa tsumkaya wa ka e nae sikimana sa phone matla ke mola ka
0: tsile ke a bona itumele mola tla semona
17: e te ke tsheke re mukaya ke no bana ga mpaka ke na ga go kopana le mukaya
0: ngwaneso
17: abuke mo ga tswa bo mukaya a se le tsang ke tsena dimtswane
0: ke a le bua le seri dumela
13: e ke
0: ndate
13: o bala go be se paga go bala ke ntati mathatieng ga di nwe 90.3 go nga ho tsotaro
0: ganeso
13: ei o be jwalo fa se tloko
0: ai la le se di FM khotso
15: ntate le kai
0: ha mona tle ke maihle
15: ke te ngo mame ya se sentate ke mkhono ka nya ka long ala ntse
0: ku qetetse gala jwantle wena
15: ba ntile so nya ka yo
0: go tsiba le jalo
15: ke le bolya ka ke ke a tsena ke a rasa mosi
0: ke mamme ke mangile mvumo
15: ha tsiba ba ba nya open that
0: a ope pitle mai
15: ke be ile ka ntlao ka mogana go tselele se mogatiwa ba go hlabolla
0: o ska nna ya phone ka ntle le wena
15: a ke re ntwe go bo ba tsai le maria
0: eh
15: Thank you, Baba.
0: Thank you, Mama. Ke le bile a holo. Le seri?
18: Hello, Mavivi.
0: Le ga ntate?
18: Ke dile ga Mavivi.
0: Pila, pila mongaka.
18: O mametse ka 88.4 ke le ga mona ka force lo Mavivi ya le ga nako na je.
0: Ntate wa utlwa bona e hlaphola jwang ha ile ga nako.
18: Ha e mona ja holo ke ya sentse o tsuwe ya misomo.
0: Ntate.
18: O podile gwala o podile ha o batle energy drink o batlala metsi ke la bona o go nwe metsi khapo o tlwe ke moya go phile ka dikubung ha totlo go
0: mongaka ke ya lebo
18: tsala tsata ga ga energy drink o lubile mafivi
0: phila mongaka mme ba tsebele tsola tsedi motso tsopile ra o reng ya borra re tle go nkele ma league ringo mthulise suzena the swahili cool chana charlie wilson 10 off the lights ke ona ntwe buang ka yona yona ka lo se sotutu tima lebone 10 off the lights tima lebone.

0: Ya le bua mongaka.
1: Tanki mulo.
0: Le se di dumela. Le se di khotso.
2: Bona na le kaena.
0: A mola tele ka mo gatua.
2: Ah, mam ke no aphila ka mola ka mea 28.4.
0: Wa yu tla hla bolla mona tirang.
2: A mona tle bi go thuto se o sna le gata.
0: Na na hle.
2: Ah, thank you Spono no.
0: Ya le bua. Le se di. Dumela.
1: Dumela. Mo dzi le ka.
0: A mola tele ka ndade.
1: Amna le mo sisi.
0: Aneso.
1: Yeah, di dimofuke the blessing of my shame on my CCI. Sa ho ganya bohlano go mamet ka tip college masisi.
0: Ke ya kokobela.
1: Ntanyi mzoke.
0: Le se di FM khotso.
3: A mo tshe magatwa.
0: Na na.
3: Ke me maibu go moketse mwana tsa le komo ma tshabeng go mamet ka kubula 89.4. Sa tsile mnate mo tshe magatwa.
0: Mogatwa le se di.
1: Emo
0: tshe magatwa le
1: a re
0: se le kgubile
4: 90.3
0: le botsa dilo ya
4: le tsene le le le go ile se mo gatu nda dikile buile le se di fa
0: mogotso emo tshe mo gatu ya le ka ha mona
4: tele ka
0: manana le teng ka Khotso. Le se di dumela.
5: Eh, ba mo tsumuradwa.
0: Ntate le kae?
5: Ke le tsela ka mona ntate ka development ka mona ntse ke two yetse mona se ke tla chaka six.
0: Pila pila.
5: 8.4 na.
0: Ntate ga di jofe.
5: Mora na.
0: Le se di dumela. Le se di?
6: Ma fifi.
0: Ntate le kae?
6: Le se le kae ma fifi.
0: Ya mnadi.
6: Bo yita ka tsebe tsebe.
0: Ga ntle ngwana eso.
6: Ntsa mago.
0: Ha re tshofe.
6: Ke mazabane ka tsamoitso le kina ho nyana le tlhoko.
0: Ke a lebo.
6: Ke ba ka tsena.
0: Lo ena fela jwalo. La shume metso suka bara ya bara ma bidat sebele tso ya le sedi ntumela ditse bona ke tle ke di ha ka mme. E ke tsana mo tundi ke le million jwala ga di tshofa di ya sakeng. Ke di hotle mo tsumratua mali the soil is kulichana Susan Chalo Wilson turn off the lights. Go fetch a kind please mister. Ho tsana tebelo mme ba thonte ba difele.

bathembisile save me ya re ba metsweng le shomere ra horeng ya bone mabelo a tshebeletso le sedi hamfela ka morao ra bone re tlo kena velo mokgatlhelong wa rona go qetela ditheo dikelaneng la botlhano bekeng mo re tla kena segotlhwaneng sa rona sa tsa sepolesa ditlaleo tlo tseba rona e be ke difetseng tse di etsagala mme ka jeno re boela re thakgola leeto lena la bohlokwa-hlokwa gagolo la go beya setlhotlholong ka ditaba tsa bohlokwa tsa sepolesa mme ka jeno o seke wa fetwa mfela ka morago gore ra bone ke tla bala maitua ka jeno e re tlo tsamaisana leeto lena le ena mme mabedu a ka retang re moamo e le ka diatla tse bofutu go ba re a tseba ke a bona le melaetse e sentse e kena kwa one motsheforatua a na re tla ba ditlaleo ka jeno ya bana besong re tlo ba le tsona re tlo ba le tsona ditlaleo mme o tlo di fumana ka kotlologo tshebeletsong ena ya lesedi teng Colonel Kovani o sale teng mamedi wa tshebeletso ya lesedi re tlo o fa tsona di feleletse wena o seke wa fetwa re nakowa ka edutse mona he ke tle ke o fejolo Theo go senkwe a reng ke khethe kahle ka morao moo sa nkomota Fruits of Your Toil o tswile gantle ha o tswile gantle ka nnete ke taba tse monate o bososele o nyakalele o thabe ga o na ntho e monate lefatsheng mona jalo ka o kalatsatsi le gago ka tsela e kgethileng ga o tsowa mane ke a tseba o ntse o bata dibakeng tse fapaneng maria e ka re ga sotso ga e ntle ka re kona a kenang bekeng tse fetileng godi e go fetileng motsho mo ga tua ebile ke sebise bantswana ke re ga ešwa ya gae e le ga ke nagana gore ka nnete se re itse kubae se re itse tatao setlheng sena sa maria sa o bata fela ke a bona gore ka nnete semanganga go tswa semanganga go tswa ka nnete he la dikobo re di gotlisitse re di latile ka di-kisting gape-gape re latile dijase re di gotlisitse go ba ka nnete maemo a le godimo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ka nnete go ntse o bata gagolo itlhokomele gotlhe mo o leng teng go fitlhela re bona gona ka nnete go tla etsala jwang ka baka la mme sena se etswa ke phetho-phetho e teng ya maemo a le godimo climate change dintho di fetoile o ka tlhokomela mabedi a tshebeletso ya lesedi lemong tse ka ba ntse tse mashome mabedi tse fetileng re ile ra bona phetho-phetho e golo gagolo go tsa maemo a le godimo kapa maemong a le godimo gagolo jwang re shebile taba tsena tsa climate change mme sena se etswa ke diphetho tse teng metseng le metsaneng ya rona dinageng ka go fapa-fapana mo re bonang ka nnete go ba le dintho tse ngata tse bakang go feto-fetoga gona ha tlelaemete lefatshe ka bophara mme re ntse re bona dibakeng tse fapaneng ke bone mane United Nations African Union e ba e nngwe ya ditho kapa ditaba tse go dulwang tafoleng ka tsone gore na re lwantsha jwang nthwena ya climate change mme he ke ka ona ke tshwang ke re tlo itshireletse o ipoloke le sefuba sena se tshwarang batho gona jale ke bone go se kotsi ka tseleng o e kgethileng se kotsi mme se bapalela ka sefubeng ka mone balea qoba ka nnete go sebedisa dintho tse ka amang sefuba sa gago gampe qoba ka gotlhe-gotlhe ka mogo o ka kgonang ka teng he go boima mmele tshebeletso la sedi jale he ntumelele ke tle ke dihake seponono tle di mathe jale ga di etsa tsena se ntumelele he ditle di kene panteng ga monate la botlhano bekeng ke motho le mabaka ke re ko kenye ga monate mafelong a bekeng o tlo o natefelo o tlo o thabe gang fela ke gutla mona re kena o tsona ditlalego tsa sepolesa mme ke tlaba le moetu wa ka jeno re tlo tla ga di sututsa mmogo mokolonele gobane o teng ka jeno o seke wa feto mamedi wa tshebeletso e ratwang ke a bona melaetse e sentse e kena kwano e motsho moratiwa mamedi o santse a bolotse hela seponono la e be re tla ba ditlaleo ka jeno yo se ka tshwenya mme waka ke bone mathabo o se ka tshwenya mme se ka tshwenyega ge na le tsona ka jeno go tlo fa tsona di feleletse Theo go senkwe nkikgethe kahle go lesedi FM

0: Keno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tong thusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka R169 fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Hela, hela, hela, botsolo. Anke ke re mme mamore na maloka wa sekamane ka thabantsho ke na tswehle. Ke re Victor kana Madi Frankfurt. Hey Victor, tsuwa, tsuwa, tsuwa, tsuwa, tsuwa, tsuwa, tsuwa. Ke tetele ka fusi a leta mosolo di mohapi ka mane ka apa pita mare be ba solo ko pra ke mo rena ranti ba ka mna ke ba ta ye butsula re ro nya be re butsulo
4: spono le mo tse mo radu wa este ka ba tswe ba tu o tswe ma fa hlongwane ka ma mafubedi ke go patso sa mo ra wa ka thoko sa ne hlongwane a gudu mo holano a mo negaze hlongwane le mo tsana ka theo ga wa ke re ba fana ba ka tswa ichaile ba tswa ke mafahlongwane ka bona ka mafubedi thank you ntate.

0: Aswazi etlamini so glad ho le sedi FM metsotso ke le shwele metsotso tseleteng re ya go reng ya bohlano ya ntumela ha idutse mona ke tle ke kopane le ngaka le sesa ho tlona ibe ka jeno o re tshwagetse difeng mohlompe le sesa re kwa mbele tsheletseng le sedi di thapoketseo
1: khanya hebal Ramedi, Mamedi, the good medis, Hoshe Molum, Lagabi, the theology, Nagasa, Sutikaya, Kitaka, Santa, Mata, Hulsa, Hanya Hebal, Remedi, Saisa, Pepula, Mafuta, Ako, for the thing. Negeta, Dieta, Mika, Dieta, Missola, Santa Media, Lavana, Santa Media, Lavatova, Santa, and what will disappear in Telona, Matata, Akarante, Mufilum, Baha, when a Mamedi, Iagate, Hanga, Hanya Hebal, Remedi. Ke pabola a ho lota o phekola kensa kensa e tsamaya le sala ke bo se fanyane bo tlhabea beke yena ntate ba mfounetse batho empa a e khona banna ho na le memo e le ngwe ka nnete bo paki ba ke ba ka o dimo dimo ho feta batho bo ke a bo ya tele ka phela ka tsela o ka tsela pielo le sesa Facebook mo no tla bona ke ba tseo ke di beige mo no Now, yet it only the Morakawa are in that decade, like Ileka Yosakobela, Mufi, feeling cancer. Kafumana Ute Mufi, Mika, Fonia, Warikine, Hana, Kileka, and Botolote, Perita, Hana, come out and Kabuela again. Naka imiti farijora hakina kensa kama kilita wata medi li zalo tenu hosha kama nakana henyele sutu muti mwapo tabuti wana kani niti kitaba ahuru wana mamedi iya hati yang hau kawaya ngaki mpiru wa fisha wa niti fata wakin tena nchere nki kensa wana uke khanye mwona iluri wana watuma na ufuwa king Kwa kwa imekila atla fela utota ubwana, mata amo riana wana obitwa nkhanya hebal remedy. Hawa ya utobani lili furia lebitwa nkensa, lili furia lebitwa nshala. Obani, au, kima fuwa ka udimu di mwaka itanse chabafago una, mwego naba akanya, rieme kamata. Eshilege shineri hempe, eshilege chilela lefuria na kamata aho di. Mkia kata mwana ya mwaka kia mwriana wana nkhanya hebal remedy. Kwa wana ukula, ukawana wasa kubi. Wana utla pika weta mosebetu, wana utisa minungwa hao, utla secha upopuleto, mate wose minungwa hao. Hao utola kutata, utla ukwa kawa wana wako, zwane wose ufisi yemo, sama mama kala wena mtuwa mehaika hantu na mwriana wana, wana fela wose uyari na kong, zwane wose ulebo kuku soke la kaeka, sotsa ke lo utu, ae, wote woke khanya ufisi yi, zwane, wose ele pilu unwe mwriana, wakala yemisa. Mameli iya akate yang, mwriana na ubu yetu wanka sugirili haibula tu di doyata ulong, ukekula arthritis, alpha, asthma, le fula pelo, di pulse. Levanta, di pirotene, di pierce in a fancy sensitola, tropole matupa, se sole nyoko. Obeke ape hape o shatwa maru, kota ukisa wena mokia batamwara, ufumane wana. Mokiane nale makeba akaha, wake kura khanya heba remedi. Kipita ya baka chani, kete de molimo, uifumane le yona, kose molim hona ten. Kibote ape ape retere moriano abo mele, bontate moriano bita men power. Wana ule utari titata ni ten titu, hubo mele bontate, ntate ane asenga makarabi lo le go tshwanyane a tsenga sa gore mo petrol le kote e ka ba ke me ka ba ke ntate o mo thusa go le mogelo le tsam men power ha o me ya go na e babe ha ina di tla mo ga o tse bosula e ra iketsa mo setse ya ona fela go o pekole ga ba tsaka tsela mo ya na go bala khanya special baby o ntsha le leta tsilana manyuwa dikapedi o ntsha le beso bo ra go phala le khatsa mara sa tswa pele ya ngwana o thibela ngwana a se ke a tlo pekola le tsejane o ka o tsisa go lo ngwana ha le be popo ka le le nye pitseng hantle e jang dijo e di thabelang ke boetse re tsere kompo ya dilaki e ya masono no kompo e bitsang nthabeleng ke se wa sa nthabeleng o le ya nthabeleng le se se pase bitsang nthabeleng ga tsumara ho tle mo ge tswa meriana ke tlo sa senya ma difana ka masono ke mo giela wa tshelete ke mo giela wa kgwebo ke mo giela wa legato ke boetse re tsere kompo ya ma ushete ya ona le ka meleko e khutlisetsa ho be mba yona ha e ba ka nne tona le ntse o khatatsang ka ba thaba ngwana ha o kero wa ngola mo sa di tetse wa sa ma buisa le se pasa ma tseta go tla tlhola ngwana wa gathala wa go bala sekolo mona tla me ho ngola ke di tlhatlho ba ona jwalo mo fumalela tsona di tla thusa ho di buya tse dilela ka di tlo tsana tse ntse go tsana tsa tsabala no bo mmele bo ntate tsene go tsiya ho le ba ka senya ma tsane sauteng se mari ke tse mo lemo o tlhole khompo di jamma bu tseta ke le nakala mele kwa ho tlapile ka yona tsana le ha o fu le ha le ha o phatsitse ka itse tsa go le fumalela no go nya 073 525 3583 ke 073 525 3583 0800 583 ya fumane ya Afrika Borwa ka fela ha ole ka mane ka ratsinge ke black mode pharmacy mo ndi teng a tsena le Pretoria mono a go ya product ma ga ba tsati mono Black Stop African Cosmetic Center a tsena ka mane ka Nigel le Ubuntu Mutu shop onda mo fukeng Grand Phantom Medicine Station mo shop number 11 ka ke ho mono ke mbibi e le tso shopping center mono a tsena ho mata ya marka Hotpot e re na le tite man tanda band Prince Hopis Family Pharmacy mono ha o mata o ya ka firini gen taxi to pharmacy mane ya ma respect ma kon ba ko timute buti shop mo men cha ka mo o tla fumana e se u khotso ma me di ketse tse molemo o nwe ganya o phekole cancer le ho thibela ntate e se u khotso
0: ke ya le bua mo rena le sesa
1: khala
0: ba be di re hleka mo
2: a jeno le Master V re na le karabo ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials
3: Master V ke hloka dile ya data e tlong thusa hore ke kgone ho like a le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang
4: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela e tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona
3: Master ke fumana ho kae dile ena
4: e fumane ha fela ho Vodapay app jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Abi re tsebela tswela sedi le shume metsotso re ya horeng ya bohlano re nya bohlano tla e ba le mo informa kumani a mona le mane re ya nakwa ka ditse tsena hle ke tle ke re ho wena ho tle ho re iso ratolena le ile re kopanya ga mmoho le ha re ka rwana pelo tsona di letsa tena tsa ho ka ngwa mmoho ke maqhubu a gaso hle ra tena hape na go nye tlang mo gena tla mpolokele wena mafelo a beke a hlonolo fetseng hle ke kopa o tlo itsireletse o tlo ipoloke ne re tle re tiane hape ho ratile morena ge go thometse hape se ya le moyeng ka nete na go nyetlang ke o rata ka pelo wa ka yohle morena tla mpolokele wena a o hlohonolo fatse na tefela ke mana ne o hla tsebeletswena a tla go latela ka morao go mona gore nge botshelela o tiana jwalo le mifo wa thagwa breakfast show twasa ba tukana chipati batsema moho mono le jonito mohlophisi la bohlano le na ha ibile ganyang ke o sia matleng ke support ya nalwana ntso rutse matleng na go etlang ga bo ja tsebeletso ya le sedi ho pula qala tsa tsile ka mantsi a reng ke mohlodi ke hlotse me ke tla dula ke ntse ke hlola kana go tsohle ya gaola ya ya qoli mncwango nge gama la go kamara ho mo utla fumana mantsi a mona a to qala tsa tsile ga bo ja tsebeletso ya le sedi

0: mo mamedi a ke utumedise ke morutinga ka mo shwadi ba ya utumedisa are bale ha moho epistoli ya bobedi ya mo apostola paulo se o putheo ya ba korinte gaolo ke a pele timana ke a bone o re tsidisa mahlomoleng ohle a rona gore ba le mahlomoleng le ha ile afi le afi re tle re tsebe ho ba tsidisa ka matsidiso a o le rona re tsidisitsweng ka ona ke Modimo dumelle mo mamedi ke re ho ena letsatsi nena la kasheno le qeba la hao le ka fetwa bopaki ba kganya ya hao re kopana le Paulus a bua ka mahlomola a wa fitileng hona ha ne a le motseng wa Asia le ka mo leeto la hae la burumwa le sakang la babobebe o bua ka mahlomola a maholo a wa fitileng hona le hoja a sa bue hore ke mahlomola afe empa wa hlaisa e le mahlomola a maholo re mona ho sempona a fetola mahlomola a hae ho ba kganya ya hae tumelle mo mamedi ke re wena bohle re eme ho sempona ka maqeba a fapaneng amang ke maqeba a pelo amang ke maqeba a lelapa amang ke maqeba a ho ekwa amang ke maqeba a ho kula amang ke maqeba a diketseletso amang ke maqeba a lehloyo amang ke maqeba a mohonda amang ke maqeba a mohono dumelle ke re wena leqeba la hao le ka fetwa bopaki ba kganya ya Modimo Jesu ha na hlaka mmele o sena maqeba o ile a ipoloka gore re tle re mmone e le ya ka Modimo o mahlomola a rona maqeba a hae ebile letshwao la kulo me ka seno nena le wena o hlaha ka hara mahlomola a fitanga o Paulus a fitileng ka hare ho ona tumelle ke re wena ka molomo wa Dafita wa maloma Modimo wa rona o fodisa bafelo dihlapilweng o tlamella maqeba a bona wa rona Modimo o bona bohloko ba hao o lebatsa ditsietsi tsa maobane o fetisa ka hara ditsietsi a o kgorise molemo o sa feleng wa rona Modimo o tadima mahlomola a rona ka yena mahlomola rona a tla felang wa rona Modimo ke Modimo a kileng a bona Josefa wa maloba ha le ka hara mahlomola a mo fetisa mo isa paradiseng pele wena o tla fetisa mahlomola a hao a o rwese lereko hlohong ka mehla le matsatsi ka Jesu Kriste morena wa rona. Amen.
1: A re lebo mohlanka morena mabiri a tshebeletso le seri hantle hodima hlooho reke bohlano mantsha uwa Mofokeng le Moifo Makumane a mona le madi dithapo ke tseo.
2: Ke ere ke di amohele khaitsedi ya ka e botsa moratuwa ke le buile ha holo mabedi ha re le kole hore re tsoha ka dipengwa ba kumane o sengona e bile re phetela beke
3: makumane a le 78 o le 78 o shwa ke a lewa ke lewa ho mena hale
2: si suti ha ofile selmo ya saha o tlo utlwa hore mo mamedi enwa wa makumane o thabetseng hakali atho tseding paki ya pele ya botshotshisi nye boeng ya polao ya beili ya kopo ya beili ya motlatsi wa mokomishinara wa naha wa sepolesa lekaleng la bofokisi Shadrack Sibiya e tsebisitse lekgotla la dinyewe hore melaetsa WhatsApp e netefatsa hore Sibiya o bile le puisano le ngwanana ya dilemo tse 16 a mo kopa hore a mo romelle ditshwantsho le dikgatiso tsa gae tsa video a le fela. Kampani e neng e neelana ka ditshebeletso tse seng molaong tsa go inola bareki ka gara dikoloto e fue kotlo ya go lefa milione ya diranta ya ba thijelwa go tswela pele go sebetsa ka tabuisana le NCR ka taba ena go utlwa gore ke eng se tlo etsagala ka mabota kapa ditlaente tsa kampani ena. Gara tse ding Aforika Borwa Lesotho le lona botlhe ba mametseng a makumane le le dinageng tsa matšhaba dumelang lebe le phele nna le bitso la ka ke mmantshebua Mofokeng ga reteane ka moraitaba tsena tsa gora ya botlhano tseo re di balelwang ke Rabosana Madiehe.

0: Rama yetsa dijotse monate di be ramalicious. Fumana rama tabia hao kaje.
1: Rona re ba ha modise, re ithatela ditiletse ntle ha holo. Se ba bile ba re bitsa bo modise. Ha re lebuse ditebo ho Standard Bank MyMo account. Le lapa la ka le apara more fashion ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit. Hape, le iphumanela le korosa e more le ditheolelo ha Shoprite. Hodima more, re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC. E re fafa ka more paneng ya hao tsa loka rona ba ha more DC. Ha o bula Standard Bank MyMo account kajeno. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka mophehi le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa ka kitchening tsa Nutifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 700 ml All Gold Tomato Sauce ka 32.99, o boloka 7 rand ka rewards card. Kapa 500 gram Rama Original 70% Fat Spread Brick ka 26.99, o boloka 10 rand ka rewards card. Ho tloha ka la 22 September ho fihlela ka la 6 October ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
3: Ifitlile nako ya gaso ya manane wa ditaba a ikgethang pele o dikgetho. Le selemong sena, manane wa ditaba a Lesedi FM a tla etela dibaka tse fapaneng ho buisana le mekga ya dipolotiki le bakgetheng ba ikemetseng. Lenaneo la matshoso le tla haswa ka kotloloho holong ya sekolo sa primary sa Phahamisanang se Melodin, Virginia, jwalo ka kamehla. Le wena o le moahi o mengwa ho ba le kabelo puisanong ena e amanang le tseo wena o ditshepiswang. Kapa ne ditshebeletso sebakeng seo o dulang ho sona.
4: Ao batho, hobane le re etsa tsena? Hobane le re etsa tsena? Nena metsi a na kgutla pela menyako tsenena. Ka tlung wa nkga, ke ditoilete di a nyoloha, ke sinki go a nyoloha.
5: Ke selemo sa boraro nkgono wa ka a ntse a phela ka swereji enana e ntse e report-uwa mara ho sena action e nkuwang. And nkgono ke motho a phelang ka sekita hae a kere.
6: Lebeletse diphetogo tsa gore bana ba sebetse. E seng ke tlo dula le bana kene jwalo ka ke ditse le bana ba ka. Bana ba ka ke ba kentse dikolo nna ka matla a ka. Mpa ka sheko ke bana ke ditse le bona. Ga ba sebetse.
3: Tsena tsohle di etsa la ka Lapedi kgweding ya Mphalane ho tloha ka hora ya bohlano thapama ho fitlhela ka hora ya bosupa ka Phirimana sekolong sa Phahamisanang.
7: Ameriki la bohlano lena a go iponagatse ka mono ke matsholo a rona a qadile a dikgetho tsa makgotla a metsi gona ka jeno moifo o tla bogasa ka kotlologo ka mono iponagatseng ka bongata ao re tsoa ka taba tse suggesting ditheohelang sebini se tumeng gaholo sa Aforika Borwa Babsi Mlangeni se tlhokagetse. Babsi Mlangeni o tlhokagetse a le dilemo tse 80 le metso e meraro 83. O ne a bina mmino wa African soul le pop. O ile a tuma ka pina tse kang Motshware ka letsogo. O ile a tlotlwa ke mmasepala wa Ekurhuleni Gauteng ka ho ba mohale mminong hona selemong sena. Ha moya wa hae o phomole ka kgotso. Ha ntlafala metsotso e 10 le metso e supileng re a re lebile horeng ya botshelela company e neng e nehelana ka ditshebeletso tse seng molaong tsa ho inola bareki ka hara dikoloto mona Afrika Borwa e fumane kotlo ya ho lefa milione ya diranta mme ngodiso ya yona ya hlakolwa e leng se bolelang hore ha e sa dumelletswe ho tswela pele ho sebetsa. Ho fumana dintlha tse feletseng ka taba ena le tse ding e re ke buisane le Lebogang Mosupe ho tswa lekaleng la naha la taolo ya mekitlane National Credit Regulator NCR. Mme Mosupe kgotso o amohetswe ho makumane tshebeletsong ya lesedi.
8: Ke a le dumedisa Ausmanteo, ebile ke dumedisa le bamamedi ba hao.
7: Ke a leboga mme. A ko re hlalosetse pale e feleletseng ya khampani ena e fumantshitsweng kotlo. Hantle ho etsahetseng?
8: So se se etsahetseng ke hore mong wa khampani ena e leng Bongole Togedesa o na sebetsa ka dikhampani tse tharo. Ya ntlha ke CDS Consulting, ya bobedi ke PDS Consulting. Ya bala re ne debt cancelling removal South Africa. So se NCR le nya slemo ha gore Bongolethu o ne a tsenya sesutsa ka se handle mme ke tlo se mixa le tswana.
7: Putulo ha putulo ha ngwane se bua sepedi bua Setswana sa ha o bua putuloa.
8: O na kenya batho ka hare ha debt cancelling se se bitswang gore ke debt cancelling batho ba ba sa tsebe kgotsa a ba botsa maka e le gore ba ke a ba tsenye ha re nga debt counseling se seng sa diphoso tse re ne re di lemoga ka ena ke gore o ne a patedisa batho for ditshebeletso tse a sa baneng tsona kgotsa a ba patedisa tšhelete e fetang e e amogetsweng go ya ka di-guideline tse re di neileng ke tse dintho ke the National Credit Regulator.
7: Jwale ke betšha e feng e lokelang go latelwa go lebisa batho ba neng ba sebeletswa ke khamphane ena go tse dintse molaong?
8: So se batho bana ba ka se etsang ke go founela the National Credit Regulator ga e le gore ba belaela ba tsentsitswe gare ga debt counseling kwa ntle ga go naya debt counselor ena tetla ba ka 'ira seo ga e le gore ba batla fela go 'ira ditletlebo gore ba bone o kare ba kentse debt counseling ba sa tsebe ka gore ke sone se se itseng gore NCR e lemoga gore o kare go na le bothata mo se seng sa dilo tse ne re di lemoile ke gore ga re setse re fumane ditletlebo fa re boela ko debt ko bongelethu re fumane ditletlebo re fa dikarabo bongelethu o ne a sa arabe so o ne a kgetha fela gore a seka mamela le sa NCR dikopo tse tsotlhe tse re neng re dikopo
7: fela go tla nka nako e kae gore faele ya motho le ditokomane tse bontshang ditefo tsa gae di be matsogong a khamphane e ntšha e thontsweng go thusa bareki ba amegileng
8: so se re kry-ileng go ya ka court order kgotsa consent order e re kry-ileng from the tribunal e nngwe ya dilo tse e ne di bolelwa moo ke gore bogolethu o tshwanetse a kry-e auditor e leng gore e registered as a chartered accountant gore e tlo lebelela dibuka tsa gae tsotlhe le batho ba botlhe ba neng a ba kentse gare ga debt counseling gore re kgone go lemoga gore ke ba ba feng ba e leng gore ka nnete ba ile ba tsenya kopo ya gore ba beiwe under debt counseling le gore ke ba ba feng ba tsentshitsweng ka bohata so morago ga gore re kry-e audit eo e diragale auditor eo tshwanetse ya naya the National Credit Regulator that information and go ya ka se se leng mo auditing eo ke mo re tlileng go kgona go lemoga gore ke ba ba feng ba e leng gore ka nnete ba ile ba tsenya kopo ya go tsenya mo debt counseling gore re ba neye debt counselor tse ntšha and then ba ba tlileng ba tsenya ka bogata re kgone gore re ba tlose
7: jalenabareka
8: nako ka gore audit report gote e tshwanetse go ya ka order the auditor e neilwe 60 days gore e fetse audit ya yona le go neya National Credit Regulator report
7: fela na bareki ba amegileng ba tlile qobelelega go lefa auditor kapa ba tla lefa fela tšhelete ya go romelelwa ga ditokomane tsa bona go yena gore a sebetsane le tsona boemong ba company e thijetsweng go sebetsa go tswela pele
8: go ya ka order eo auditor eo ile go e tshwanetse ya patela ke yena bongolethu so bongolethu tshwanetse a patele auditor and then a report e tshwanetse neiwe a National Credit Regulator and then go ya ka se se leng mo reportong eo National Regulator e tla simolola go ba e leng gore ka nnete bongolethu wa ba kolota e nngwe ya dilo tse di leng mo ordering eo ke gore morago ga audit report eo mang le mang e leng gore bongolethu wa ba kolota o tshwanetse gore bongolethu o tshwanetse gore a ba patele tšhelete tsa bone
7: a ko ntshwarele mogalaganyane fela mme Mosupie ke batla go fetisa mabenkele gore re kgone go tswela pele gantle ka puisano ena ya rona mamedi hopola gore ke ntse ke buisana le Leboga Mosupie o tswa le ka leng la naga la taolo ya mekitlane National Credit Regulator re bua ka khamphane e neng e neelana ka ditshebeletso tse se molaong tsa go inolwa ga bareki ka ra dikoloto mona Aforika Borwa e fuweng kotlo ya go lefa milione a diranta mme ngodiso ya yona ya tlhakolwa e leng se bolelang gore ga e sa dumeletse o tswela pele ka tshebetso tshwara mogalanyane fela mme Mosupie o se ka o bea fatshe
9: Hela, ngina kwa limo fest hape, mme ha se mokete fela, ngina kwa diketsahalo tse sa lebaleheng. Ho tloha ka la borobong ho fihlela ka leshomelo motsomong Mphalane, kwa na limo Green Park, Bloemfontein. Re qalela bohlano ka golf open hoseng, re fetela ho Lovers and Friends bosiu, mme re boele ka mokebelo bakeng sa Afro Soul and Jazz, re phethela mafelo a beke ka Gospel Experience. Reka tikete ha o ka jeno ho Ticket Pro, limo mall ticket office, Kenworth Liquor Spa, kapa PKP, haufi le wena. Limo fest re ya kasi, it's now or never.
10: Labour hona jwale mme o hape haholo ha Ackermans. Reka thatohatsi tsa hlabula Labour ka lebenkeleng mme o ka ikgapela Samsung A07 e le nngwe ya tse leshome. Letsatsi le letsatsi. Bahlodi ba Samsung ba leshome letsatsi le letsatsi. Reka di-tees tsa bana ho tloha ka R39.95. Di-shots ho tloha ka R44.95. Le tse ngata ka lebenkeleng. Labour ka jeno, hapa ka jeno, ha Ackermans fela. E fela ka la 6 November. Ho na le dipehelo.
11: Kenna go ya Trolley Dash ha okay. I khapela Trolley Dash elengwe ho 65 e ka ya ho 7500 rand. Ho kanela reke se hlaiswa senkang siabo ebe o swipe karete ya hao ya Count On. O boloke ho 2 liter PET ya Coca-Cola Original Taste Less Sugar ka 24.99. 1 kg ya Jungle Oats ka 34.99. Le 100 ml ya Colgate Regular Gel Kappa Herbal Toothpaste ka 21.99 elengwe. Di fumane ho fihlela ka 11 sa October. Ha di fumane o OK Urban Kappa OK Express. OK. Beng ba le beng ke le bao ka batsepang.
12: Le batho, hana go e fihla, o tobana le maikutlo a farasang le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan. E mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang. Le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
13: Selemo se fihlile, mme ke nako ya ho ntlafatsa ntlo ya hao ka theko se tlase ka Top T Tiles. Fumana ditiles tsa fatshe tsa boleng ba A-grade ka ho tloha 74.90 per square meter. Ha o fetola sebaka sa hao, ntle le ho itlhofera pokotho. Nka khombo ya pente ya value cover, emeretse e pedi tsa 20 litre ke R659.90 fela. Ho sa natse hore o wa ntlafatsa, wa aha, kapa o fa ntlo ya hao tjhebeho e ntjha fela. Top T Tiles e na le tsohle tseo di hlokang ka theko se tlase. Potlaka, sesolo sa selemo sa Top T Tiles se fala ka 4 October. Etela lebenkele la haufi le wena Top T Tiles. Tjhepo ka nngwe ke theko e tlase.
7: Ke di ntla falametso tso e supile re re libile hore nya botshelela ere ke boele ko amohele mme mosupie motho lokela ho nete fatsa jwang hore company encha e thontsweng kapa e tlo thongwa ho muthusa e ya sebetsa e bile e molaong
8: morao ha hore kre audit report mang le mang le leng hore ka nnete o under debt cancelling ho ya ka molao national credit regulator e tlo ho ba batlela debt canceller however fa ile hore hona le ka hongwe mongwa ba rekwa batlang ho hore yena ka boyena a ikhetele debt canceller o ka ya santla wa lebella ko websiteng ya national regulator o lebella hore ke ke debt canceller e feng e sebetsang morao ha mo o ka itirela dipatlisiso o ka nna wa lebella di channel tse leng hore di ntsha ditletlobo ka batho bona hore a hona le trend e etsagalang ka debt canceller e a hona le ditletlebo tse ngata ka debt canceller ena se se tla o thusa go bona hore ke debt canceller eo e sebetsa jwang ka hore ha hona le ditletlobo tse ngata then o kgona go bona gore go na le bothata and then o ka bona wa founela le NCR go ba botsa gore ke when debt canceller age na e sebetsa yang e ka ba ina le ditletlebo tse ngata and then morao ha mo motho o tla iketsetsa credit ya gore a o tla nka di sebediso a sebedisa debt canceller efe
7: ha re phethela lenane o tla re fa dinomoro tsa mahala tse o ba ka diletsetsang na dinyewe ka patelo tsa gotla tsa batho ba neng ba thuswa ke company eo di tla bentse di le molaong ha ntse ba emetse ho fitisetswa company ntseng tsa se tlotsa la pelo ba thusa
8: di tla bentse di le molaong se re tshantseng ra se lebella ke hore national credit regulator e registera an individual e se company so ka mantswe a mang ha re o neilwe ditshebeletso tsa debt cancelling o di neya ke motho e seng company and then se se etsagalang kore batho ba bang ba etsa dikhampani gore ba sebetse ka dikhampani but debt canceller e sebedise national credit regulator e registera debt canceller so ka mantswe a mang ha o batla debt canceller o tlo bona lebitso gantsi ke mabitso a batho go na le gore ke dikhampani
7: Jwale ke tshireletswa mofuta ofeng mme mosupie e fuang batho kapa bareki e bang dikhamphani tseo ba dikolotang di ka leka ho fedisa metjha ya ho inulwa ha bona ka hara dikoloto kapa ho bankela mehato ya molao nakong eo ba ntseng ba batlelwa dikhamphani tse ka ba thusang ka mora ho phoqwa ke e kwetsweng.
8: So ha e le hore motho o hare ha debt cancelling semolao and then ebile o ntse a patela hantsi ha o le under debt cancelling ho sebedisiwa se re se bitsang re re ke payment distribution agent. So bareki ba tlabe ba tsenya tšhelete ba patela payment distribution agent and then payment distribution agent it then e patela dikoloto tsa bona. So ha e le hore ba ntse ba patela molao o lo ba sireletsa ka hore ora hore di credit provider tsa bona kotsa batho ba ba kolotang ba fumana tšhelete. And ha e le hore ba fumana tšhelete then ha bana lebaka la hore ba ka tlosa motho eo under debt cancelling. So as long as o ntse o patela tšhelete ho ya ka se debt cancelling e tlabe utlwane le sona le your credit provider molao wa o sireletsa.
7: O buile ka hore monga khamphani eo o tlo lokela go lefa tse ding tsa ditshenyegelo. Motho o lokela go latela metšha efeng go romelela kopo ya go lefa tšhelete ya hae mohlomong gona khamphaning e thijetseng o tswela pele o sebetsa.
8: Re tshwanetse ra emela reporto ya auditora. Ke yona e tlileng go re bolelela gore ke bomang ba e leng gore ba tshwanetse ba patediwe, ke bomang ba e leng gore a o ba ka nnete ba under debt cancelling and ke bomang ba e leng gore ba tsentshitse under debt cancelling ka bohata.
7: Fela gobaneng go nkile dilemo gore e be diketekete tsa bareki tse tletlebang pele ngodiso ya khamphani ena e tlhakolwa.
8: Pele NCR e ka tsenya kopo ko tribunal ya go tlosa motho re tshwanetse ra dira dipatlisiso gore re kgone go convince tribunal. So re ne re sentse re dira dipatlisiso ka madimabe dipatlisiso di nka nako and then le yona procedure eo ya molao eo to the tribunal le yona e nka nako. So ke ka moo seo se ile sa nka nako.
7: Go tloa moo go ya pele ke mehato e feng ya tshireletso eo NCR e tlileng ka yona go thibela dikhamphani go letsetsa batho mehala di ba etsa gore ba itlame ka ditshebeletso tsa bona tse ba fanang ka tsona gona mehaleng ka bonyofonyofo kapa ba sebedise motekeno ka mokunyata wa bareki di-fake signature.
8: So hangata NCR re na le department e re bitsang communications and education department. Nako le nako e na le go 'ira se re se bitsang kere di-campaign nako nngwe e ya ko bathong go ya go ba tlhalosetsa gore ditshwanelo tsa motho jaana ka moreki ke eng. So ke nngwe ya dilo tse re di etsang gape-gape NCR 'ira se ba re se bitsang re re ke compliance monitoring. Nako le nako re atle re shebe gore di-debt counselor tsa rona tse di registered di tsamaisa yang dikgwebo tsa bona and then mo re bonang go na le bothata ra ba romela instructions in writing gore ba lokise ditaba tsa bone and ba re bonang gore morago gore re ba neye chance kgotsa tšhomi ya gore ba lokise ga ba lokise ke bona ba re petelelang re ba isa ko tribunal gore registration ya bona e tlosiwe.
7: A re e kwale NCR e netefatsa jwang gore go kengwa ka phoso ga lebitso la moreki mabitsong a bareki ba sa ikamaganyeng le dipegelo tsa ditefo go a lokiswa ka mantswe a bangwe mabitso a bona a tlhwekiswa.
8: Ga o setse ore o lemogile gore o kentsitse gare ga debt cancelling ka bohata o tshwanetse wa ya go NCR wa tsenya complaint and then re tlo lebelela complaint eo and then ga re na le bopaki bo feletseng ba gore ka nnete o kentsitswe ka bohata re a ontsha.
7: Okay, nomora mahala ba batlang lesedi le feletseng le thusa lona
8: 0860 627 627.
7: Me Mosupie re leboetse nako ya gaolo ka moso.
8: Ke a leboga.
7: Re leboile haholo ke lebogang Mosupie o tswa lekaleng la naga la taolo ya mekitlane National Credit Regulator NCR. Mamedi nomoro ya mahala e bangwe batla thuso ya bona 0860 627 627 0860 627 627. Hala khabola jalo le a re leleka rona moifo wa makumane re a leboga o gakotse beke le rona ke mona re kwala le wena ka jeno ke la botlhano tshehetso ya gago ga re nke ganyane go tswa motlhophisi wa lona rapeo mo ko ena ya letlaisitseng ke ntsane rantwa mpho matlhaola a re laolala gaso ka bogabane bona ba gae sale mantshebua ke bitso la ka ga re kopane ka mmantaga o seng apakeng tsa go rabotlhano le go rabotshelela mo nalapeng o le cdfm rabosana madiehe re balete ba tsa go rabotshelela.

0: mmoho o fitlhele o renyane ya boroboko le boyagolotlhe boifamako bana bana le mane mosebetsi wa motle ka metlha le metlha le ka jeno obile fela jalo ba dinkile o renya botlhale o fitlhele o renya botshelela ba otlela ditaba tsa botlhokwa ba tla gotla se ba gotla ape radiong ka mantaga ba ntswetsitse ba re e le gona ge sa lophomola ona caras re se re tla gotla re fupageletse mo mamedi ditaba ka mantaga e ba le mafelo a beke ya monate le gotlele le mafolofolo he mantaga rona ka teng ke la o qetela la beke ena lenaneo wa tseba re kena jalo mante o fitlhelela la botlhano mme ga re kwale ka note odimo dingata tsa go tshwagatseng tsona kgone di motlhelo jalo matsatsi a mabedi kgone ke bolesome ya selemo selema ke sona sa 2026 re ditshwana di le ngata tsa bonnete ba gore ga o fete ona mamedi tsoatsoatsoatsoatsoatsoatsoatsoatsoa fuka ba re wake puleng thabeko teng wa tseba gape re kgwatha motho pele go puleng mme puleng yana o tla ka tselana tsa fashion-e re a tseba le chepato teng ka dipapadi go ngata re ditshwere di le ngata ka kore ka tsebeletswe ka mantlha le sedi ya fame laka lebitso ke tšhela ga le bathusa ke bathukada aforika borwa re mmo fitlhelo reka borobong dumelantle
1: Tumela hlamamela tsabela tswala seria fam labo hlano aye yela kalibitso ke monono ke twasa ke usola khaza lena ke sentse ko hetla ke re ha ri diotle mo mamedi ha diotle ge di be mane horeng ya borobonga ke labo hlano ka jeno fashion friday ho tla hlobe monate ka nete e santsaneng le mafelo e ntse le teng ka pa give you once aya re fitness ke ra kena ditabeng ba bona tsabeletso ya le DFM kannete ka jeno ru fuparetse tsona o tla hlobe monate ru palle mafelo beke ha monate o tsebe ru rata joang ke wa madume ka leo ke re hello
0: le chapati la ke ka shout e ka jeno chapati tlo go dumela se boswa ka le kae
2: ka mo haule ka de disco dance la ka DJ thwasalwana comrade jonito
1: a ntonse di lukile chapati ntse re be ile 5 ntse le 5 nile le ka jeno ya bafana ba
0: tsela ba
2: a e tloela ona le ba go tloba gwathisa hape mafelo ana beke
0: ha la re go tsana le kgepetaneng ho sane
2: ei
0: Eh, taba mat. Ibile ke bua re bua ka gepeta tsena. O bone monga dipitso mosimane o la fitla ka mane ka sopensana sebetsa o sona sa mehleng al-akhli. Hey, le ke ne ha ne hore go ya ka mo di ntho di letsa tsama ka teng hore hile ha tsama hantle ka mono. Hey, ke bone ba mothabetse ya golo mana.
2: Ah, monna eno ke ka ka pa ntate le seileng sa nthabisa go bona rulane mokwena ka morao re ba shape Eritrea. A e mane dressing room wa fitla bua le ba shimane.
0: Ah,
1: Gentle ka nne.
0: Le nna ke ratile haholo ka nnete. Le yona ena ya wa hopola ha tsa ma ho lona le dipuo tsengata haholo di bapaditsa mehlentsa se tlhopa seo sa Al-Akhli. Fela ho bona la e ka re ba mo hlompha haholo bonga le bosimane ka mong.
2: Ba mo hlompha maga ke go tsebontsa la di ditlokotsebe ho hle mona tse ileng tsa bapala bolona kwa ya ofeta. Bana hana go batsiba le ofeta batho ba ba.
1: Ha ona le bana le kgwao ga itse ya ka hohle ha ona mo motho a ka ratwang ke batho ka ofela
2: no ke nnete
0: chapata re go para kana kwa di papadi
2: ke ota
0: mabele re khutla re go tsa motho ke mang ya le hlolo le re bapala molaetsa wa hae ge tla utla ka boramo
3: motho e mong le mong ya sa dulweng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho le Sedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano a o taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za
4: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka lenane la meputso le itlhommeng pele mzantsi ka disolo tsa extra savings tsa kodimo 5000 dibeke le beke o ka una hula me o fumane extra disolo tsa jalo ka championship burebors ka 99.99 kilograma le pheke ya nama ya kolobe ka 56.99 fela kilograma di fumane o fihlela ka di 11 tsa October swipe ka extra savings ha Shoprite fela

0: o monate le lehlaso la kgetho ya bona ena ke Thabogo go Lesedi FM ke molelwa
1: hashtag kgwatha motho
2: hi tlhasa le batho kgate kopaleng kgwatha le mradi wa ka Thokozile Mphosi o ka website park nna ke zone 12 mona Sebokeng yo ke ntho tsotlhe ngwana o bophelong ba ka gona jwale ne ke jere sporo sa terene ka mahetla ka baka la ditlhogolo a nkuka ngwana ka nkisa hahae a lo massage se tsheoile stress ke a leboa ke re modumo metse hantle ke mo kopela ka pina ya Glenn Jones All For You.
3: Yes.
4: Hai, wa mama ba o massage.
3: Yeah, massage.
4: Ha ona ntho monate jwalo ka ena. Ngwana ka o nke fela a o ise massage.
3: Eh ba rata batho ba baholo thwasa he.
4: Hey,
3: ba rata ka ne re ba ise mbana wa utlwa mama o thabile jwang. Fela batswadi ba rona ba nanela ntho engwe lengwe lengwe.
4: Sure.
3: E kgolo ka painyane wena o nana e kgolo ka painyane ha kae. Dumelang. Thokozile.
5: Hello.
3: Ho jwang? Ba monate, Thokozile, Thokozile o bua le Thwasa le Batho Kara le Sedi FM. Wena o kae?
5: Ke buke.
3: Oh, se bo di zone mo.
5: Eh,
3: ya ka. Ah, o lo so tswile.
5: Eh, ha.
3: Hey.
4: Ha, le o motho a nda bona koba.
5: Eh, a ke a tuwa la mokgwatla.
4: Oh, wa kena, wa kena ka jene.
5: Ah, a wana se ke teng ha.
4: No, teng la pe.
3: Oh, ha o se metse di la mohlano.
5: Ah, ke tla batla di shift.
3: Oh. E ntse re bua le mme wa hao ma. Are
4: aro kotse ka massage are. Yeah. Are ngwanena wa ka ena ka massage o theola stress.
3: Ha o batla massage, ha re batla massage. Are re tle ho wena ha re batla massage. Milona wa ka ona wa baba re fitle neng.
5: Ah, any time le ka fitla ntate ke mntile kwa nnete ke ga mana kotla ke ke tlo kenya di bateng o
4: tsa are sporo a go wena o di o roba sporo ma hetseng mo
3: mamela ga itse di yaka
2: kai thwasa le batho kae kopaleng kgwatha le mradi wa ka Thokozile Mphosi o ka website park nna ke zone 12 mona Sebokeng yo ke ntho tsotlhe ngwana o bophelong ba ka gona jwale ne ke jere sporo sa terene ka mahetla ka baka la ditlhogolo a nkuka ngwana ka nkisa hahae a lo massage se tsheoile stress ke a leboa ke re modumo metse hantle ke mo kopela ka pina ya Glenn Jones All For You.
3: Hai. Go go.
4: Aru thuba sporo.
3: Hey, me how to ba mino man. Jale pine ga twa ke manye. Eh ga itse diaka.
5: Eh pina yo ke ya ka tsa.
3: Eh?
5: Ha le ke ta 40 years.
3: Yes. Ari atla masachi mo. Ra le bua le tsatsile bona ati mama ro rata ho lo ga itse diaka.
5: Thank you le da ke mo rata fela jo.

0: يلا مناطق اليوم الشوم ما بين بس الربع فلا بس الصغر فلا تور راجع بس لنا تبيك اسمان درايف تو تو تو تو تو تو ويكي ويكي ويكي ويكي كلا بسانو كاجينو all for you Glenn Jones اي ويكو كابو دي ساندي سيشن سيبوز esa jalo lona o robele molaetsa o ne o batla ga bapale molaetsa wa gago voice note eno go kgwatha motho 079-758-5066 re kgone go bapalela molaetsa ono re tlhokela jalo go tsena he ke a tseba o santse o di emetse wa tseba ke nako ya tsona jwang kapa jwang
1: bona ha batho ba sasanka ba apere di-fashione ka mefuta go thagoa ya lesedi fm re bontshana ntlha ena ka go buisana le ditsibi tsa
2: fashionwa
1: e rata komamele lesedi fm ke molelo
3: amoretshebeletso ya lesedi metsotso e habile o dula ya mashome a mararo ka moragora ya botshelela thagoa breakfast show ke letsatsi la fashione jalo ka e le la botlhano tjena ebile mafelong a na beke go na le dintho tse ngata tse e leng gore di a e tsagala ao banna ya tsamaya ha monate yalla ha monate pina ya Glenn Jones all for you ba bangwe ba tla o jwetsa gore ba ya di-soul sessioning mafelong a na beke thokozile mphosi ao ke tshepa yo o tshwere gantle ka nnete ga ona ntho e monate jalo ka o bona motho le mmae ba utlwana ntho e monate jwale re kena o tsena tsa fashione mmamedi puleng thabeng o teng re tlo shebana jalo le taba ena ya couples wa tsema batho ba bona beleng be reng ga batlale mane ga o bona sešwešwe wa tseba go ntate o tla mmona ka hempe ga o bona hempe itseng wa tseba ba dula ba apere ka o tshwana go na le ba ileng ba fitlha comedyng ya nthomane ya samari beke e fetileng o na le teng puleng ne ke tsamaile le yena puleng re le ka mono hai ba seke ba mo kenelela buti ba ba itse wa pare wa ntzi wena ka jalo a pare wa ntzi e turu
0: yes
3: overall e turu ga itse ya ka nna ke a etse ba ke bokae overall eno ya buti yona na ya pere fela ona pere ka o tshwana le ausi a pere overall fela ya mose e ba le ba tlemane le ele couple goals ele couple goals hello puleng
4: dumelang shemele betso le petse
3: ho shapo ho jwa
4: ke phetse hleng
3: ke o bone couple eno wa re hai ba batseile ka jeno ke tlo bua ka bona radio
4: ka bona go be ke bua ka bona tsa dilala ka jeno ke bone le tsentle ka tsela e maka
3: tsa ai le nna ke bone ja le ba banka khada ba dula ka pe popsi ke a fihla ba wela hana le mang hape ke ka gona ke comedian tse pedi tse ba
4: wena le yena
3: sa maria fta ba wena
0: ba dulelang ka pele
3: ba
0: dulelang ka pele
3: tsona tse setse o notletse gaitsedi ya
0: ja le ka jelo gaitsedi ya ka ge sheba di fitlo go dubedisa wena puleng gaitsedi ya ka ke tsona tse tsa di couple ke tsona tse le di boneng mafelong a beke o etsa la ba
4: ke yone couple match yone e thwasa buang ka yone eno no ke dumedise ba mamedi ha re ka opola hantle couple match e na le mefuta e merao go na le enana e ba reng ke exact match e ka reng le matwin o tlo fumana gore letlabele apere keeper tse tshweu di-jean tse tshwanang dieta di tla tshwana ke matwin bao and then me re ba le bana ba e leng gore re ke color match bana bona o tlo fumana ke di-color mara diaparo se go di a tshwana be re ba le vibe match bana bona ke le gore ke bane ba e leng gore dikgala le tsona di tlo fapana mara style se tlabe se tshwana jale re bua ka taba tseo tsatsing la kajeno mara ke taba ya couple match
3: jale di fapana kae re kgetha jwang gore re tsamaya kae fe obane e o na le babuti ba bangwe ba sukodisang jwang bana nna ke ke tshweke re nna ke o dumela o se ka ba tlong sukodisa se ka ba tlong sukodisa ga ke re apara tjena suti
4: leapaaaeke
3: fe e tsamayang le mofuta ofe wa couple
4: wa tseba go tlo fapana fela gore nang mokete o leng gona kapa le ya kae re seke ra mokete fela le ya kae go na le bana ba e leng gore o tlo fumana gore ba thabela ga ba ya molong a ka apara exact match exact match enana e sebetsa gagolo ga o ya bo molong kapa ga o ya bo o lo shebelela bo bolo kapa lo shebelela bo di-movie e wela moo ke yane e leng gore e ka re le mathwini e tlo fumana gore le apere dikeeper tse tshwanang di-jean tse tshwanang dieta di a tshwana jwale ho bona lena na ikhlaloseng ga ke khala match yena yona ke khala tse tshwanang sela ga pesa thwasa ba kentse short e long hore e black ba thukana ba kentse long pants ya cargo pants aba kentse skipper se black thwasa ba pere crop top e black ba thukana o kentse skipper se long ke skipper se tswaileleng oversize t-shirt aba kenya kepe thwasa ba gwala aka gwala cape le ene ho ntse sina botlhaka ba gwala design la sa se gwala cape khala dia tswana mara ba be ga ba apaga ka o tswana style sa bona se tswana ho hang empa fela le go ke mmala fela e tswana and then be re re white match ke ya ne long hore different colors ka mara same style jalo o tlo fumana hore ke tla pesa joni to o tla ba apere khala e long hore e batla e fapane ha ebe e long e fapane o tlo fumana wa apere cargo pants aba apara cargo pants aba apara shirt e long e batla ili casual and then nna ke tsamaya le Jonito ke tlo apara diaparo tse tshwanang le tsone tseo ke apara cargo pants be ke apara hempe e Jonito a e apereng be ke apara ka colour e different e tlo ba mebala e fapaneng mare o fumane gore style se ya tshwana jalo go tswa fela nang le ya kae mara e re tlameyang re itlhokomele ke ya gore o tlameya gore moaparo o nana wa go metsha ga le a tlameya gore le apare diaparo tse e leng gore re ke re ke tsa di-print o fumane le go etse di-print borokgwe ke print hempe ke print kepise ke print e be le ya metsha e mong tlameele a batle a e theolanyana o se ka fumana gore le too much le babedi ga e be re apere dikgala tseo tse busy di-print tse busy re ka se apare di-print tse busy o tla godimo fitlhela fatshe
0: Kapule too much. Yeah.
3: Kapule.
0: I'm not going to be too much.
4: Ke
0: le wa shebana ba seng ka nka gutlela ho lona mo hape ha. Ya
3: mona tikitsos, tikitsos. Ha mona tikitsos, ha roba. Etsa o matisa busi.
0: A re le bo khaitse ya ka. O shoba ba bene ba tsamaisa le tsotso pele ho rabu super chapat.
1: Tipo pa, pa. Le serie fe, fe la kitia pa tsaka.
2: A go le bo wa disco dancer, go le bo wa DJ Thwasa le wena comrade, my comrade, ke comrade Jonito. Batho ba na ba kopane jena. Ke ba le se di FM. Mo mere ke le kole he ho bane maobano bile le papadi ka kwano ka Center City pereng yo so singangata Bloemfontein Dr. Rantlai Molemela Stadium hona teng Rocklands Mentodi ya Talente ke mo teng he South Africa ene kopane le nahayane ya Algeria ke bana ba tla sa di le motse ma shuma ma beri ana le metso e meraro ke ba ka tla sa le motse no me ile ha papadi ena fela ke mo he Africa bo rwa ile a tlabontsa hore ho hang fela mingwa he nyena e batla e phamisitse ba o tle bana ba Algeria ka dinhlatse tharo ho ntla elengwe a tona mo bane hantle ke na ka mona ka ho Afcon pamoja qualifiers 2027 ke mo ene le papadi ena elengwe mo gini ene ya moetse jwalo Kenya papadi ena ile ba matla ha ho lo mamedi wa ka empa he gini ya gona hore e hlabentla ya bile hore ntla eno ke yona e ba funding tlatse tharo ka mantswa maheba latela Afrika borwa ka udim ka mane ke Afrika borwa ka bobedi mona ke gini ka dintla tse tharo e hlebe ni makhati mamedi tlhopa sena sa hai ai se haelwa ke di papadi se haelwa ke di papadi ke bone maobane bona le ka o tla le bona beni mpa ai khona ai bana ba hle ba hana mamedi e hona le mana ba joetsa go bana banking ka mona ka mahlakoreng mpa ai khona mamedi bana ba hana ke nya he soka ba ba le di papadi tseo nka ka reng di ka tlatsa mosebeletsa empa he ha re tshepa go ntho di tla loka ke a gotla ke kwala ka mona ka Zimbabwe ha ke fitla ka mona ka motse moholo ka Harare president Emerson Mnangagwa mamelo tla hopolela ka o jetse ka rona thabile ho lwa re stadium sa bona jwa le sebuwe mong bo botle ba o ka tshwara dipapadi tsa machaba mme o la ba palo papadi tse pedi mono empa ka mora papadi ke mo he o la etsala ula hlela ditshwantsho tse bontshanya balateri ba Zimbabwe ba senya thepa ya stadium sona tsena se qetang ho lokiswa ba mang ba bona ba bone ba hula dipeipi tsena tsa metsi tse tshellang jwang bona ba maiketsetso ba di ntsha hona fatshe mono ba di hula ba tsamaya ka bona ba bang ba roba ditulo mme o thoya tshenyo eno e ka ballwa ho dimilione tse 50 tsa di-dollar jwala o ipotsa ona ha se le fotola stadium se ile nsalona ke yona ntwe re hlalose le hona lapeng mona re ha le etsa boipelaetso skala senya nthotse o ile ntsalona bana ho sana tsa tsi le chaba le a dihloka ba se sentse stadium se se cha cha cha sa ka mane ka Zimbabwe ma Zimbabwe a senga se be a fatse tsike mathona ka mona ka Afrika ke moteng ke wala ka mane papading ya bafana le Egypt Egypt e tlo thulana le bafana bafana ntle le mo captain wa bona Mo Salah sena ke ka mora hore sala a dumellana le mokotlisi hore a phumutswe nakong yena ya dipapaditsena tsa FIFA sala o ile a phumutswa papading ya South Sudan ka lebaka ka nnete ka lebaka la hore mohlomohe mohlo wa ka mono e ne hlile le ona wona wa maiketsetso mme a ba re mona re go phumutso ke wa tlo bapalla mohlomo o jwalo Mo Salah o tsamaile kampong yena ya Egypt mme a keke a ba teng papading ya bona le bafana bafana ha re wela ka mane ka Lesotho ke bone ho thona le gala dina mono ka mane ka mogotlong ka nnete ho thwe ke le phalleng ka mono lo tsietsa sena tsietswa molemong wa hore ho tlo fumanwe taba ya ho lukisa stadium mabala ka mono ka mogotlong mme seno se tla etsala ka jeno he ka ora yane ya ho sane ka mokobelo chepat metsotsonge mashama raro ka morao ra ya botshelela ke cocktail ka di cocktail ka mono e go genyana borobedi he be ba dina phallan lo thusetsa ka mono he le reke ditafole le bone letsanywa le to gonoge bana ba lona ba lo bapalla mabaleng a nan le mohlwa a lukisitsweng hantle ke mona ntse re lla ka taba ena Zimbabwe mme se ka hele ka phalla basotho la bona rona ho etsa la jwang ka mono ke tsone tseno he mamiri wa tsebele tswale seria fm tseno go fuparelle tsetsona ke a tseba ngwana mme ba nna ona itseng nka tlhaka ka tipa tipa nka tlhaka matha re he ke tle ke dikotsela fela ka ho hopotsa re South Africa e wotle Algeria ka ntla tse thago ntla e lengwe go under 23 maobane Rocklands Center City perengetso se nga ta Bloemfontein ntumela he mamedi ha ke tsama mona ke tle ke tsetla sele sa ena mchedi thota ke khotlela tsa salagalla Auckland Park
3: Danko Chepat re le bona gaitsedi ya ka mamela tsebeletso ya Lesedia family mashuma mabedi metsotso pele ho ra ya busupa No re go di yona ena ya bolishume re hlere ke ne ka ra yona re kota re nya bone mamedi ha re tsa tsena selemo se ya matha me batla o joetsa ba bangata ho re di kgwebong le di fermentse fapaneng hore ke nakwe ntle ena ya o hetla o shebe hore setsa maile joan selemo ba ne a iqala e wotla kgwedi ana ya bolishume le motsolomong a sedi ya di shebile panteng a o sole thata ho lo sele semphete ko fete jwale a o kgwedi ya tshitwe yona a thata o fete ka tshitwe o sebetsa mamedi ke a gola tshitwe ho sebetswa beketse pedi fela ka moramono batho se ba batla o iketla batho se ba batla o ya malapeng jwale nakwena e ebe nakwentla re go shebe ditšhelete tsa hao nantse di tsamaya jwa go shebe meralo ya hao ditšhelete tse o tla di hloka bakeng sa bana ba sekolo hona le batswadi ba sentse ba reka di thusa thuto tsa bana ba bona e sa le ha jwale di stationery di pene ba sentse ba shebile hore selemo se tla ngwana o tlo hloka di uniformo joang di tokfeletse di sentse di patala go dinyena ho etsa bonnete ba hore ao maya di theko di nyuluwa ba ne batho akana go bana le tshelete ba le bangata theko di a nyuluwa mabenkeleng a fapaneng mme batswadi ba bangata ba sentse ba etsa bonnete ba hore ho sale tjena e sale kana kwena ba sentse ba hlopha bana ba bona uniformo tsa sekolo stationery di tshelete tsa registration ba di university ba ke nsase le mosetlang jwalo jwalo mo mamedi itlhophe ema radio e etseditswe hore ebe motswalle wa hao ya o thusang gore o hopole dintho tsa bohlokwa botlalo tsena ha re kopane le Exinia router re maemela ho di mo re ka ra lebelang ka jeno le mafelong ana a beke ba re ke weekend enkulu ke maphelo router hore ho tla ba jwang Exinia ka jeno le mafelong a beke dumela wena ngwane sora a moela o thakgwa breakfast show ke tsapa o tswile hantle Exinia ho thotla ba jwang ka jeno le mafelong a beke
5: ere ke le ke meditse thatsa le batho ka da mohole ba mo ne di ba le tsedi FM ha re tsheba tsaka jeno tsa bo di pele mafelong ana ba ke re qala ka mona ka province ya Gauteng teng ho tlhakile mme ho potile Pretoria di ka dilamane mane ho mashona ba be le metsene e ha di Johannesburg di ka dilamane mane ho mashona ma be le motsomong province ya Mpumalanga le teng ho tlhakile mme ho potile Mbombela le Emalahleni di ka dilamane mane ho mashona ma be le motsomong mme re ka lebella mafatsane a itseng a dia dumela ke ntse lo felt hartla ka mana ka province ya lebo ya lebo ya bophirima ke mo tlatile me ho prodile sector le postrum e ka dla mane ho mashina a mabedi le metsimedi province ya free state le ke maemanga e tsena la ho hlakile me ho prodile ka jeno Bloemfontein le Welkom ke dilamane ho mashuma a mabedi le metse meraro ha ile ka province ya Kapa le boya teng ho achisa dibekeng tse ka le boya jolo ka bo Appington ka di temperature tse di dilamane ho mashuma a mabedi le metse e ropong mme ha ile dibekeng tse ding ho tla be ho phodile e Kimberley le te a di ka dilamane ho mashuma a mabedi le metse e nene Hare tsa tla ka profensi ya KwaZulu-Natal teng ho hlakile mme ho kodile Durban le Richards Bay di ka dilamane ho mashuma a mabedi le metse e supileng mme mantsibuya re ka lebella mafatsana a ke leng a ke ke ma hohle profenseng maselong a nape ke ho hlakile mme ho tla be ho ntse kodile e di ba kentse ngata sa Afrika Borwa ke tlo tsa bule pima mete ha ke le bo tsasela ka tsukada
0: are le boya ho hlohle ga itse ya ka exini ya mafelo a beke a monati se tla kopana ka kopana ka manta le shoma la betse le se fela betse tso le bile shona re ka super mame di tlagile tsetsa he 086 003084 086 003084 rutwe hore di tlhagolo tsa o tsa beke na ibile di feng e u bile le taba tsa bo monghadi sibia bile o ngata fela ho bile le ditaba tsa bo monghadi ke mamba na monghadi brown mogotsi bone ka bane monghadi ke mamba na andile lungisa le sg figile mbalula le bona ba isa le magotleng a dinyewe ke ntho tse ka tafela tsetse di etsa hala mo president wa na ha monghadi segala ga maphosa o buile le gona ga le sechaba mamedi o kogele tsetse rutlo hore wena ditlhagolo tsa o tsa beke na ebile di feng 086 003 084 ke nomoro tsa rona tseno rutlo wena hore ke di feng ditlhagolo tsa gago tsa beke na re fetse rutlo sepedipedi sona sebe jwam di buse marumo o teng o tswa ka manga o metro a re fe tsona tsa pele tsa sepedipedi rutlo di tsamaya jwang ka jelo jalo ka e labohlano ao se di buseng tlo ko rumedisa kgaitsele yaka ke tsa pele tsa sepedipedi manga o metro municipality di tsamaya jwang ka jeno
6: I think about the screen from before could be the mama that for breakfast show. So it's with Sana Kamana Kamanga Bloemfontein and the Kusama Kulisa Manaka Perfect, the President of Kugaru Kuba Hanibaru, by the Soka that about a million more for them. Significant land that you could have a problem as long as that.
0: Are le boya ho lo khaitsela ka re fete ka fete le City of Joburg. Wena itsa jolo go le tsetso 086 003084. Dingata ntotsentse di etsa hala. Dingata ntotsetsa itse beking yena. A rutwe re bone bafana ibile ba bapala mafelong a beke. Jolo ka ke tshokire le tsena tsentse di petsa. Santsana re batla ho utlwa hore batho ba ne ba bolaweng ka sehloho ka mane ka West Rand teng di taba di tsamajwang ho fitla ha kana di ntho di tse di tsamajwang le yona yenu ke ngwe ya di ntho tse re tshwisitseng a holo bekeng ena mabedi e re utlwa ka City of Joburg di tsamajwang sa makgale maotong tsa jolo Johannesburg Road Agency ha o se bosa tla go re bedisa kgaitsedi ya ka ke tsa pele tsa sepedipedi City of Joburg di tsamaile jwang ka jenong
6: but character medicine ho yena le tswasa ke dimeliso ba mamedi ba batle ba se di SM ha ra tropa ya tsone se ke bona halatse la ditle o kwalwa ho tloa ka sonta ha ho ya ka la bobedi ka bakala Red Bull race mane ho sentent mahareng a sentent drive le Greenstein drive re kopa ba ganne hore ba be le mamello hle hanthe ka mo M2 West ka mo Silvers ho ya ka mo Crown interchange hona le kotsi ya koloi e ba ka sepedipedi se be le matla ha ho lo ratela ka nako tsena ho ba le sepedipedi se matla ha ntse ka mo entry link field tsela dia lekisa le mo ha per kopa ba gani ba be le mamello hle mali ho N1 North mali bong hona le koloi e senyehileng le yona e tshile tsela e ba ka sepedipedi se be le matla ho tloha Beresnet ye ho ya mali bong drive ka mo entrance East Golden Highway ho bona hala sepedipedi se petetswane ka mo N1 South Rivonia Road re na le bothata bo N12 East Clapperisi Road ka mo Krisani le koma so ho tshapela ka mo so ho motho ho ile N17 se sepetetswane ho feta mo tshe ho bona hala tsohle di tsama hantle sepedipedi sa rona se phalla hantle fela re le boetse MPT le JRA ka tlalo ho ena
0: are le boya ho lo khaitsela ka tla kopana ka nkani ho ra ya bo supa bolele Cristiano Ronaldo a tsama ka mpong ya Portugal kamora o sethabe ho ya ka bo ba tsama isa di thoka teng a holo mokwetlisi
3: ntate ya 41 angala
0: motho ke Cristiano Ronaldo
3: ntate ya 41
0: yo ke ena ntse re shebelle Portugal le re be re tsebe re hlomo
3: jwale wa ngala
0: eo ke Cristiano Ronaldo tswantse a hlompo
3: ke me khwae jwang yeo ya ngala ntate ao a mongala ka baka la hae o 72
0: eo ke Cristiano Ronaldo
3: a mongala o

0: Etsa jalo re letsetsa 086-000-3084 ditlhagolo tsa o tsabeke na Star Healer le Nomfundo mo hamba nami. Hey masolo lo manu never say ke se se ke tswang sona wena thwasa. Ba nkile ke mo tsepe ke ntse matric ka mo 3 million ga itsedi ka 3 billion. Hai lo thusa lo thusa. Maemo a sekolo ana sa sang khotso fatse kana le group ya rona ne ge bua ka yona hore hai maemo ana sang khotso. Stopa so sa under 19 ke le ka ba rekela jersey ya ho bapala. Hobane ne sang khotso fatse bana ba bapala ka yona man. Fela ke hlokometse hore ho sona le dipetho tse ngata ka mono ka Neville Sege hana jwale. Sona le dipetho mo a wa hostel ono se maemo a matle ho ya ka mo re a tsebang ka teng, re tsebang ka teng. Ke ne ke sa khotso fatswa le ke mabala, hockey, la bolo, rugby. Ana se maemo e rona kana ko e ne ge le mo. Ke na hana 3 million ena e lo thusa.
1: Ha e lo bajara.
0: 3 million e. Ha e le 7.
1: Ha e lo bajara. No, ra le lebohela ka nnete.
0: Ntsu e tsamaile ka 500,000 le yona o ke motsepe. Ntsu ke a betleme ne. Yeah, ke a betleme, ke a betleme.
1: Ba se beditse ga itsedi yaka.
0: Ha ba se beditse.
1: 500,000 skolong sa lapeng.
0: Ha ingata ho.
1: Ha itsedi yaka e fihla yetsa ntho tse golo.
0: Ha ingata ho.
1: O tla tlo bona sono dikolong mona khada ha o sena metsi dikolong. Ha ne ke le ka mane ka Sentinel ke sheba. Ke sheba mikutu e tswang ke basebetsi bana ba hlwekisang jarteng. Gore sekolo se nne sekene. Kana go bana ho sena metsi a o tla bona gaitsedi ka hore kwa thusa hore ho be le di jojo tank tsa bo di 10,000 liters tse memfela tse bokeletsa metsi ha le teng gore mohlanga leng siyo bana ba gone hore ba flush di toilet ha metsi a le siyo sekolo se gone o kena ho no sebetse ke ntotse ka reng dinyane empa
0: ai
1: ke ntotse
0: kholo a holo beke tla go buisa la jalo le mokotliswa Level 6 High School ne ke buisa ne ke bua le yena maobane monghadi le bo mokwena wa mopola le bo mokwena
1: ke a mopola
0: yani wa ana le ka o reka blue food
1: ke mopola
0: ke yena mokotliswa Level 6 High School go tlo buisa la yena ke a kgola beke ngetlang ka la bobedi ke go tlo maikutlo a high fela le seria fa tumela
2: Carlos,
0: this is
2: Scott.
0: I get some pill.
1: I'm not
2: going to get
3: Cristiano Ronaldo. I'm not. You are much better for some more than I can let us draw.
0: Yes, sir.
3: Hey, I'll get into the pictures for a while, man. Because a lot of Alamona are women, man.
0: Eh, Bapala Sonta, or Ring of Ruby.
3: Sonta.
0: Yeah.
3: I win one time or Utah, Utah, Kosha, di ntse kgolo kwa na ba a ba pale a ba pale
1: fela papa di ene tlang ha e tlo ba bonolo e re le ba pala ye ha e tlo ba papa di bonolo
3: ho a ke khala go a coach and me utlo ya na a tata wi wi na ha ter go tsaba ba South Africa
1: tebe le le fela ka manta
0: e le a ka setsa le a ka sebetse hantle ke batla tsietso yona e
3: Eh, ah yena wa winga, utlo winga.
1: Ah, nna ke a mo rata. Ya le bua ka mogho mo tshetsang.
0: Wa mo tshepa e bile le sedumelang.
2: Hello, hello, hello, tsasa le kae?
1: Sa bojwa.
0: Re tele kae?
2: Ke ba tukara a, ke ka ka ha ka ba monate hang ka nne.
1: Mathata.
2: Ha president wa rona ana a bua. Ka nne ke tsaba ka go bana go bula ka jolo ka sa re ntse
0: Hey, mohala wa hao.
1: Tloga nqena fela o tlo gona o qetella.
2: O tafika. Jwale, ai, dilaka e bohloko thasa, ka re galla.
1: Ya no.
2: Ke re ma ka bohloko, ha re ya mosebetsing dipelo tsa rona di ntse di tshwile, ha o bona ntate fela so ntse o tshwile.
1: Ya one net basadi hana zwa la o tshwanela o tswa ka 4 o ye mosebetsing o kena ka 6 o nahana di gohlo tse o lo feta ho tsona ha o tsama ka nnete ho so tshosa kwa Africa Borwa
2: o ho so ntse o tshosa ba tshosa ba thukana ba tshosa ba tshosa thwasa ke le bo mme ha ntata feta pla o so ntse o tshwile and ha ke gone lo itshireletsa bana ha ke na matla
1: ha ona matla o bua nnete wena ngwana
2: no e bohlo South Africa ke pele tsa rona di bohloko ba ka mona ka e kuruleng re se re tsa mhloko
1: ai
0: yeah no ke nna
2: ke pele tsa rona di o na na o sia ngwana ka tlhong wa ipotsa ha o khutla o tla thola a le hantle na ha o khutla ngwana wa ipotsa go mama o safe na mate
1: Pepetso ke yona eno ka nnete masipala wa ikuruleng o tshwanela o yema ka maoto ke ratile ka mogho president a buileng ka teng ore ha o lukiswe mabone ha o matlafatswe ntshireletso ya basadi ha ho etsweng ore sebaka seo basadi ba phelang o sone le bona ba ikutlo ba phuthuluile taba hore re re basadi ba itlhokomele ha ya nepahala hantlentle re tshwanela re etse sebaka se bolokehele batho bohle
0: o bua nnete ga itse ka le se dumelang
2: re ka ba tshuka ba ntshwa ka mo
1: mereteng le kae
2: re teng o tshwasa le nna ke bohloko ka tabena ya bomme ba bula wa mbana tshwasa wa tsiba ke tlo modimo tla kenga nela ka fihle wa tsiba ka thole mo hau
1: ai ngwaneso ka nnete ai jwale re a rapela fela re tshwanela ka nnete re tshwanela bontate tshwantse re tlileng ka nnete
0: no ka nnete
2: eh o tshwasa se ka le bua ke tsuma ba le hlaga le tlete go bua le lona se bana ba itse
1: thank you tsuma ba le
0: re a le bua le rona ga itse ya ka le sentumela
4: go ba tsira re thata
1: mwana se le kae
4: nna ke ba tsaya tsoga ena ba tsoga ngata bana ba ba bula ba ka itse
1: hey
4: ai e ga re den ba bona ba tsamile ma a ka comply le molao
0: eh
4: ya ba tsira ba tswa e di tsa ditabeng tsa go di kwala kwa bo so ene ba le marthulo ba tswa ba tsitsi
0: fela ha yetsa hala ka 9 ntweno re reng ha yetsa hala ka 9 ha isa itsa le ka 4 na yetsa hala ka 9 busi
4: eh ke ba thata ke ba ganga ka ntse na di yetsa la ka na go tsana pele
0: go ha se taba nako my brother na ke na no re ke taba ya nako ka pa e ha ri chebeng le na hona le ntwe sa tsamaeng hantle monna o bone video yo bo ra dithuja ba ba e ka go shebeletse movie
4: hey batho ba bona batho ba tlhoka ba se ba sna pele man ba tlhoka mo dilo
0: ya yena o tsantsa melo ka maoto ke mathata buruaka ke mathata yena o tsantsa melo ka maoto batho ba bangata jwalo ba bolawe fela jwalo o etsa la eng hantle ntle ge sa itlusisi
4: e ja go tlhoka mo dilo man
0: ya re bua le mangka
4: ke tsaba tsaka ka sa se bitse ka bona ka tsamba
0: wena o tsama na koma interview ni
4: ai na ka da ai ke motho a bo tlo go kwa
0: o tsaya
1: o leje
0: a ga 12 thank you mruaka
4: thank you mruaka
0: ei tsara so a tlo ba hlo ho ra ke bo supatsela tsara bo supa ditaba dibalo ake ra bo sana madie

0: tshene re bua ka yona ba dumelana le rona jwale ntho fela e se monate tshene ntse ke sa hlokomele e ka re hle kgale ho lluwa ka tabena ya stadium ka re ke dilemo jwale jwale se bile ka re ke ntho e tlwaeleileng hore ba tlo kokota ba batle stadium ha go luka kwano kana nge rona Africa mme nne ke sa ba ba bapala le bona le papa di ba kile ba isa Morocco ha ke sa fose
1: yo ha itse ya ka ke bothata
0: ya no ke nana ka nnete ba na le matla ba tsebang ha holo mmuso mono ha holo
1: le di kgwebo tsa private ga itse ya ka hobane
0: emang ka maoto a se papadi ntwe
1: ha motho o thola o sheba hore lesotho le fitile ho eng tlhoke ya mesebetsi ho kwetse ke batho ba bangata ba feletsweng ke mesebetsi ha president ya America e kene tate Trump a ebe wa
0: hopo
1: ke batho ba bangata ba e leng gore ba feletswe ke mesebetsi jwale ka nako nngwe naga e nyane gakana ga e thola e sheba budget e sheba gore re lokise lebala kapa re fepe maqhifo re lokise lebala kapa jwale nna ke kopa
0: ke
1: kopa dikgwebo tsa private le tsona dikenye letsoho
0: se ba tlolwa ke stadium se le seng one ha re
1: re
0: one
1: nna ke re ha re botse ha re botse kana
0: one
1: ore na bothata ke ntate miki ha go re hlalosetse
0: one se le seng
1: ho ba ne stadium
0: miki ya baka ka nne
1: ha ba tsebe le fa le tsebe hore na ho ba neng o sna tshela ka stadium
0: le fa
1: a e ho ka etsa nka e bona nna ke re hutlwa hore le baka le ba le fuang ke lefe la hore ho baneng stadium se sa dikiswe
0: ho bane kefe ka pa FIFA ha re di papadi ya di bapale mo ke nana itse bisa bona mmo bua nne
1: ke ka ho kere ho bane ho thwe muso o hore ho bane di
0: reng khaitse di aka tsetse tsa ntshelete nga tatse di kgwebo tsa ka mo
1: ka ba a hi
0: ba ka mo ka le sotho di reng di kgwebo tsa ka mo
1: nna ka taba ena ya hore ha ho thusanweng na ba sotho ba iso
0: di kgwebo ha se le thotse tshele lona le phuthile matso lona le reng
1: ba keng sa motlotlo wa naha ba keng sa hore ho bane tsa tsile tsha ba le dikela ndi kgwebo di etsa tshelete le sotho
0: ai kho nna ke a jwetsa kha itsedi ya ka stadium ha se tletse re hlotse re bona mona ntate o lwana ntwe ngwe lengwe di general ha ine bapala re bapala Nedbank e thwasa se tletse stadium sa ne ke santsane ke le bua masele le ka jenu lena ba se tletse stadium sa ne
1: ba shimane ntate ba
0: ha le na ba
1: tsala
0: le ba tshusitse thwasa ke ba ka ba hai thwasa ho ya ka bo ba le ba matha ka
1: ba itsoka ntate ka le ba leng ka mo
0: ba
1: itsoka ntate motho wa itsoka
0: ba tsamalo
1: ha ka molodi o theo wa mane ni wa
0: le nna ke tjotse
1: re halala
0: le bona ba tsebane ba ka matla o
1: modidi etsane ha o ka ha ya ka modidi etsane nge thabe ha o
0: thwasa le bona ba tsiba hore hai khona ba le papadi ba ba petse mono ha re re bola ba bamba ba nthokwana ba Limpopo se tletse stele maselentse ke ba le bua le ka jene nna ke re ntwe ka etsa hala le sotho tsedi ntsa dipapadi ba la hlelwa jena
1: ba tlolwa jena
0: ba ne ayo ba tlo ba bona ba batsetsang ba ba hole ba bang ha bana dipassport o hotswa ka lesotho ba bang ha bana chelete
1: ba bang ha ba tshele ho bane le dibuong o tletse ha ba
0: khona ke mathata mangata jwang khaitse ya
1: na
0: ke mathata mangata ngata
1: ngata ntate miki ya ho thwe bothata ke
0: le mmuso ke la ka kopana ntate maqele bona le nomoro tsa ka ntate donke o nhlalosetse mohlomong a
1: ho thata ke tedi ya mosesi emisitswe ke ho bane nga sa
0: ntate maqele ke maqele po ye wa dipapadi mo onke o nsebele fela mohlomong a le nthotse ke sa lukisa stadium ntate stadium ha se loke le tsona dikgwebo tso le skela ditlohela ke nahana le bona banana le shapo ka fumana ba bamba batla uthusa thwasa empa banana
1: empa hona le thibeletse
0: ka bana ha o sa bui batho ba nana re tsole hantle le thabela hantse bana ba pala mabese ba ya Africa bo
1: company engwe le engwe gaitsedi aka ena le letlole la ditshelete le o 20 CSI ka pasi ke
0: tsiba ka CSI corporate social investment yes
1: jwale le corporate social responsibility CSR
0: yes
1: le tlole leno gaitsedi aka kgwebo di fuwa tshelete di million di dula mo ke nnete kgwebo engwe le engwe ka ikgethela hore rona re batla ho etsa yena rona re batla ho tsa ya hulukile ha re ha
0: yena stadium
1: empa ena ke a flaga ena ke a flaga gaitsedi ke a flaga ho ka ba hotle ka nnete re bone stadium o sena le mabitso a di company tse ngata tse fapaneng tselo ngore dikentse letsoho tukiso ya sona
0: ha ba kale fatshe gaitsedi aka re go a West Stadium botsa ke ne ke le ka mona ke bone e se le mona le mane le mane le mane le mane sebe maemong a matle
1: sebe maemong a CAF
0: period
1: sebe maemong a FIFA
0: re qetile e ya o dula re kopikopisa mohla e banna
1: ai
0: kapa ya le khaza banna

0: Takela monate champagne ka mangope ngope
1: ma mangope ngope fela
0: ai ke di monate ka mangope ngope ba ka
1: ke mangope ngope fela Celine metse o rile yona champagne
0: la kwa champagne ka di papadi champagne
2: di papa le serie fe la kitse ya patcha.
3: A gole bo di disco dancer gole bo DJ Thwasa lwana comrade my comrade eno ke comrade Junito batho bana ha ba kopane jwa lo mamiri wa tshebeletswa le CDF FM ke ba le CDF FM moro ha ke qala he ri thagole re bona rena mafelong ana beke ke di finge tso go tla go di sheba re fumana go di teng ka mona ka United Rugby Championship di qala ka jeno ile la bahlano beke nga mo Benetton e tla botsana dipotso le Connacht Edinburgh Itlankana le banna bana ba eso ba Stormers. Hona teng ka mane ka motsemogolo wa Scotland ka Edinburgh. Cardiff Rugby ka mane ka Wales. Itlaisano di mole tlase le tlhophasane sa Zebrain. Ere ka Mokgwebelo. Lions. Ke banna ba ka mona ka Johannesburg. Ba tla ba botsana dipotso le Ospreys. Dragons yona e nkana jwalo le Scarlets. Ha ere ka mane ka Thekong ke moteng Sharks. Itlaisano di mole tlase le Leinster. Glasgow Warriors. E botsana dipotso le Ulster. Haile Monster yona itla hibibi sana jwalo itla be ena le baeti baeti ba Monster ke Blow Bale. Acha re tla re tloela tseno re ke re shebe rena ebe ka mona ka papa dinya bolo ke mo fumana hore monnane Lionel Messi e se le monga se hlopa. E se le monga se hlopa Lionel Messi o rekile se hlopa sa league ya bobedi ka mane ka ho la liga me hlopa seno ke Eldense. Eldense ke tlhopa sa Messi jwale o se rekile jwalo ka ha re ka etsa mohlala jwalo ka lapeng mona o rekile se tlhopa sa Motsepe Foundation se ba palang leking ya bobedi e kgolo mme he mohlomong he o santse a tsebile Lionel Messi hore o tla ka bang yena le garagara a inyolele tlhopa seno sa hae ka mona ka UEFA Nations League mamedi di batla di le leshongwana ka jeno Kazakhstan e tla botsana dipotso le naha ya Moldova Cyprus Inkana le Armenia, Latvia inkana le Montenegro, Haile Poland itaya udimule tlase le Romania, Faroe Islands inkana le Slovakia, Belgium itankana le Turkey, Hungary inkana jwalo le Georgia, Bosnia and Herzegovina ipotsane dipotso le Sweden, France itamathisana jwalo le Italy, gole ke yona e ba ba ngata ba e shebileng eno, e re ya o qetela heka jeno e be naha yane ya Ukraine le Northern Ireland, ka Mokgwebelo Finland, ye jwalo ho Albania, Iceland e tla ruthana jwalo le Bulgaria, Belarus, San Marino, Croatia e botsane dipotso le England, Estonia e nkana le garagara le Luxembourg, Switzerland le Slovenia, North Macedonia, Scotland, Spain e nkana jwalo le Czechia. Ha ile ka Sontaha ke mo fumana hore naha yane ya Kosovo e tla nkana le naha ya Austria, Malta e botsane dipotso le Andorra, ha ile Greece. Yona itlankana jwale le naha yane ya Germany. Germany o tla hopola e se kwetliswa ke mokwetliswa metlheng wa Liverpool. You'll never walk alone ke bua ka Jurgen Klopp. Ha ile Netherlands yona e tla botsana dipotso le Serbia. Portugal e isane hodimo le tlase le Norway. Wales e sa tswa gagata yona Norway e tlankana jwalo le Denmark. Ireland e botsane dipotso le naha yane ya Israel. Ke tseno hetse tabe di hlella jwalo ka mona ka UEFA Nations League mafelongana a beke mme ra tshepela ona o dumela ka he tse ding tse ngata re tla di bona ka manta ho tloha ka manta e tla bentse di gagathana jwalo empa he hao ha ona mathata a letho le papadi ya cricket o ska le bala ile ka o jwetsa ra Afrika Borwa e batla e kene group nyaneng e bete tsana mo mamedi papadi ntsena tsa mohope wa lefatshe ga tshepo he ntho di ka tsa mahantle le monsena e kere le monse tlang e kere hape mohope ona wa lefatshe wa cricket mme ke a tshepa nalo dumela mamedi wa tshebeletswa le CDF FM go tsotlhe di tla tsa mahantle ntse o sa lebale papadi e kgolo ya mafelo a beke mo bafana bafana e nkanang jwalo le banna bane ba kamane ka egapeta o bene mafelo a beke ya monnate mamedi wa tshebeletswa le CDF FM a tlhoke tshitiso ha e le nna he a ntho tsa ka di tsamayg mona ke yona nako ya go kere magase kganolola tsa gao di fule monna ntwa bogole le boele le tlhana ke gape bekeng e tlang ka manta o bene mafelo a beke ya monnate a tlhoke tshitiso ke yo taba
4: ka Atlanta Legal o ka phela o tseba gore o sireleditswe diplane ditheko tse e tlase mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo mathata a basebetsi go tshwarwa ntle le molato le tse ding tse ngata maqwetha a rona a malala laotswe go thusa hora tse 24 ka letsatsi fumana legal cover kajeno SMS a lesedi ho 39771 ke 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke lekgetlho la pele Scorpio and Kinsey e hlahella jalo televisioneng Afrika Borwa ka kotloloa go tswa jalo stadiumong sa FNB. Tlo shebelele Kabza the Small, DJ Maphorisa, Ami Faku, Youngster na Focalistic Kamomphela, Nkosazana Daughter le ba bang ba bangata. Sefete ke mmino o monate le menyako ka moqebelona wa la 3 Mphalane ka ora ya borobedi bosiu SABC 1 le SABC Plus. Scorpio and Kings, lekgetlho la pele televisioneng Afrika Borwa. SABC 1, Mzansi for sure. Ya se bo shibile o no bi no ko ga mzanti for sure. Se bogi.
1: Hey.
3: Eh ah ntwe fetuile. Ntwe fetuile.
5: Melang melang.
0: Ah mara tholwana o so itlwaetse ntwe.
5: Efi.
0: Ye ya go jale go heletsa se bongile ha o buo go kwe. Tholwana o so itlwaetse.
5: Go tla go ya melaitse. Re mba bona se be melaitse.
0: Tshwana tla tla me fele fa nda kha. Re
5: mba jono a se be melaitse. Bas jono.
3: I'm not a little bit.
0: Yeah,
3: ha le ka la bona tholwana.
0: Eh,
3: ha le ka ikopela tshwagalo ka nthetse le bua.
0: Kae?
3: Ha le motle go tshwaga difatu.
0: Ke yona tshwetsa nga re.
1: Oh, holo ke bo.
0: Oh, holo ke bo.
1: Oh, holo
0: ke bo.
1: Oh, holo ke sipo.
0: Oh, holo sipo.
1: Preparation yona.
3: Maga le botho ba ntse jwa ma.
0: Preparation.
1: Preparation.
0: Siboni number 1.
1: Ke le bankela le mmaobane. Ba re ke ntse loyalty card. Ke a ntsha. Jwale ke ntsha tse mona tse digital tse mohaleng. Ba re hi a o se re tla kopa mpo e kenye 1 by 1 nomoro ha re na scanner.
5: Jo we.
1: Kare a o se le le batletse le bankela le.
5: Libeng kele la maye moche.
1: Ho holo ke botle mpa sekena dolo.
0: A di tloko pana le mathata.
1: A di ke ta radio. Ke tloko pana le
0: mathata o kia. O holo ke se.
5: Ke mame se tshwasa batho. Mantsa e le tsore ka na kwena se le mojalo batswadi ba sentse ba lukisa tsa sekolo ke ra thwasa ka re butle re je tshelte ya rona. A go butle thwasa
0: ke ke le je nganya.
5: Se bila ke re je nganya. A butle thwasa ka tsa sekolo.
1: Ke le jela tepiti. Ni pisa tshela ke ka bana sa
5: go khumane ho furu khufa
0: o le tsega bushula ka
5: tshela
1: tolwana sa mo re ka ndi ga ba ga tla le panya panya ka pere go
0: tolwana le nna ke
1: ba le panya panya ka pere go
5: le ga le twa sa sa mo mona ke go tlwela
0: e bana ba tla ke sa tshela te bohloko yo
5: ai ko ke mabedi ke motho o bua ka dipeng ke
0: bo mana
5: ke ba tsaka ka butle re ke re mo mone ba ba
1: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
5: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba ba ba ba ba
0: ba ba ba
5: ba ba ba ba ba ba ba
0: ba
1: emelang gore re le lebo he rona bana ba lona ha se le re hudisitse
5: a mo tlwelanya ne re ke re mo ne re tebo
0: ya re je sa chalet ya rona bo
5: bohlokwa
0: ai we dimela
1: ha se chalet ya lona ye
5: o bona kwana ka kgodi ya pele ya tshito kwana
1: a ha se chalet ya lona ye ke chalet ya rona
0: o ka chepa
5: chepa tike
0: mo tsale he chepa
3: cheme
0: ai ma qeta o sheba di nepo o no bua ka tsona tsetso re mo dijele
5: di fe
3: Ah, we don't work at the hall. Ah, this is all cheating.
5: Kitonka snapped Chiapati and a photographer.
0: Oh, hey.
1: Nessa gets really like a rescabale and I have no download.
0: No,
5: Kitonka never speak last year. Apparently, someone at Tabarin last year is silly Chiapati.
1: Assemblief. Yalebo already feel
0: it. I look at you.
5: What I'm going to fell up like a monarchy Chiapati man.
1: I'm a suit.
0: Go botsa kana kwa ke rata nthwela ka nnete ke
5: ba mamedi mo sale bo ke re ja o tsa
1: ga itse ya o tlongela ile ha
0: ba mamedi ke batho ba ntshepanga holo jwa le ntse ke kena jwa le kare ke ren den moyemmo
5: o ska itshwarela ka nna ka jona ona no 7 o'clock ke 12 wena
0: ha ba itse ba mamame ke style sa rona se
5: ona no 7
0: o'clock ke 12 ke style sa rona ba ba ba ni e ba ba ngo potsa o kore ke 12 khala se le 7
5: Bana ba se ka jenu ke ke ne fela di etsa sbosho santsane a tsile are etudi ya go tshwara tshwara bono ke a le bohle bana ba se hui tlabolle ka jenu rena le skutana sane mo re le kang hore re ke re bapale ka kelello ya momamedi re bone hore na o gona ona hana ka potlako ho le ho kai tele mon he re tla kena ditabeng tsa mabenkele re ke re tla o botsa potso hore na ke di ntwe difeng tse o hangata o atisang ho direka ka di bulk ke di ntwe difeng tse o atisang ho direka di lengata me o thuswa ke eng ha o entse jwalo ntle le mone ho ya ditabeng tsa bophelo re tla bua ka sesosa sa bipolar disorder le hore na kalafo na e teng na re tla ba le Mrs. South Africa ka jeno ho itlhabolle ha re qetela lenaneo ke lebuile bana ba se mafelo beke a monate batho ya re kopane mafelong ana beke
0: ha ke tle kgaitsedi ya ka ke busy
5: Okay.
0: Ke
5: ya moya.
0: Oh yes, I go back. Ask his.
5: Tatela morona maiso butse. Baba.
1: Tatela moro.
5: Na maiso
1: butse.
0: A go pala, a go pala wa la ka go pala.
5: Ke lebo.
0: Hey, tana so.

0: ba le tswa ba ya ma classic man ka se no hola le ya motswalo wa ka seba ma lady yin me ma phakwe ke me ya Brian phakwe ke me ma tsidiso pegi phakwe ra ka si WJ swa thunta ba ke teka ka je di mamso aw mahlololo a le bara ba hao le moradi ba ro hole o bone tseditsengata ya no le puhulu di tshojwalo fela a ntate modimo ka nete a o sonolo fatse a o buluke o bone tseditsengata di lemo le maphakwe ke mo Brian le matsidi show le ne fela betso tsogile bile tsholo re ya borobong a setse ke tlobetseng
1: ho jwalo mamela tsebele tsa le sedi hona le phatlalatso ke ena hle poela no ya ba ithuti ba mehleng ba sekolo sa Bodibeng ha ba laka kena Bodibeng ka moka Kronstadt Maokeng wa kopjwa hle hore hona le kopano ke ena ka la tharo moqebelo ona wa hosane horeng ya borobedi hoseng hona sekolong seo sa Bodibeng a ko itlhaise ka mono ko itlale ka mono ba rutwana bohle ba sekolo seno sa Bodibeng ho tloa ka 1928 a ke tsebe o nona le dilemo tse kae ka 1928 fela he ka nnete ha e banyaneng ka nnete morena o bulukile o ntso le teng pa nna nana re tla ba e ka ba nthwentle jwang hore motho ana le sekolong seo ha se ne se bulwa ka 1928 o rabe teng kopanong ena ya poelano le bohle be e leng gore ba laka ba kena sekolo sena o fitlhelela morao ntsena le amengwa ka nnete hore le tlo fitlha gore ng ya borobedi ka mono ka sekolong sa Bodibeng bakeng sa dipotso le ditlhakisetso monghadi tshidiso mahlaku teng mme ke ena a ikarabelelang o tsena tsa diphatlalatso mohala wa hae ke 072 617 0719 WhatsApp yona ke 071 516 8829 le monghadi ntswedi maloka o teng yena ke mohokanye mohala wa hae wa WhatsApp ke yona ona wa 082 550 9918 ka dipeta 082 550 9918 he momamedi ha re se ke helen tsibiso ena tsebe ke ke rata tabena ka metlalo matsatsi a wetsala ntho tse tsena ke a tseba go ditlatsuwa dikolo
0: Afrika borwa o ska ba fetwa ka tshelo betso tsoke mashoba bararo ka moraro ba hlano ke tlo reka bo supa le nalo la matsoso ba tla ba sa ka o tlolotswa ka Phamisananga primary school Melody Virginia eta ba tsena tsa local government elections ba tla ba le ka mono matsoso ka 5:30 Hello ringa le bo supa pa misa primary school Melody Virginia ba lo qoqa le wena jolo ka ahi ka mo budulo my son budulo Afrika borwa sebedi star ko pa le manta ba felo be ka ba mnati o tsona channel ba two stam kaka sebedi se ke be se ile twere
1: mara se bala tsala se dia fam ke ma felo be ka maholo hosane e ke ona all white total praise and worship Hopola tewa khale sa house se so ka mona ka me ya tena sports ground di heke di abula o renya boro ya borobong seng veli moloyo ka ha sa ka mona o renya le shomela metsumeri fela o renya boraro mamela tsebele tsa Sele FM naki monono ke mononza ke mononzi sto ke o sola khazana re tlokopana radio ng hape ka mantaha a ke tswa le tsena ke a ka mona ka cradle of human kind ke na le kampo ka mono ka mona ke di all white praise and worship e ho ngata ka mona ke kireke ka sonta ha teng ke tla be ke le kireke njwang ka pa kamane kamala se mamela tsabela tsa Sele FM a mafela beke

0: He. Na wa tseba hore ho baneng aus babra a opelwa ke hloho. Ke khotso. Thakalani la DJ ya ka ofisi. Hey, dikopano ba botsa hore o bapala jwang mino o mona DJ empa sa khone ho etsa content calendar. Hey, ho thata man. Me aus babra ba to shame. O dula haufi le speaker sa ka ofisi. Ha jwale e se le yena promoter ya khotso. Achi, ana. Ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa hloho, e fumanele mashesha, hore mahlaba a fetohe matla. 10 pain into power. Fumana Grandpa, sefodisa mahlaba se potlakang. Grandpa, the fast effective pain relief.
1: Hau supermarket e chipu fita you save. Ho belelang hore o tla boloka haholo dihlahiswa tseo di ratang, ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 900 gram ya Pocoma Weetbix ka $49.99 le 2 kg ya Sunlight 5-in-1 hand wash powder ka $54.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October 2026. Sefose ke disolotsana tse toma le tse ding tse ngata. Ha you save fela. Mo di je tsamaema di bitsang hanyane. Ka mehla.
2: Kananelo ya kopo ya Capfin loan e futla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng.
3: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsaka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka lehlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonting ya ka.
2: Etsa kopo online. O tlo bone hore ho baneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.

0: Omedi ke metsotso e le shume le metso e robong ka mora hora ena ya borobong la bohlano le letle ho hotle ho monnati ka ntle ka mona le hodimo le hlakile mona mo ke leng teng na ke tsebo rena wena mo leng teng e be ho tshwana le mona mo nna ke leng teng le hodimo le hlakile ka nnete ho bonala motjheso fela ka jeno ba tla etsa mesebetsi mafelong a beke o tsebe ba bo sosela ha o ba tjena le hodimo le hlaka jwalo ka le hlakile tjena le sele le bo hoeng bantja mo mamedi motle mesebetsi ya lona ya mafelo a beke tlahle etsa mai hantle ka nnete tlahle etsa mai hantle ba seng ba ntse ba ya hodimo le tlase ditlhophiso ke a tseba ba bang ba se ba tsweletse mane masakeng le lo kgetha diphoofolo ba bang ba se ba tsweletse dimarakeng kwana ba lo reka meroho ha ba bang ba tsweletse mona di supermarketeng ba lo reka di grocery mokete wa etsahala hosane hao wa etsahala ntho tsohle di maemong a matle re ke fete mabenkeleng a ke a gutla
1: wa tseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town ke a o jwetsa e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi ona jwale tjenana ebile ke a bona ha ke re ke a sheba dikgwebo di a bulwa hohle moo jwale ke a elellwa gore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle ke laba ka utlwa go thwe mesebetsi e hola ka potlako e menaganeng habedi mo Democratic Alliance e busang teng le nna ke batlela motse wa heso seo ka ho he dikgethong tsena ke tlo votela DA
2: papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC
3: Shoprite ufa mata ka pokothong ka lenane la meputso le thomeng pele mzantsi. Ka disolutsa extra savings tse ka di mo 5000 beke le beke. O ka una hulo me ufumane extra. Disolutsa jalo ka 500 gram ya di Vienna ka pa 750 gram ya Polonia chief chicken ka 39.99 e lengwe. Le 2 liter ya Brooks Oro squash concentrate ka theko tse ya 36.99. Di solo di fumana mabenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 11 tsa October 2026. Swipe ka extra savings a Shoprite fela.
1: Ho ba sebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto. Ha re juleng re bolokeile mebileng, mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencera kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.

0: Ometse Teboho Moruti Modimo Reboka wena Arisa Senelong Satumelo Kajenuhem Ndate Moruti Serema Fojani Obala Booking Ya Johanne Khaolo Yabosano Timanaki Abutsilela Hufitela Timaning Yabusupa Ndate Moruti Sibaka Kesa.
1: Momamedi ke a utumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senelo sa tumelo ka ho bala mmoho le nna le ntso la Modimo leo re le fumanang testamenteng ya entšha e fang kgedi ke ya Johanne kgaolo ke ya bohlano teng re bala temana ya botshelela le ya bosupa mme yona ka thuso ya Modimo ha re e fumane bale ya ka tsela ke ena. Jesu ha mona a sekame me a tseba hobane e se e le nako e telele a kula a re ho yena na o rata ho fola na ya kulang a mo araba a re morena ha ke na motho ya nkenyang letsheng ha metsi a sa tswa fuduwa ke re ke sa tla teng e mong a theohele pele ho nna lena ke lentswe la morena a Modimo a kgotso le kenya dipelong tsa rona ka Kreste morena wa rona amen. Momamedi ya ratehang ha re thakgola kgwedi ya Mphalane e leng kgwedi eo ka yona e leng tlhokomediso ya kankere ya matswele le ya bophelo ba kelello. Ntumelle mo re badileng teng ho seng ha letsatsi re kopana le Jesu a le letsheng la Bethesda leo ho neng ho robetse batho ba kulang o kopana le monna ya neng a sa nahana hore o tla kopana le yena ya kutsing ka dilemo tse mashome a mararo a metso e robileng meno e mmedi Jesu ha mona a sekame a tseba hoba e se le nako e telele a kula o kopana le yena a feletswe ke tshepo o mmotsa potso ka hara maemo a bophelo ba ho kula bo a leng ho bona a feletswe ke tshepo ya hore ha ona motho ya tlatlang ho yena. Jesu mmotsa potso na o rata ho fola na eo ha mo araba ha re e morena ke rata ho fola o re ho yena morena ha ke na motho ya nkenyang letsheng. Ntumelle momamedi ya ratehang ho seng ha letsatsi ke re ho wena bohloko buisa hore motho a seke a utlwa ha Jesu a botsa potso ka mantswe a mang nako ena e telele ya e dutseng e le maditse kelello ya hae hore a seke a araba seo a se botswang potso ke ena na o rata o fola ha o botswe gore na o na le motho ya tla o kenyang ka mantswe a mang Jesu o re ho yena seke wa dipenda bathong gore ba tla o kenya araba potso na o rata o fola e momamedi ya ratehang tshebeletso ena e kopana le nna le wena o le maemong a bophelo mo o ratang ho fola empa potso ha e tla ditsietsi di ukwetse kelello ditsietsi di entse gore o fifane na o rata ho fola ha botswe gore na ke mang motho ya tla o kenyang e mo

0: maemong ana a o iphumana ka re gona na o rata o fona tloelela tsengata bolelela jesu gore ee ke a rata o fona le nna ke batla go tshwana le batho le nna ke batla go tsamaya jale ka batho araba jesu e re ee ke rata go fola a mogau wa morena wa rona jesu kreste lerato kopano le maatlamasiso ya mo ya galelang di be le wena ka kreste morena wa rona amen.
1: Re le bohle ntate Moruti Sirei Mafojane molaetsa o matla o kwalang beke o badile ho Johanne Gaolo ya bohlano temana ya botshelela ho fitlhela temaneng ya bosupa. Mamede motle ke nako yane he a kontetsetse nomoro ya ka mogala ke 086 000 3084. Kajeno ke tlo botsa dipotso 086 000 3084. Mona he re aututsa mona ga ututsa rena o motla ututsi ka pajwa ra ututsa rena o motla ututsi wena ka bona ka pajwa le sedi fm mo mamedi dimela
2: go le le ka tsiri
1: go tsontate di go montate le kai o pela ntate ke le bo hantate putso ke ena he ya hao wena o araba ka e ka pa che akere
2: e ya metu
1: bana le basadi bana le di gopo tse le kana
2: a o di gani
1: o re ha di le kana mamela he ha ba di le kana re kutle na ba reng ka bona rena di ya le kana ka pa di le kana
2: ke le ke tswale pe
1: wa utla ntate kwa lepe ba re o fositse a di ba re ba hanana le wena ke le buile ntate ke le buile bye bye lesa di fm hello
3: hamna tele kai
1: me
3: hamna ti
1: ya hau ke na potso he pelo ya hau ya ema ha o ithimula e ka pa che ditlatsetse o direng wena
3: ke na pile
1: di go le pile ke le bile o tla
3: no thank you
1: my darling bye le sa di fm hello
3: mme ke mkhulu masello swati
1: mkhulu masello ke a leboga potse ha o ke ena wena o araba ka e ka pa chea kere
3: e ya
1: mme nko le ditsebetsa ha o di dula di hola bophelo ba hao bohle araba he mogotsi yake nko le di tsebetsa ha o di dula di hola bophelo ba hao bohle
3: eh
1: oh uri eh mamela he mogotsi wa ka rena eh ha o ire eng ka bo wa u ka iponne e mo iponi sise a o o tlile ka thuko mogotsi o tlile ka thuko a ha di o le ha ntso ya le bophelo ke ntse ngebe rena le sebetse kana mos ngebe rena le sebetse kana mogotsi rena le dingkotse ka ha ebe ne di hola ha bophelo bontse bo re ya re hola ka dilemo bye bye my darling
3: o tsere
1: monate bye bye le sa di fm di mela
4: hello
1: ntate le kae
4: o ntse ka hola meturi kwa gabe
1: ntate kwena ha e khone ho ntsetsa le lemela yona ka ntle e ka pa tshe
4: a ka ntse meturi go ya ntse
1: founu ya hao e etsa lerata mogotsi mane a ne ke mmaketse go ke lerata lang le le kana bona ebile yeo gautse jang kwana wa ile se dumelang
4: dumelang le tuli
1: ke tengo ka ntate
2: ke teng
1: ha se mo he kwena ha e gone ho ntsetsa le lemela yona ka ntle e ka pa tshe
2: e
1: re re bone e e tsamale eng e ala ala utile he une pile ntate ga le bua
2: ke le boga bua le sekontla me ke mo madibo
1: tsatsi le monate le seri FM dumelang
3: hi tuli
1: hi me le kae
3: hantle
1: ha monate me puso ya hao kena ibile wa o qetela wa kwala wena he tsintsi e gona ho latswa ka maoto a yona e ka pa tshe
3: nete
1: nete he nete ya ho ibe tsa maling re ke bona Ah, munatu mukalo, munatu mukalo. Kile kile u bale mafelo beke ya munati. Ah, bo ba bete motle re le bua ka nnete me halense panya panya. Ndi batla putsa tseding se bo shu sa tla le bona beke nyetlang ka dipotso tseding. Di felletse. Ne ke le tshwaretse hakalo ka jeno re tlo sithela metswalle ya rona ya tsohang ba sentse ba leteng le bona re pele he ke ba sithela ke fete mona
5: Bloemfontein na kwa ifitile Kufa Festival 2026 e utlisetsa mekiti e mengata ka maqebelo wa la 26 September Kufa Pitiki ka la 3 October ibe back to back series Sontaha asadi 4 tsa October le Seria FM Kufa Gospel Sunday laboraro wa la 7 October ba utlisetsa Kufa Remix Comedy Show mela bohlano la 9 October basadi gena ko ya lona Kufa Woman to Woman Tsena tsohle di etsa hala Old Grace Bloemfontein. Mme ka moqebelo wa la 10 October re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa Leseria FM. Kufa Global Stage re kwala mokete ona ka makgethe ka Sunday Soul and R&B finale. Re a kufa sela. Reka tikete ya hao Compu Ticket, Shoprite kapa Checkers. Kufa Festival 2026.
6: Go!
5: O tla di tseba jwang o sa di tsamaye.
1: Mamedi ke na kojale o re ke sithele metsole ya rona ya tsohang dimelang lentseletsang ha imo ho monate ke a bona ke di jo di ngata fela ba o reketse emong ba mo reketse di toy ho raska jwa ke bodutu emong he o dula a le televisioneng a bapala dipopi letsi a reka o fela o bathong a temong he ke a rata phone ya hae ka pelu ya hae ka o fela o ye mong wa tang phone ya ka pelo ya ka ofela are e to the baby joke ga ta phone ya ka hle ha re ba sithele ba sentse ba le teng a ke bana

0: Ah, ena ne lipina e monate ka nnete. Dumela nhle bana ba ka bao ke ba ratang.
1: Dumela mme Matsebe.
0: Le petse joang ka jeno.
1: Re petse ntla re tsi bona mogo.
0: Le nna ke petse hantle haholo bana ba ka. Helang. Le ka jeno he, ho sana le pale engwe e monate e o kitlang le phetela yona.
1: Ke a gola go pala ka jone ntse e tla ba monate jalo ka tse dintse ngata tse fetileng mme Matshepi.
2: Nna ke se ke tatetse metlholo ya yona fela mme Matshepi.
0: Go jalo bana ba ka, pale ya ka jone le yona e ntse e le monate jalo ka tse dintse fetileng. Yona he e bua ka botlokotsebe bo bonnyane. E mameleng ka tlhoko go ba e ya qala. Mantsiboa a mang a gotsitseng a ile a sengwa ke lerata. E ne e le monga lebenkele le leng. La hona mona motseng ya bitswang Sutha.
3: Tshelete yaka. Tshelete yaka ile. E utswitswe.
1: Jo! E ka ba ke mang ya utswitseng me Matshepi?
0: Hei, kana ne le ngwana ka le nna ka nnete ha ke tsebe. Empa ke a kgolwa ha re ka ramamela pali ena ka hloko. Re tla tseba gore na o etsa etseng ka tshelete ya ntate Sutha. Ha re tsweleng pele he ka pali ya rona. Sutha o ne a bua jwalo a tswa a potlakile ka hara lebenkele la hae le lennyane. Le mala o mofubetse. Le ha o fili mmila o pela setsa sa pokeletso ya dibuka sa leina eng.
3: Hona le motho ya o tsweng tjhelete ya ka. Ke ne ke kwaletse ka phaposing e ka morao ya lebenkele. Jwale ke mona e ile fela jwalo.
0: Sutha o ne a bua jwalo le sehlopha sa batho ba neng ba tlile ba phalletse ho tla bona hore na ho etsahala eng. Bonnete ke hore Sutha o ne a ratwa ke batho bohle mona motseng wa habo. O ne a le mosa, mme o ne a bile a dumella baahi ho reka ka mokitlane ha ba sena tjhelete. Ke hobaneng ha o ka ba le motho ya utswetswang ra lebenkele ya thusang setjhaba hakale. Sena se ile sa etsa hore baahi ba ikutlwe ba le dihlong, ebile ba kgenne. Jwale ke ha Katleho a botsa a re.
2: Ke mang ya ka etsang ketso mofuta oo? Mme Matshepi.
0: Ye shone.
2: Wa bona ha o so botswa dipotso tje. Hona le se seng se tla etsahala. Nna ke lakatsa ka Sutha ka ikela seponiseng pele dintho di mpefala.
0: Mo teng o bua nnete ngwanaka. Bohle re a tseba hore maemo a ka ba jwang ha setjhaba se ka inkela molao matsohong.
1: Le nna ke sona seo ke se tshabang mme Matshepi. Ka mehla ho lemala batho ba senang molato wa dintho di tswa taolong mme Matshepi.
0: Ka nnete kane. Ke ka hoo he. Ho le molemo hore. Ha o ena le ntho efe kapa efe e kenyang botlokotsebe ka hare ho bitswe mapolesa ngwanaka. Le ha o le jwalo he ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ha Katleho a ne a botsa potso ena pejana, ho ne ho ena le seo a se solang. Jwale bohle ke ha ba sheba motho eo ba ka mmeyang molato. Ke ka yona nako ena moo teng monna e mong e molelele ya bitswang Puso a supa tumelo eo e neng e le moshanyana ya dilemo tse 12 ya ditshila. Mme ena a re.
3: Ke bone tumelo haufi le lebenkele lena maobane mantsibuya. O rula a tsamaya hohle mo. Mohlomong o ne a nahana hore a ka kena mme a inkela ho hong.
0: Tumelo o ile a ikutlwa a hatsela mane moo a neng a le hona teng. Letshwele le ile la retelela ka ho yena le Maketsi. Tumelo o ne a tsejwa motseng ona ohle ka thuso. Mo ho hlokahalang teng. Le ho tshepahala ha hae. Ha ne a sa bapale le bana ba bang, o ne a ena le mesebetsi e itseng kapa ho kgella maqhekwana a motse ona metsi. O ile a leka ho ipuella.
2: Empa na ke utswa letho. Ke ne ke mpa ke iphetela pele lebenkele ke ya lapeng.
0: Ntle le ho ipuella hona ha hae, difahlao tsa batho di ne di tletse pela ena. Mme ba qala go seba-seba. Ke re le yena mmalemo a isane wa botumelo eo a mo tsebileng e sale lesea. O ile a mo sheba a tletse nna.
4: Tumelo e sale e le moshanyana a itshwereng hantle. Empa ha ke tsebe go na ke nahana eng ngwana jwale. Ka nnete ha ke tsebe.
0: Pelaelo e neng e utlwagala mantsweng a bona. Ile a utlwisa tumelo bohloko haholo. Dikgapha di ile tsa tlala ka hara mahlo a hae. Empa a hana ho lla. O ne a tseba hore ha a na molato. Empa ho ne ho bonahala ho se motho ya mo dumelang. Ka yona nako eo, ke ha babu a beha letsoho la hae lehetleng la tumelo. O ile a bua le yena a re.
4: Re kgolwa tumelo.
1: Mme Matshepi, ka ba ka ikutlwa ke imolohile. Hona le motho ya gholang ho tumelo ha ana molato. Ke ne ke se ke tshuhile mmatshepe.
0: Ao ka ni ngwanaka. Ke a utseba wena he. Ao. Maemo a tsena ke a tseba ngwanaka le nna hore a tshosa ka hobane. Ha re tsebe hore na ho ka etsa halae. Le ha o le jwalo he, ha re tswele mpile ka pale ya rona. Babu na bua jwalo ile ha ba dumellana le lengana le thuto. Bao ineng ile metswalle ya tumelo.
4: Re a tseba hore o keke wa utswa eng ka pa eng. Re tla o thusa hore o ipona hatse hore ha o molato.
2: Empa jwa, e mong le mong mona o nahana hore ke molato.
1: Re tla lokela ho fumana hore na ke mang ya utswitseng tjhelete ena.
2: Ka nnete tumelo o na le metswalle ya sebele mme Matshepe. Metswalle e mang le ena le ha ho le boima.
0: Ee, ho jwalo hlone. Ena ke metswalle ya sebele. Le ha ho le jwalo bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Metswalle ena e mene e le ya tiana mme ya lewa le yana. Hona bosiumbo e mong le e mong wa bona o ile a tswa lapeng labo hang ha o qala ho fifala. Mme ba tiana lebenkeleng la Sutha ba ile ba leba monyako o ka morao wa lebenkele. Mme ba qala ho batlisisa mohlala. Thuto ke yena wa pele ya ileng a elellwa hore fesetere e nyane e neng e pateile ha e ya kwalwa.
4: Bonang! E kgolo lekana hore motho a ka ipetelletsa ho kena le ho tswa ka yona.
0: Babu o ile a potlaka ho ntsha mohala wa hae wa thekeng. Mme a kgantsha fatshe mona pela fenstere ka ona. Ba ile ba bona mehato e menyane.
1: Mohlomong leshodu leo le lenyane ho feta ka moo re nahanneng ka teng.
0: Metswalle ena ile a latela mehato ena ya maoto a naha. Ba ne ba batla ho iphumanela sekebekwa sena ka bobona. Ba ne ba feta haufi le sebaka sa pokelletso ena ya dibuka. Ha ba tla utlwa mokgwathatsa. Bohle ba ile ba emisa hang. Ho ne ho ena le sebopuwa se senyane se neng se ntse se tjheka mokoti. Lengana le tumelo ba ile ba hla ba di hula ka pele ho ya bona hore na ke mang.
1: Pule!
0: Tumelo le Lengana ba ile ba hoeletsa mmoho ka ho makala. Pule e ne e le ngwana ya thotseng. Ya neng a dula haufi le lebala la papadi ya bolo ya maoto. Le ha ne a sa bapale le bana ba banka nako tsohle, o ne a tshwere sephuthelwana seo a neng a qeta ho se tjheka ka tlasa dihlahla. Thuto o ile a bua le yena a hoeshetsa a re,
4: Pule, ke wena ya nkileng tjhelete?
0: Jwale ke ha Pule a leka ho baleha, empa Lengana o ile a potlaka ho mo tshwara, mme a mo hula ka sephara. Tumelo a bua le yena a hlile a kgenne. Le ha fela a ne a ntse a hopola hore e ntse e le ngwana.
2: Ke hobaneng ha o entse se?
3: Ke maswabi. Ke ne ke sa ikemisetsa ho etsa ntho e jwalo. Ke ne ke mpa ke batla ho thusa lelapa leso. Ausi wa ka wa kula. Mme ha re na tjhelete. Hei, ha re na tjhelete e lekaneng bakeng sa ho mo rekela meriana. Ke nahanne hore ha nka ka nka tjhelete ena, ke tla kgona ho reka seo a se hlokang.
2: Empa o utswa se ka rapa. Re lokela ho ya bolella Sutha nnete, mme re kgutsitse tjhelete ena ho yena. Re tla kopa mosuwe hloho hore a re thuse hore re fumane tjhelete bakeng sa moriana wa ausi wa hao.
0: Mme seo ke sona seo ba ileng ba se etsa. Sutha o ile a tshwarela Pule, empa moshanyana o ne a lokela ho fiela lebenkele letsatsi le leng le leng a sekolo setswa bakeng sa ntho e ka etsang beke. Mosuwe hloho o ile a nka o mong wa meriana ka mane ka hara lebokoso la first aid, mme a o fa Pule bakeng sa ausi wa hae. Tsatsi leo ha sekolo setswa, bashanyana bana ba ile ba tsamaya mmoho, ba ntse ba qoqa ebile ba tshela hodimo mona mmileng. Ha Pule a kgeloha mmila ho leba habo, Tumelo, Babu, Lengana mmoho le Thuto ba ile ba theosa ka mmila ona wa lehlohlojane ho leba malapeng a bo bona. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le Hloni le Kananelo. Pale ya kajeno e ne e bua ka eng?
1: E ne e bua ka botlokotsebe bo bonyane mmatshepe.
0: Ke mang eo ho neng ho belaelwa hore ke yena ya utswitseng tjhelete?
2: Ke moshanyana ya neng a bitswa Tumelo mmatshepe.
0: Na ke nnete hore Tumelo e ne e le yena leshodu?
1: Tjhe mmatshepe.
0: Tjhelete e neng e nyametse e ne e le ya mang?
2: E ne e le ya Sutha mmatshepe.
0: Motho eo e neng e le yena ya neng a nkile tjhelete eo, e ne e le mang?
1: E ne e le Pule mmatshepe.
0: Sutha o ile a tshwarela Pule, empa o ile a mo fa kotlo. Ke kotlo ya mofuta ofe eo?
2: Puila lokela o fiela le bengkele tsa tsile le leng a sekolo setso mme masepe.
0: Ke a leboa metswane.
5: Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng tempele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale. Ho ba le di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruile ntsebo. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
1: Tsamaya hantle me mathepi.
6: Lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: Ditaba tsena tsa rona ya leshome di fella mona boela mamela tse ding horeng ya leshome le motso o mong.
1: Mamedi e meraro metsotso ka mora hora ya leshome ke lebohle tsika ke tsietse moholadi mo mamedi motle. Re kena mokgahlelong wa bobedi wa itlhabolle ke labohlano ka jeno me ke tlo kena le wena mabenkeleng. Ka jeno ke kena le wena mabenkeleng ho na le batho ba ratang ho reka dithepa ka bongata. O fumane hore ka nnete e mo tshwara nako e telele. Batho ba bangata ba etsa jwalo empa ba bang ba e ba re ai nna ke bona e ka reng e theko e hodimo ha o e reka ka bongata jwale re tla ke re tlo bua gore na ebe ke dintho di feng tseo hangata wena ha o ya mabenkeleng mane o bona go le bohlokwa gore o reke ka di le ngata o di reke di le ngata ka nako e le nngwe mme gobaneng jwale ebe mohlomong di o nka nako kae ha o di rekile jwalo ka bongata re tlo qoqa metsotsong e leshome le metse mehlano ka moraga ena ya leshome Afrotraction Mnege.

0: Rona re ba ha modise re ithatela ditiltsentla ha holo se ba bile ba re bitsa bo mo dise ha re lebise ditebo ho Standard Bank Maemo account le lapala ka le apara mo fashion ka ditholo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e mo le ditholo ha Shoprite ho di ma mo re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka mo pani nya hao tlo ka runa ba mo dise ha bula Standard Bank my mo account ka jene Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng o na le melawana le dipehelo
1: ka jene le Master V re na le karabo ya ratang di podcast tsa YouTube le di how to tutorials
2: Master V ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang
3: Karolo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae dili ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Hatsimohe mabidi motle ke metsotso e le shumele motsomong a kamera hora ena ya le shume o tlantetsetsa he 086003084 ruta rona jale ka ha ke itse ke le wena mabenkeleng ka jeno ke a bona ngwaneso o sontso o hlapile ha ona batho ba nqhazang jalo ka batho ba ireng ha mabenkela bulwa fela o bone motho a sa eme munyako ha batle sepetepete o nale batho ba sa batleng sepetepete ba hlulwang ke sepetepete jale kana kwena he ha mabenkela qala bulwa fela o sale ka hari areke a itswele a itsamaele tle re bongata bola ha bontse botla motsiare kwa yena o sabile le lapeng a lebetse le hore ke ile ka ya mabenkeleng ho phodile bile le ka ra mabenkele ha o ya e sale ho seng jale ke a le wena ka jeno mabenkeleng o tla ntetsetsa he rutlo rena ebe o ye mongwa batho ba ratang ho reka thipa ka bongata grocery ha o ireke ka bongata mohlomong ka mabokosi ka mabokosi hona le batho ba ratang ka nethoetsa jwalo ireke ke pina Zulu Queens distance

0: bolokela tšhelete mogotsi
1: ke mbolokela tšhelete thulubane o ke se dule o reka ntho e lengwe ga ngata ga ole a se ntho tse bolang ga ngata
0: ke lebile hle my darling, ke lebile utlwa tsatsi le monate. O ya tropong ka jeno?
1: Thule, ke mosebetsi.
0: Oh, mosebetsi. Alright, bye.
1: Ke
0: tebello Thule ka Zirbekomo. Thank you, Stibello. Lesedi FM, dumela.
2: Hello, Thule.
0: Dumela mme, o phela jwang?
2: O sapo jwang, Thule.
0: Ha, monadi.
2: O sapo. Thule, baby, mamela, ne, o bua le mphidisi marope ka Senegal, ne? Nna ke rata ho reka ka bongata Thule ke sesepa se hlatswane. Sesepa se hlatswane ke rata ho reka ka bongata. Se dule nako e telele because ka moka tlung motho le motho. Ke dula le bana ba ka ba babedi. Motho le motho o itlhatswetsa. Jwale ha ka tlo fokola sepa se hlatswang, ha ka tlo fokola sesepa se hlapang Colgate, ha ka tlo fokola, ha fokola Colgate like dijo tsa mathini.
0: E se ka di bitsa ka mabitso di hlahiswa go fela sesepa sa meno.
2: Okay, I think that is super funny,
0: really.
2: I think that hape ke tla mogoisano ka sepa se hlatswane. So ke ba tlo like ha se sepa se ya ka o motho, ga tla dira ka di tricky, ha se ya ka o motho. So then ke ntshetela ke sise, wa bo. Ha se le special ke se reka, ha ina le tshabe ke se reka se ina.
0: Bona ke le he morati wa ke le bila hole a nna ke a thaba ha ile mona e u bulukela chalete e bile ona le society sa sepa jalo so u nya fa fela ka mani ka mo rekileng ka bongata u isa society
2: jo o thata me gina thubi ka mo re bule mako
0: ene se sebetsa society se ntsa se sepa se
2: ha se sebetsa ha hulu thubi
0: ha ke se se sa tswa mfela ke di toiletry di sebe di so tsa ka kitcheneng
2: ha sa batle eng wa bua ga ke batle eng ke batla eng wa ipo
0: ke le ka skenela ka nnete ke le ka skenela se a sebetsa. Thank you, my darling.
2: Thank you, my darling. Bye.
0: Bye. Let's say the FM, Mama Di Dumela.
2: O di reka di le 6. Ha o reka di sepa o di reka di le 3 go re bua lo fela tsena. Di save a chelete. Ha o sa pu khutlela ho ya le bankileng. Bo di nawa tsena o reka ka bo 6, bo di thapi ka bo 6. O be ne ke ke bone ka go re bo di fish oil tsena. O di reka ka bo 6 ka bo 3 tsona. O boloka chelete hona ha o sa pu khutlela o ya shopong.
0: Kutwa hantle mogotsi.
2: Kgweding e tsang ga o tlo
0: ya. Ga o di reke.
2: O reka yona ntho eno. O tlo etsa di-touch-up se fela o tlatselletsa tse shotang. Ya thuse.
0: Ngwaneso ke lebile mme wa ka tsatsi le monate mafelo a beke a monate.
2: Lwena fela jwalo Tooks and Tooks.
0: Thank you mme, bye bye. Lesedi dumela.
3: Tholona ye.
0: Hello mme.
3: Le kae?
0: Ke phetse mme o phetse jwang?
3: Teng o bua le Tlaleng Velaphe ka Pitori.
0: Ee, o Tlaleng.
3: Thulana nna ke a di reka tsona tse tse tlhapang. Ke di reke, e re ko o tshaise. Sepa se tlhapang, ka gola e sare ke se ka tsela o se reka 2 years ago. Le o senseletse, gobane ntse ke reka ke beya kwana ke nka. Nako e ke ntshang sa dilase, ene yeo e safer tšhelete bane kgweding e nngwe go uputswa mare o ntse o nna le tsona ntho tseo eya tholwana e monate gagolo ga e le di-specialeng yo
0: ee ka dipešele o reke o beye kwana
3: kgweding e le mo uputswa o lata fela Thule ee yona ya thusa gagolo tholwana.
0: Thank you mme, ke o lebile tsatsi le monate.
3: Lwena Thule baby.
0: Ha se mo hema mi. Bye bye. Hello. Hello. Hello. Hello.
4: Hello me Thule le kae?
0: Ke teng o kae me?
4: Ah well mam tina mona me Thule.
0: Eh.
4: Na ta me Thule ke rata go la di special di sepa tsa ho hlatswa. Ka ka toilet. le toilet paper e bona ke go go tshona ntse ke di rata ha ulo bana ha di expire dinkanako ha o dire ke ntse di pakela mo di pakela to di tau cleaner vele ha ke re mphosa o cleaner ka ofela ke tsona tse ke di rata ha ulo
0: empa jole ha iba ile di ntshotsa bo dijo le shebeng di date rena e fellwa ke nako nene ho bana kana ko ngo fumana hore o rekile di lengata di fellwa ke nako o sa di sebedisa iba tsinyo le teng
4: ke ntse ke tshwenke re nna ke rata tsa tsa o tlina a bona tsa o tlina se sho di ona di ona ke ke fa di tsa tse di ke tsela o tlo mo tsya pet le flow le re ke 3 months ya expire thank you Matthew le ke mam tena ka tabana na o sane ya mkhotsi ya
0: thank you me re bona na kae
4: why
0: we are all writing me mam tena Thank you, make it a wheel. Bye bye.
4: Thank you, Maratua.
0: Asima he, mabiti re renke the voice note. Di rumetsu kakwano ki utla fela urna mu mamedi uriena. U di watla juang di tabatena u di watla juang hamu nati nati nati. Riki bone urna urenka ureka ka kabonga.
5: Who drew the lead? O bona se sepa se hlatswang ni mafura least the soft ha ke botle hloka dintho tseo ha ke botle hloka nix nuche nke shebile se sepa sa shop e nngwe di tswa di tharo di tshitheji 218 ke tsetse ke re ka di tharo jwalo ha ke botle hloka se sepa ga dintho ka fela se sepa se ga se sebetsa haholo
0: Mm. Mm. Nna ke le bile. O iketsetsa molemo tsa wa ithusa mogotsi, wa ithusa. Wa tsiba mekgwa e mengata e re ka bolokang tšhelete ka yona ho latela ka mo lentseng le hlalosa mabaka a lona ka teng.
6: Hello, Tuli baby. O bua le Dineo Modibedi Phiritona Helibron. Ho sane ho hola ngwana wa ngwaneso yena ke dintle mokobore. O kopelwa ke Dineo Thathwase Modibedi bana babo kgathaso mokobori le tshidiso mokobori le mme wa hae magala tumedi kapo mmadintle mokobori Phiritona Helbron ke a leboa Thuli
0: re keng ke e mong gape o teng kwano ya re hlalosetsang gore na yena o reka jwang a reka
7: dumela Thuli dumela Thuli nna ke bona di sebetsa haholo Thuli ha o di rekile di lengata di a nsebeletsa nna haholo Thuli haholo jwang sesepa se hlatswang le dintho tse hlapang haholo le grocery mona o sheba ntho tse sebetsang haholo at least ha o di rekile di lengata o betere wa tseba o rekela hodima dintho tse ding ha o reke o kalafatse ra o e kalafatse grocery ka Thuli ya segamaka mme wa ka haholo ke sendezama ka Free State ka mona ramolotsi pele ho skona. Thank you.
0: Ke le ba hle khaitse le motho.
8: Tuli hi. Yo nna me Tuli ke reka box ya sesepa. Ba bona ke sesepa ka se thota. Last le special eng ya se thota. Ke shwele ke a thota. Ko re ntho tse sa boleng ke a di thota mme wa ka le di tin stuff tsena tsa tlhapi ka be ke di thota. Ke mari tumetse ka mo Bloemfontein thank you metroli
0: thank you hle mari itumetse ke le bahle wone so irikenke mo mamedi mo hape ke eno a kwa o qetela jwale
9: tumela thuli ha mna tle kae ha mna jo thuli baby a le nna ke a tshohle wa bana ha o reka se se pa se hlatswang o se reka ka bongata at least sa save cause se save haholo o nka nako tselele ka sona especially ka di special o fitlo o reke se sepa se hlatswang stay soft cooking oil jo wa reka le ntho le di sepa tse hlatswang di jana tsona di mnatu bana ha di boli ha se di sepa ha se ntho tse bolang di nka nako o ka nka nako tselele hampe o ntse o di sebedisa ya leboa Thuli
0: Ke a leboga ha holo fela e mo mamedi a ho hlakile ka nnete hore boholo ba lona le rata ho reka dintho ka bongata me le mabaka lona ka nnete ke mabaka utlwa halang ho bane hona jwale chelete ha o itshwere o batla yo sebeletse mo mamedi motle me le ha o reka mane o batla ho reka thipa e leng hore e tlang ka nakonyana o sa ireke jwale ka nnete wa utlwa hala le tseba o boloka chelete ya lona le sebedise ka bohlale re ke nke pina re ya manhe ditabeng tsa bophelo mo ka jeno re tla sheba sesosa sa maoto a nang le monko o mobe le hore na kalafo ya maoto a jwalo e teng na mohlomong re bua tjena o na le bothata bona mo mamedi motle re tlo kena ditabeng tsena pele re kena o tsona he re ke re nke pina ke ena ya Mduduzi Ncube DXM.

0: Mamiti re kena di tabeng tsa bophelo ka jeno re bua ka sesosa sa maoto anang le monko o mobe le kalafo tshidiso ramatsie ke mohlophisi wa lenaneo lena la bophelo le re le tlisetswang ka motlotlo ke SABC Education kwane hole sedi FM Enriching Minds Enriching Lives ka jeno re bua le monghadi Pielo. Sehloho ke ngaka ya maoto me o santsa le teng mohaleng kwano mongadi Pielo dimeleng ntate
1: a o tlile kae
0: ke phela ntate o phela hantle
1: ke ntse ke phela hantle ke a leboha
0: ke a leboha ntate ke lebohile haholo mo mabedi ho pela hleka la robedi mphalane 2026 ke letsatsi la lefatshe la ho hopotsa batho ka tlhokomelo ya maoto le bothata ba maoto a nang le monko o mobe ka lebaka la ho fufulelwa le mafu a mang a itseng. Puisanong ena he re tla eletswa ka sesosa sa monko o mobe maotong le kabelo ya boemo ba lehodimo boka amasena juang me re tla ke rutlo rona ntate Pielo sehlo yena jalo ka ke hlalositse ke ngaka ya maoto re ke rutlo rona di tsama hey ga bua ka taba bohlokwa Dr. Obane batho ba bangata ka nnete bana le bothata bona ba maoto a nang le monko o simonati gore le ha kana ko ngwe o fumana hore motho o hlapile motle empa le phokaletswang diete mane ke leleng ha re o rutse dieta mona tshwantse le bula di fester le bula mamati jale ha re ke re shebe hore na ha re bua ka bothata ba maoto a sangeng ha monate re waka
1: mosho go bona bom hydrosis ke mosho go boe go wetsa ngore maoto a ne a be le monko o se monate hantle ene ke mosho go bona ke mosho go a sentwe ntse ka halang fela ke mosho go bo go le mmile ngore motho a fufulela ka mogana go itseng go ba le mogonyana o ba nteng ene ke ntse ke lampile ya he ha e ba teng e hola vale ye tswa ke ntse re bitsang di kokwahloko di bacteria tse le hore di dula mo ka maotong ha o fufula nako e telele di hula ke o fufula ha motho ha ntse fufula jwale di a kena mo ebe di a hola ya ka ha ntse di ata di hola jwale di ba le monkonyane o di o ntshang ha re bitsa reproduction ha ntse di to produce di hola ba le diata di pisa mokgonyana o vale da ke ka go kereng ke bohloko ha se ntse ke tla la fela ke bohloko bo bakwang ke kokwanahloko enana ya di-bacteria e etsang gore go be le monkonyana o
0: jale ha re ke re shebe gore na ebe boatile ha kae go bo mang na le bana ngwana a le dilemontse tlase o ka utlwa sana le bothata bo
1: ifile ho jalo le ho ja e se hangata bana ba le bothata bo jalo hangata ke batho ba le gona ke batho ba bontate ba ba le bothata bo nana re le tso hore hangata e tswa ke ho sa itlhokomeleng hantle jwale ga tse ba re na le bothata e se batho ba bontate ho sa itlhokomeleng hantle re gwala dikausi re di kgotlisetsa re gwala dikekao fela kausi le nngwe kapa re sa tlatswe dieta tsa rona hangata re go tlapa re tlapa hangka tsatsi tlapa re tloditsa nthong ena tse jalo ke tsone tse etsang gore batho ba bontate e se gore ke le barengreki ba bua hampe maara ke bona ba e le gore na ba tshabela ke botlhoko bona but le bomme fela jalo le bana fela jalo empa ga e se hangata e fitlhelela bathong banno bakeng sa gore bana ke ngwana wa tlhapisiwa o tlhatswetsa wa etsang o etsang jale ga ba fufule hangata le gao le go ja ba fufula ma ba fufula ba tlhapa go ba gantle ba bontate bona le batho ba e le goreng ba sebetsa ka ditopo di-boots ba di rwala nako e telele ba sebetsa nako e telele batho ba sebetsang di-mining ba sebetsa mo e le goreng go futhumetse nako e telele ba fufula ka le loja ke Maria ba ntse ba fufula fela jalo jale ba e ba tshabelwe ke mosoko bonana ba gongga maoto kapa yona promhydrosis
0: That's what I'll take it to see. Kimametse, Ntate Phehello, o bua le ka hore dikausu, ha o sa fetole dikausu. Ho na le motho a ka rwalang dikausu beke ka ofela a ntse re ha ke bone ka re di ditshila se ke tla dihlatswa mafelong a beke. Jale ka mantswe a mang ke bothata ntho eo.
1: Ke bothata hantle. E baka o gopola gore na ha o ntse o rwala kausu wa fufula wa e kgutsetsa mane wa e rwala gape mofufutso o ne o ntse o le teng kapa bacteria kokwanatlhoko eo e ntse e le teng e be e tlo ata gape yata ka mora matsatsi a itseng wa utlwa gona ga o sana monko o monate monana le go jantse dise di tshila maara he monko ona o ntse o le teng gobane kokwanatlhoko yane e ntse le teng e be yata gape a ntse o fufula gape
0: Jale, ntwena e etsa hala e ka ba Maria ka ba Hlabula ka o tshwana doctor.
1: Selemo ke nako e neng ho re fumana kana le botata bona hangata. Ba keng sa di temperature ga ba neng how le how chesa. Mele o le ka ho fokotsa motsiso o leng ka ho bona ka ho etsang ka ho fufula. O tlosa metsi ano mo metsi a hatswa. Re bitsa perspiration ka le ho la sego. Hantsi o ho tontse wa ta go ba o ba mogolo le mmeli lona temperature ga yone ntse ya godimo like mmeli o lo tlosa temperature kapa o le o thola ka metsang ka o fufula
0: ke le bantate re fela re fete mabenkeleng re ya gutla
2: Atlanta Legal. O ka pela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase. Mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo. Mathata a basebetsi. Ho tshwara ntle le molato. Le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General. Ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mabete motle re fete tabeng ya bohlokwa ke yena ke lekgetlo la pele Scorpion Kings e hlaha televisioneng Afrika Borwa ka kotloloho ho tswa stadiumong sa FNB. Tlo shebelle Kabza the Small, DJ Maphorisa Amifaku, Youngstana Focalistic, Kamomphela, Nkosazana Daughter le Baba Mbaba Ngata. Se fetwe ke mmino o monate le menyakwe ka moqebelo ona wa la 3 Mphalane ka ra ya borobedi bosiu ho SABC 1 le SABC Plus Scorpion Kings le kgetlo la pele televisioneng Afrika Borwa SABC Mzansi for show Mamedi ke metso so elishime le metso e robong a pele ho ra ya leshime le motso mong ke ntse ke bua le moeti wa rona yena ke monghadi Phehello sehlo ke ngaka ya maoto re bua ka sesosa sa maoto anang le monko le ho rena ebe hona le kalafo bakeng sa bothata bona Jale hare ke re shebe ntate sehlo hore botata bona jalo ka o hlalositse ka nete ha se hangata bana ba bang le bona re bo bona go lo batho ba baholo ha holo ibile ka le hlakoreng la bontate o hlalositse le hore bontate ke batho ba tshaba metsi kana kongwe o fumana hore ha hlapitsa tsileleng leleleng jwale o ba le botata ba hore o fumane kana kongwe he maoto a hae a kangha jale ha re ke re shebe hore na dijo dino le mefuta e itseng ya dieta na e ka etsa hore ho be le monkonyana o itseng maotong
1: leng hore re ka hlomamisa hore tsenana di etsa hore maoto a be le monko o itseng dieta tsona di teng dieta tse e le goreng di edietse goreng maoto a be le monko o bakeng sa gore go na le dieta tse fofodisang maoto gagolo ke buile ka ditopo pejana mane dieta tse e le goreng ga di fumane go perfumola dieta tsa leather ga o ka di rwala nako e telele o sa di role o fofela ka gare lo maoto ha phomole kapa ha phefumole hantle ebe wa fofula and then o ketele o ba le monkgo o se monate le dieta tsa re di bitsa tsa plastic ha ke tsebe na ba mamedi ba ka di tseba dieta tsenene mara se bo se sa tsa sona go re ha di di mele mato perfumela hantle and how sa perfumela hantle o go fufulela ka hare ka monono ebe ba mo go ba teng ka mohamatsa tsetse
0: o di di ete mona re ska gare ka re ka fela
1: ke
0: ka ke tla fela. Mm. Ha ke tlile mametse ntate ke mametse mo mametse le wena ke a tsiba mo mametse e bang mo hlomong o na le potso bakeng sa moeti wa rona o tla re letsetsa ho 086 000 3084 086 000 3084 ke nomoro ya rona ya mohala ere re ke re gafutse hanyane ntate re nke pina etle re ka mora mona hem re be re tsola pele empa pele ke nka pina mo mamedi motle ha re fete mona
2: mo mamedi tlhokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo ho banna bohle ho lekane ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane basadi ke bomme ba rona ke baradi ba rona ke dikgaitsedi tsa rona ke mafumahadi a rona ke metswalle ya rona ba lokela ho phela ka kgotso ba ikutlwe ba bolokehile ba tshwarwa ka lerato le hlompho banna ha re eme mmoho re re tshehe ho hlekefetso le polao tsa basadi mmoho re ka tlisa phapang ho lekane Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.

0: Teng nako ya trolley dash ha okay. E gapele trolley dash e lengwe ho tse 65 e ka yang ho 7500 rand. Ho kanela, reke se ja iswa seng kang siabo e be o sa ipa karete ya hao ya count on. O boloke ho di 2 liter tsa Clover Tropical Flavor Dairy Fruit Mix. Ka 32.99 e lengwe. 2.5 kg ya Snowflake Cake Wheat Flour ka 29.99. Le 2 kg ya Omo Auto Washing Powder kapa di capsules tse 14 ka 79.99 e lengwe. Di fumane ho fihlela ka 11 sa October. Ha di fumane Nee, OK Urban kapa OK Express. OK. Beng ba le beng ke le boka ba tsapang.
1: Le batho, hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata. Clientele Funeral Dignity Plan. Di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa le patho di be le seriti le ho ba bobebe. Di plan di fana ka tefo e habedi ha le fuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho di foromo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang. Le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Kganna ka polokeho mebileng kgweding ena ya dipalangwang. Lesedi FM ke molelwa.
3: Mamedi o ikutlwetse he ke le ka shokare ba bang le motseba ka lentsi lena le monate la go bina empa hem ka jeno re shebile le hlakore le leng la hai jalo ka ha re le ra hlalosa re bua lena e le emong wa ba ka hodimo dimo ba mashume a mararo ho Mrs. South Africa me ka nnete ra motholetsa ke utlwile ha o hlalosa mona hore hey watse batshuli ke sebeditse ka thata ho fihla mono mo ke leng teng ke ntho e ileng ya nketsa motlotlo hore seo ke neng ke sietsa bosiu ke sa robale motsheare ke le maphathephathe empa qetellong ditholwana tsa teng ka di fumana ho monate hakakang ha o sebetsa ka thata me ditholwana di hlahe di bonahale ke a bona ihle o motlotlo ka nnete ka seno
4: go ha holo ka seo ho bana ke o bona mo buso wa mosebetsi ene go ke o sebetsa
3: mabidi motle re hatele pele na koma lomile na koma ha o sampa wa itshware ka matso wa isututsa wa ibella kwa na go ya sitisa ba na go tswa ya sitisa hona e ka go tshwere taba tse monate ke hona ha nako e tla opetetsa ke utlwile o re o na le mo o sebetsang le bana ba banana teng a go re bolelle ha golonyane ka yona taba eno ba ne ke nahana ke engwe ya di project tsa bohlokwa tsa mesebetsi eo e ka hetsang hore e hlile mona mo leng teng re o bone jalo so gutla hore ke top 5 into le ke le ka sebetsa ka thata mona le mona le mona o sebetsa le bana ba banana ka tsela efeng
4: Australia ha ke ntse ke tsama hona makation mona ke bona bohloko bona bo etsahalang metseng ena na e pela gona ke be ke elelwa go bana ba banana ba e ka ba hloleya go fitlhelela pele go feta bana ba bashenyana ke be ke re a let me take king get upon myself gore ke thuse bana ba banana ntho e ke re etsang mogatlhong ona wa rona Australia ke go ba thusa go batla mesebetsi ha e bana ba tlhoka mesebetsi go apply go enhance di skill tsena tse banang le tsona ba bang ha ba sena tsona re tla ba thusa ka bo di computer how to compile di CV hore na ba articulate jwang ha ba fihla di metseng e itseng le hore ba tswellisa dithuto tsa bona ka tsela efeng re ba thusa le ho apply hona di university mona hobane ke nahana batho ba rona ka bongata ba bona ba ha bana information so information e nngwe le nngwe ke e fumanang le ha e ka ba e nyenyana ke tla be ke e fetisetsa ho bona hobane hona le mong wa bona maobanyana mona ngomeletse molaetsa re o fumane mosebetsi ka mora hore re mothuse ka di interview tseo re ntse re practice re etsang ba bang ba kgona go kena di university ba na le di matshwao a matle but ha ba tsebe rona ba tlamehile
3: ba etse eng jale o mminong o minong e sele leto le wileng wa le tsamaya tabeng tsa mmino jwale ke mona o kene leetong le letšha la Mrs. South Africa. Ntho tsana tse pedi o bona e ka gore di ka sebeletsana mmogo go tlisa katlego e itseng bophelong ba gago.
4: Ke bona e kare ke tlong ka path e le nngwe ke seke ka ikimetsa ke tlo focusa pathing ena e le nngwe enana ke bona gore na meputso ya teng e tlankisa go kae. So ke nagana gore ke tla tsamaya tsela enana ya go thusetsa batho ka mokgwa o ke kgonang ka teng tsena tse dingwe se ke tla di bona ka morago Australia.
3: Ha re qetele fela wena Lomile o ka re boemo bona bo o leng go bona ebe mohlomong jwalo ka ha nako e ntse e tsamaya go tsona le diphetho tse e tsagalang le wena ka mona o ntse o na le mesebetsi e o e etsang ka thoko nna qetelelong o batla o ipona o le kae tlhodisanong e.
4: O boela motho o nnete Australia ke batla go ipona ke le number one.
3: Number one! I'm going to go to the number one. Le sedi re ke number 1 ke se ke le teng le a hopola ke le ka e bua fela empa ke ena e etsa hetse ho thi matla a le lemeng matla a le lemeng wena Lomile se o se buang ke se tla etsa hala ne re o lakaletsa mahlono lo ka netira o tholetsa botle bo bokana bo re bo bonang molaetsa wa o qetela fela ho momamedi wa le sedi FM.
4: Australia before ke fana ka molaetsa wa qetela ke kopa fela ho fitisa monana hosane re hosta tournament ya di five side Mane Brebna High School. This is in association with Mrs. South Africa and organization ina ya cancer. So re tlo hosta tournament yo ya bolo le netball re mema batho ka botlalo ba tle ba tlo go supporta mono re tsebo reza di fancy for Jenny ina ya Mrs. South Africa because happily kgwedi ena ke kgwedi ya breast cancer awareness. So re batla go reza awareness eo hobane early detection e pholosa maphelo a batho. And then molaetsa wa ka ke hore e etse o gathetse e etse o lapile e etse o tshohile e etse ontso o tseba hore o tlo ifumana qetellong ya letsatsi no matter what you must reach for it o tla bo ifumana ntate modimo na lwena
3: le wena hle ntate modimo na lwena rona ka letsa mahlonolo re le bohle Lomile re le buile haholo re tla kopana le wena hape o sotla ka tlholo mabide mo tla ke tsholo re boletsane mbaletsa se se jake DJ Lovers in Eliana ya hlophisitse mmino ho lena la itlhabolla rola ka letsa mafelo a beke a monate all wide total praise and worship ya itsa hala husadi ka mana ka Mayton Sports Ground le CDFM le tla be le temo Lomile ke nna yeo.

Ke o dumedisa mmamedi motle wa tshebeletso ya lesedi hotle mo mametseng ena tshebeletso le hona teng ya o dumedisang ebile o hwehla ka lotso le mofu thuletletseng lerato ke matshoho mahloko la bahlano bekeng a kgwedi hlola matsatsi a mabedi matshoho kgwedi hlola matsatsi a mabedi ke kgwedi ya Mphalane wena motho e motle ke nna le wena ke tsamaya le Thabo Morobane jwalo ka mohlahisi wa lena lenaneo athe a re hlophiseditse mmino ke ngwana eso DJ Lava se ngwana sesi ke yena itseng ke tle ko o tshware ha monate tshebeletsong e ratwang tshebeletsong ya mantlha le sedi FM e se le ka ba dihora tse tsheletseng motho e motle re sa tswa utlwa taba tse bohloko tse ammeng industry ya mmino ka hare ho naha ya rona ya Afrika Borwa re bua ka kakapa ke bua ka motho ya ntseng me ka le mehlolo ka lentswe la hae motho a ileng a phahamisa Afrika Borwa mme a bontsha hore batho ba qhwadileng ba na le bokgoni pineng le bona ke bua ka kakapa motho e motle mme kgetlong lena ke banka ba le babedi ke bua ka Babsi Mlangeni ya tloeletseng lefatshe le ka kwano dihore ntseng mmalwa tse e fetileng mo mamedi e motle mme o tloela lefatshe le ka kwano a le dilemo tse 80 le metso e meraro Pepi ho leloko ka ofela Pepi ho bohle ba neng ba amana le yena le bohle pineng ka kakaretso moya wa hae roba le ka kgotso o tla hopola hore ka selemo sa 2021 Steve Kekana o ile a tlohela lefatshe le ka kwano le yena motho e motle mme ka jeno tjena e se le bafu ba le babedi moya wa bona e roba le ka kgotso ntumelle ke banke ba le babedi pina ke yena ba kae.

0: Metso mo tshwemotle ke mashume mabedi le meswe meraro pele hora ya pele ke kakapatse peditse sendirobe se boroko ke bua ka Babsi Mlangeni mmoho le Steve Kekana ga sa tswa utlwa bona motho e motle puisano e ikgethang le nanong la rona la ditaba mo bana ba buisana jwalo le mohlomphe Eugene Zwane ke e mongwa dikakapapineng motho e motle wa sehlopha sa Trompisa e se e le setho sa parlamente ya naha ya Afrika Borwa ba bua ka karolo e bapetsweng ke dikakapa tsena bontate Babsi Mlangeni le gore na mmuso o etsa eng bakeng sa o thusa dibini ka kakaretso. Mamela manane wa tshebeletso wa lesedi o ithueletse bo ka dinako tsotlhe. Motho yo motle e re ka jono tjena nna le wena re ke re shebane le taba ke ena ya bohlokwa-hlokwa eo ke dumelang gore e ya re ama ka o fela ge le maAforika Borwa. Bekeng e fetileng ha o etswa dipalopolo tsa batho ba tlhokaetseng provinceng ya Western Cape ka kwano ka Gauteng batho ba thuntsweng ba bolailweng motho e motle ba bang ba ne ba le mekitšaneng ba bang ba le dibakeng tsa boithabiso palo ena ya tshosa 47 ya batho ba bolailweng bekeng e fetileng ka o thunywa. Potso wa ka ke ena ho wena, ke motjha ofe o ka re sebeletsang ge le maAforika Borwa ha re tlantlheng ya phano ya dithunya ka rona ya rona? Gobane o tlhakile gore batho ba ntseng ba etsa ketso tse ke batho ba sebedisang dithunya tsena tse golo bo di-AK-47 ga se batho ba sebedisang tsena tse dumeletsweng tse o tla fumana laksense ho tsona. Bana ba di sebedisang o nagana gore ba di sebedisa ba dinka kae? Phano ya dithunya ka rona ya Afrika Borwa na metjha e latelwang ke e nepahetseng ho rona bohle? Ho ya ka wena, tsela e nepahetseng ke efe ya hore motho a ka iphumanela sethunya ka rona ya rona ya Afrika Borwa? He batho ba fela ke dithunya, batho ba fela ke dithunya. Thuntswe ka Western Cape, thuntswe ka kwano ka Gauteng motho e motle dibakeng tse fapafapaneng. Tsela yo ho fanwang ka dithunya ka yona ka rona ya Afrika Borwa na ka nnete e nepahetse? Ke a botsa. E re ke kutlwa maikutlo a hao ka o tshekeletsa molaetsa mane 079-758-5066. Tshekeletsa mono nna ke tle ke fetise taba tsa gao sealemoyeng tshebeletsong ya batho.
1: Ni bapalami le ba itsamaelang ka maoto ha re duleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala e be o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencera kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena e be nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
2: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 di beke le beke, o ka una haholo mme o fumane extra disolong tse jwalo ka 250 gram ya Nescafe Iri Coffee Instant Coffee ka $59.99 le di 175 gram dife kapa dife tsa pedi tsa Lifebuoy Hygiene Soap ka R26 fela. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
0: Re mmoho nna nao ke la hao jwale ke nako ke labohlano bekeng wena motho e motle re tlo buisana le ngaka. Mme ka jeno tjena ga tsepamisa maikutlo haholo di-taxi renkeng tsa rona. Re bua le bakganni ba ditekesi, re bua le beng ba thepa hobane ba bang ba bona ke a tseba hona jwale tjena ba dutse direnkeng ba ntse ba sheba hore na kgwebo e tsamatsamaya jwang. Ba bang ba tswile dikantorong hobane ke labohlano ge le o kopana le bapalami ba rona re ke re utlwe maikutlo a bona. Ka jeno ha re ke re tlo ithutang ge meng le bophelo bo botle. Le rona botlhe ba tlang go kena maetong re ne re tshehetse bakganni ba rona jwalo ka ha go tlhokagala gore re tshehetsane botlhe. Sekaba suta he motho yo motle ke na le Dr. Mabele ka jeno jwalo ka setsibi sa rona go tsa bophelo bo botle a ka tlo re fa maele re dule re ntse re bolokehile ka dinako tsotlhe. Re mmogo go le e ratwang ke wena le nanao ke la jwale ke nako tshebeletso ke ya batho ke ya mantlha ke lesedi FM e leshome le metso e robedi pele o hora ya pele e re kenke pina. Kgaitsedi ya ka Male Moloki.

0: Luther Vandross, What the World Needs Now, ya bang hopotse mongwa dikakapa Christopher Cross, ke mongwa batho ba bina nga monate ka ntsule phodileng, hona le pina ha ye ke ratang sailing. Oh, Christopher Cross. Kakapatse kholo pineng minongwa soul and R&B. Huruma hloho ho rra ke a pele. Ena ke tsebeletse wa le sedi ya lekgotla gaso la Afrika Borwa. Re balwa ditaba tsa ho rra ya pele. Fela pele ho mono ke pfumana dihlo tsa tsona.
1: Makweta a Shadrack Sibiya a bolela hore ditshwantsho tsa diponopono le kgatiso ya thobalano tse rometsweng ke ngwana ya tlalehang hore o mo hlekefeditse ka thobalano o di entse ka boithaopo. Tonakgolo ya Gauteng e bua ka ditaba tse amanang le tlhekefetso ya basadi, bana le batho ba bong ba ratani ba bong bo tshwanang. Go tsa matšhaba, mofufisi wa sefofane sa India o phonyohile nakong eo a neng a lwantsha batho ba neng ba batlagong ka sefofane ka mahahapa. Diomele ka botlalo le bolepi di a latela gang ka morago.

0: Mona kintate le mora ke bua ka Eddie a kintate Gerald Levette ke mora already missing you wa hore nya tse bantaba tsena go le hodimo ba neng le rinkela batho ba bohlokwa kana kana lefatsheng
1: a o Jehova
0: ye no le ntsule le go le ntsule no le magerehla leno ke Eddie Levette fela le bina ha monnati ke le tswampele ge ntse ge le mmogo tshebeletsong e ratwang ke wena lenaneo ke la gaola jwale ke nako tshebeletsong e e senang thaka mamedi ke tlo kopana le mohlomphei motlong matšhini motlong go na le katlholo e e sa tswawa lekgotleng la dinyewe maobanyana mona e malebana le SCA mona ge shebane le road accident fund mme ge o tla tla ge fa o rena tse tlhaeletseng tsa moraorao ke difeng tsa katlholo eno wena motho e motle tsa SCA e re ke kopane le yena o se ya le teng thabang taba tsa gona ditlakile o se ya le teng ke tle ke buisana le yena mohlomphei motlong ntate motlong dumela tlhe gabaneso
2: ntate mahloko ke o dumedise ke dumedise le bamamedi ba lesedi FM otlhe mo baleng
0: teng o phetse gantle ke ya dumela gabaneso
2: a ke phetse ngwana mme
0: ke a leboa tlhe ebile ke thabela utlwa ntswe le gago gape ka jeno ga se gale ke maobanyana mona ke utlwile ka taba tse amanang le road accident fund lekgotleng le legolo la dinyewe ya kore fetse ona rona katlholo e tsamaile jwang
2: ntate mahloko o tla tlhokomela gore ga motho e le gore o kenya claim ya gae ya road accident fund go na le foromo e le gore wa e tlatsa mme foromo eo ke RAF1 jale ke foromo e le gore ke yona e qalang gore motho a gore a kenye claim ya gae mme claim ya gae e kgone go sekasekwa ka botlalo ke road accident fund jale go na le dintlha tsa RAF1 form tse e leng gore lekgotla lena la maipiletso le fumane e le gore dikarolo tseo ga di tsamaisane le molao jalo tla tlhokomela ntate mahloko gore go ne o ntse o le gore ga ntse di e kene tshebetsong RAF1 ke mo e leng gore di-claim tsa batho ba bangata ne ntse di kgelelwa ka thoko di ganwa ke RAF ke yona road accident fund jale ka morakatlholo e na ya lekgotla lena la maipiletso lekgotla la maipiletso le ntse go eletse gore di-claim tse e leng gore di le tsa beelwa ka thoko ka lebaka la gore ne di sa tsamaelane le RAF1 eo ga di gutlele mo e leng gore di tla tlameya gore di sekasekwe botšha e le gore go se bue yona foromo e le ya bona ya pele e leng gore e ne ntse e kenywa e ntse e sebediswa e le foromo ena ya 2008 jale ke tsona diforomo tse e leng gore di tlameile gore di kenywe tshebetsong
0: nyewe nye re bua bonyane ka bokae tšhelete e sa kang ya finyelela go beng ba yona
2: ntate matlhoko nyewe tse ngata gagolo ba tla tlhokomela ntate matlhoko gore taba ena e ama di-claim tse e leng go tlameile gore di kenywa gampe botšha re shebile bo 160,000 claims tse e leng gore di ne di tlamehile gore be di kentswe di kenwe mo RAF pele go letsatsi le la di-30 tsa September ne tlamehile gore di-claim tseo di kentswe e le gore di buletswe gore di sekaseke botšha jalo ena e tlo beya ka kgatelelo e kgolo go RAF jalo gore e tla tlameya gore e bule botšha mme e sekaseke botšha di-claim tseo tse ka bang 160,000
0: ntate motlong ke a leboa ka gore fa tseno tse tlhaletseng ka morago tsa gamamorago tsena tse amanang le lekgotla la maipiletso ka kwano ka Bloemfontein ga bane so ke leboile tlhe ke lebetse nako ya gago
2: ya lebuileng ke nna ngwana mme ae papato
0: ha se mohem mamedi hopola tlhe re tena ge ditshwara tsena ke tse amanang le kgwedi ena e re leng go yona kgwedi ya dipalangwang ka gare o naga ya rona ya Aforika Borwa ke kgwedi yane bogolo ba mebila o tla bona e hlwekiswa e lokiswa e ba metle e leng seo re se tlhokang ka moga dipula tse e maatla tse e neleng dibakeng tse ngata ka gare o naga ya rona ya Aforika Borwa gona jale motho ga o gapela thabang o se o nka leeto o se o kenya le peseleme ya 20 3 wa e hopola ke gotse ka yona sekolong pesaleme ya 23 mantswe a teng mono la nka tsama ya gohlonya modimo mpong tsireletso mpompoloke tselentsa na ha yena he ona le tsedintse tletseng ka digohlo la nka tsama gohlonya morituanya mono ha ona moriti nka fela temana nyana yenu nke mantsunyana yenu ha o gapela go bane ka nete mebila ya rona a ha ji se dithe wena mfela re ya leboga go bane mmuso ntso o hatela pele go tlisa diphetho ka re o mebila ya rona ya na ya rona ya Afrika Borwa la ha se ka o fela fela che ba leka go bontsha gore ka nete ditsela ha di kgatlise ha di thabisi ho hang ho hang re ya mafelong a beke wena motho e motle ke a tsiba re tla tswa ka magalo go le ba di bakentse ho le letse haufi le eto ebele monate le hloka mathata ga bane tseso re ke lenke ka make yona wa wana hinya America ya dilemo tse mashumi a supile le motso le mong tswila ha ile monate o ile bona letsatsi ka di 24 tsa July selemo sa 1955 me enwa ere go tsara monate hle mafelo ngabeke ka pile monate ya NSBR this weekend oh

0: mo America bisola ke NSB ya rato e bile ya tshetso ena pina this weekend I'll be doing ena eng hopotsa hantle mosolo di mo happy ha na le teng na tlogi ndate mahluko a go e tlhalose ka sutu ebui maholo mabile ke ntsegele mmoho mametse le nanaola haola jwale ke nako tshebeletso ke ya mantlha ke le sedi FM ere ke tla go hopotsehle ka mono ka go tlothagwa lekwa chikeletsa WhatsApp chikeletsa WhatsApp nomoro nya 079 758 5066 bakeng sa go fumana tikete o lo ketika le wena ka mona ka go tlothago ya lekwa moketeng wa lebosegobela ke ntse ke na le wena tshebeletsong e senang thaka le sedi FM.
1: Loko la botlhantseke ba gago jalo ka mophehi le spa fumana 80% off go disebediswa tsa Nutrifresh Kitchen Essentials. Ga o reka ditlhagiswa tse jalo ka Baby Soft 2-ply toilet rolls pakete ya tse 18 ka 119.99 o boloka 50 randa kapa 5 roses tagless tea bags Ceylon blend fela pakete ya tse 100 ka 54.99 o boloka 18 randa. Ditheko tsena di fumana ga o fitlhela la 6 October ha thepa e sa le teng. Spa fela go na le dipehelo.
2: Sechaba sa Gauteng re kopane go tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobo o tloga polaseng ye nngwe o ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo o ka jala lefu wa be wa beya maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela gore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Se tsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
3: Selemo se fihlile. Mme ke nako ya ho ntlafatsa ntlo ya hao ka theko se tlase ka Top Tea Tiles. Fumana ditaelo tsa fatshe tsa boleng ba A-grade ka ho tloha 74.90 per square meter. Ha o fetola sebaka sa hao, ntle le ditlhotlhora pokotho. Nka khombo ya pente ya value cover. Emerese e pedi sa 20 litre ke 659.90 fela. Ho sa natse hore o a ntlafatsa, wa aha. Kapa o fa ntlo ya hao tshebeho e ntjha fela. Top Tea Tiles e na le tsohle tseo di hlokang ka theko se tlase. Potlaka, sesolo sa selemo sa Top Tea Tiles se fela ka 4 October. Etela lebenkele la haufi le wena Top Tea Tiles. Tshepo ka nngwe ke theko e tlase.
0: Nao shoka thuso ka ditaba tsa lekgetho ofisi ya tax ombuds le SARS di tla ba mimosa mall ho tloa ka lapele ho fitlela ka latharo go dinya mphalane. Tax ombuds e ka o thusa mahala ha e ba ona le tletlebo e sa rarolwang le SARS mme o hloka tlhahlobo e ikemetseng ya taba ya hao. SARS yona e tla thusa ka dipampiri tsa lekgetho, dipotso tsa akhaonto le ho ntjhafatsa dintlha tsa hao. Re fumane main atrium haufi le jet le foshini ho tloha ka horaborobong hoseng ho fitlhela ka horabotshelela mantsiboya. Ha o kopano e hlokahalang, tloho le ID le ditokomane tse amehang. Balefi ba lekgetho ba bohlale ba etsa phapang ka hara naha. Mamele ke nako ya hore nna le wena ha re mamele tshwantshiso ya rona e tswelang pele. Monyaka ke kgaolo ya 3000. Mashume a supileng magolo a supileng mashume a mahlano le motso o le mong 3751 ha re nke ka tsebe.

0: Thabi so mwana. Motho a tsone la go ipata jena mshwana tu.
1: Ha?
0: Na ntsole teng ka ramotsimo. A checka ni a ka ni.
1: Wa
0: tsa go ipatile jo ka meno a go mshwana tu.
1: Surprise le le kana nya motho a ga ya ka Master.
0: Ha?
1: Ah ke teng ke wetse. Tsike le teng marala man. Motho mpa fela itshwaretswe ke mosebetsi man.
0: Tswa mona.
1: Ja o che.
0: Ke nge ka lokalo e ka o tshwarella monna hona londring fela mo.
1: Mastadin.
0: Yeah?
1: A se londri fela.
0: Ke.
1: Ke re ke na le nthonyana e ntse ke tshwetswere a ke chase.
0: Oh. Ha butlanyane monna o ska wa ntima ditaba mshwana tu.
1: Ah, se ntwe ka lo Mastadin man. A se le gale ke qadile.
0: Oh.
1: Eh.
0: Mpulele he mshana ka o etsa mo.
1: Ah. Ke ntse ke thusa company ya nae nngwe tjena fela ka o maketa Spanish sa bona wa bona. Ke wa ntse ba hape hore nna ka kompo. Ke monate. Wanti lo mastere. Wanti.
0: A che mo shana ka muno ha una thaka ke a o tsiwa. Mm. O tshwari o le o tiya. O nko mshana ka. O ska ba para ka monyetla o no o ba o file ngona. Nkutwa.
1: Ah ke tlotisa bona ke tlotisa master den
0: o
1: bona
0: bona bona o rietse motlotlo rona ba harantingwa ngutlwa o sebedisela wa hao ka bohlano o iketsetse tjhelete
1: ke utlwile master den ke tla etsa jwang
0: o mpolelele mona he mshanaka o reng ha bofane mona ha o kwa gore o ntse o tshwere tshwere kae kae ke a kgona mona o thabile hona ho o ile wa tseba gore motho yone mona ha ba tle gore o sebedise nako ya gao ka tsela e fosaetseng wa tla re isibise hantle
1: master den o bua ka imo motho ene o bua nnete fela ke so mochaile
0: thabiso o ka tlhola ka ntwe kana kana monna he o batla re fani ya ketela utlwe ka batho o rona ntso etsa eh man
1: le sinjwa lo master den wa tseba jintsa
0: ke
1: ne ke metse hore ile ntunga ne ka re nyitsitsitse master den pele nka mo jutsa ka yona
0: man ha u hloka ha lori ibe itsitse pele o ka mo bulella ka pa wa bulella batswadi ba ha u nna ka le hlono no re le kana kana ha a tole bele tsho ro hlono lfa tso ke buma
1: ke utlwa master den
0: ke
1: utlwa ke tla lukisa posweni mo marala ke a tsepisa
0: pele tsa tsilana di dikela mshumani tu u bo bulele tse fane wa mo go tla tlhongwe leng
1: ke tla etsa jwalo ba se
0: e o ska na na go mo hlomo ke a swaswa ke tlo mo tsa monna o ska ba na na re ye
1: ke a upula ke tlo mo tshela se se ba se
0: sa a ke na le ba lo go tlo
1: ke tlo mo tshela e ba tu bo no botse master re ntsepe
0: o mo jwetse
1: sharp sharp o thele.

0: boloka tšhelete kampo tsona ntho tsena tse bitswang di-savings or di-investment. Tšhelete e o e patalang ngwana mme kgwedi le kgwedi ke ya go netefatsa gore o fumana tshebeletso ya lepato ga go tlhaile lepato. Ga se ya gore wena o a bokeletsa o tlo o be le tšhelete e ngata. Jale bamamedi ba rona bampe ba ithute ntho eno ngwana mme gobane nako nngwe ngata o fumana e le gore bamamedi ba rona o tla kopa death certificate go ba leloko ba o fe death certificate eno morago wa moo wa tsamaya wa claima wa fumana tšhelete empa ga o ntshe le ga e ka ba sente ntsho bakeng sa lepato
1: o ka bua ntate eno ebile re e tlwaetse se re phela ka yona ba bangwe ba tla o kopa ntate modisa o kopele ID ya gago a ntse o bona le a lekana o phetse gantle a o kope ga a qala utlwa o gotlhola fela o sa o kopa ID ga re tswele pele gabane yeso go etsagala eng ga e ba ke tlotswe ke nako ya go lefelela inšorense ya ka ya lepato
0: ngwana mme go na le ntho e na e bitswang and ke ntho e bitswang grace period go ya ka molao wa inšorense jwale di-company tsa insurance di sebedisa ka mefuta e fapafapaneng ntho e na e bolela gore o na le 15 days ke nako e ekeleditsweng bakeng sa gore o patale dikoloto tsa gago tsa insurance ya lepato ga go bolele gore ngwana mme o tla tlameya ko gore gobane ka tsatsi le o ne o tlamehile o patale ka lona o bongwa le mathatanyana a itseng jwale wena o baleya go patala o ntse o na le boikarabelo ngwana mme ba gore o patale insurance ena ya lepato ake company tse ding tsa insurance ngwana mme o fumana e le gore ba bangwe ba kgona le o fa matsatsi a kana ka 31 jwale e a fapana go ya ka di-insurance tsa lepato
1: ha re ke re tle mona jwale re tla ntlhenyane ya gore ke tsebe tokelo tsaka ke lokela go etsang go netefatsa gore mofani wa insurance ya lepato eo ke e sebedisang le ena o molaong ke ntho e ke tlameleng ke etse o netefatsa gore ka nnete o fela le molaong
0: ngwana mme go ya ka molao wa insurance bafani ba insurance ya lepato ba lokela go ingodisa le FSCA e leng rona Financial Sector Conduct Authority gore ba fumane ntho e bitswang license ya go ka fana ka ditshebeletso jwale ntho e bohlokwa go bamamedi ba rora ba le CD FM eo ke ratang go ba eletsa yona ke gore ba tlameile ga e baneng ba batla go reka insurance ya lepato ba tlameile go botsa company eo e rekisang gore na o ingodisitse na le FSCA ga e baneng a dumela gore o ingodisitse a o bontshe bopaki pele o ka kenya tšhelete ya gago and se sengwe gape seo ke ratang gore bamamedi ba rona ba setsebe ngwana mme ke gore ga o tse mokanka tšhelete yago kgwedi le kgwedi o entsha o sa tsebe gore e ya go kae ga o tsebe le nomoro ya mogala ya company ya insurance eo o patalang go yona kgwedi le kgwedi ga o tsebe le moo di-office tsa bona di leng teng so ke boikarabelo ba rona jeka bareki ba insurance ya lepato gore re tsebe moo di-office tsa di-company tsena tseo re di re rekisetsang di-insurance rona e be di go kae o etsetsa gore e tle e re ga o batla go tletleba go rona kampo di-insurance ombud o bo o na le o kgone go re fa bopaki le o re fa information eo re tla e tlhokang gore re etse diphuputso
1: motlhomphei ke ntse ke na le wena ko ntshwarele fela jwalo ntate modisa ke fetise taba tsena tsa ka tsa botlhokwa e tla re ga nka morago go tsona e be re fa mo mamedi tsena tse mo amang ka kotlologo ke ntse ke na le wena ntshwarele fela jwalo gabane so se ka ba latlha mogala mamedi a ko ntumelele ke tshware gauta ka letsogo ke ya gutla
2: Mother City ilukile bakeng sa ho matha ka sonta sa le shemela metsorobe di mphalane e ba le boiphihlelo ba Nelson Mandela Marathon di kilomitara tse 40 a metsi medi fiola ne nngwe re bonsano tsa mamello ke se o le maikemisetso le ha ba o le smarti sa le boiphihlelo ka pa o kala ho ba le phepetso ya ha e kgolo smarti sa se le sa se tla matha ka mayo wa madiba ka kopano ya bohlokwa ba di ntho tse tshwanang ba le e tshwanang ha mo le nomoro e tumenya 4664 Let's see, Lililin, Marathon Olimung, Munya Buketo Olimung Oma.

0: buhay ka sana na kawatulua. SABC 3-8 ka ore abo sanusing.
1: Ho tlohela ho tsuba kapa ho sebedisa vape ke e nngwe ya dintho tse molemo tseo ka di etsang bakeng sa bophelo ba hao. Bophelo ba hao bo tla ntlafala, mme o be le monyetla o moholo wa ho phela nako e telele. Ho tsuba ho baka kankere kapa mofetshe, mafu a pelo, ho shwa lehlakore kapa stroke le mafu a tibileng a matshwafo. Ho sebedisa vape ha o bolele hore ha o kotsi. Mosi wa vape ha se mouwane kapa phofodi ya metsi fela, o ka ba le nikotini le dintho tse ding tse kotsi. Nikotini e bohoba haholo, mme e ka ba kotsi haholoholo ho batjha. Haeba o tsuba kapa o sebedisa vape, ho tlohela ho ka ba thata. Empa ha o hlokehe hore o etse sena o le mong. Fumana tshehetso mabapi le ho tlohela setsing sa bophelo se haufi le wena kapa letsetsa nomoro ena 011-720-3145 ho fumana tshehetso. Molaetsa ona o tisetswa ke Lefapha la Naha la Bophelo.
2: Matshoko mahloko.
3: Ke nnete motho e motle o ntse o ditse le nnananong lena la gaola jwale ke nako tshebeletsong ya Lesedi FM eo ke ntseng ke buisana le ena ga jwale ke mohlomphei Elliot Modisa ke ena morumuwa go ditaba tsena tse amanang le di-insurance ka kotlologo. Gabane yeso ke a tshepa ntse o le teng. Ke a leboga ntate Modisa, go na le potsonyane ke batlang gore ke re itshebe momamedi a sa utlwe motlhomong ga e ba utlwa o tla utlwa se re mo fa taba ka ga letsogo. Nna le wena re ke re bue re le babedi. Go lefiwa ga melemo kapa tšhelete go ena le go fana ka ditshebeletso tsa lepato, na bareki ba ka kgetha go fumantshwa tšhelete go ena le ditshebeletso tsa lepato? Ha holo-holo ge shebile borammošaga ba bang ba sebetsang ka tsela go na le buka, he re tla o fa lekase, he re tla o fa grocera, re be go fe le dikgurunti. Nna ke be ke kgetha gore atšhe ga le mpe la mpha tšhelete, na kgetho ke na le yona jalo ka monga tšhelete.
4: Mohlomphei, go ya ka molao wa insurance o na le kgetho. Empa se botlhokwa ke gore kgetho eo e tlameile e ikale hantle bakeng sa tokomane e ne e bitswang contract kampo insurance policy document. Ke moo he e tla hlakisang hantle gore ga e baneng o e nka, rona re le kampane ya insurance re o fa ditshebeletso dife, na re o fa lekase, re o fa dikgurunte jwalo jwalo, kampo re tla o fa tšhelete eo e lekanetseng ditshebeletso tsa lepato. Empa he ke ka ke tshilo mohlomphei pele gore ntho ke ke fumaneng malapeng a rona ke gore o fumana le gore di-member tsena tsa di-family di lwana haholo bakeng sa ditšhelete. Fa o fumana tšhelete e patalwang, bongata ba rona o fumana e ka jwale tšhelete ena se ya lepata, se ya tshebeletso ya dipato. O so o isebedisa bakeng sa o yo reka diaparo le o etsa ntho di sele ga o tlameile o thusetse family-ing gore go tle go etsiwe lepato. Jwale ngwana mme, ke yona ntho e ke ratang gore gape ke ke ke kene go tabeng e kgolo gagologadi ena ya gore wa tsama bareki kampo gona ke ka re bua le bamamedi ba Lesedi FM ba tlameile go ithuta go bala di-contract. Gobane ntho ena e mabapi le di-terms and conditions tsa contract. Ga o kena tumelano e tla tsho gore na rona re o sebeletsa tjena le tjena le tjena. Jwale tokomane e o e fumanang ga o enke o e beye o sa e utlwisise gore na e ngotse eng, ke enge di-terms and conditions tsa yone. Jwale re thuse ebile le o encourage-a bamamedi ba rona gore ba ithutwe ba itlwaetse go bala di-policy document ba tle ba tsebe go utlwisisa se o ngotseng ka gare.
3: Ntate Modisa, bareki na ba lokela go etsa eng ga e ba fumana policy ya lepato eo ba sa kang ba dumelana ka yona le ra insurance kapa ma insurance? Ka nako ngwe o fumane gore jwale mona ke a dumela fela ba se ba ntekenisitse mona gore a ena ke yona ka morago ba bamphe kopi.
4: Ke potso e bohlokwa ngwana mme, ke a nagana gore ga e baneng o fumana o sa kgotsofalela se o se fumanang kampo o filwe insurance o sa itseleng o sa e signela o tlameile o tsebise that insurance company or ke a makala monna ke fumane tokomane tsa insurance e itseng empa nna ga ka signa letho athe ha e ba di insurance company eo e sa etse bonnete ba gore e phumule that policy o na le gona gore o ka tletleba go the national financial ombuds scheme e na le share call ngwana mme ke 0860 800 900 athe ba na le email gape bitswang info@nfosa.co.za.
3: Bao ke ba ombudsman na lona o ka fana ka dinomoro gona re ka iteanya jwang le ba FSCA?
4: Ngwana mme ba FSCA ba fumaneya go toll free number 0800 23722. Athe o ka iteanya le rona gape ka email inquiries@fsca.co.za. Athe gape re na le website e ntle ga golo ngwana mme e tla ba bontshang tse dingwe tsa ditshebeletso tse re fanang ka tsona le gore gore mema go tla o bua le batho le di-society ba ka kena mane go www.mymoney.co.za.
3: Jale a ke re phethe nomoro tsane o itse di qala ka o nomoro tse latelang tsa lona
4: ke 0800 23722. Ati rebali email hape inquiries@fsca.co.za.
3: Ndate mudisa ke a leboga ga ke lebotse nako ao yo re ka dimenyo na ka jeno kwano sebelesong ya lesedi taba tsena di botlhokwa e le ka nnete mme ke a dumela gore di fitlhile tsebeng se utlwang tsa momamedi wa tshebeletso ya lesedi. Ke batla go ke phethe dinomoro tsena gape bakeng sa ya sakangang ka pene ke dumela ntate modisa o batla potlakile 0800 203 722 na ke tsone
4: ke tsone ngwana mme o ntshwarele le potlapotla le ja pudi ka nnete
3: o tla loka gabaneso ke le boetse nako ga otlhe gabaneso mme ke a tshepa gore tla boela le boya sekwele le tlo reka nako gape ge ne re rute mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi lenaneong lena.
4: Go lebile nna ngwana mme o be le mafelo a beke a monate mme ke a o tshepisa gore re tla gotle re boe gape.
3: Ke a leboa gabane Yesu ke le boetse nako ya gago mamedi motle ke motlhomphe Elliot Modisa o tla jwalo go bana ba financial ke ba sebetsanang gagolo le di-funeral insurance mamedi motle ke na le wena go le e ratwang ke wena lenane o la jwale ke nako tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM ka morapuo yeno ntumeleletlhe ko o tshware gantle. Ke la botlhano mogotsi ya ke batle ke senya ntho tsa batho in the heat of the night ke le bitso la pina mona ke nka jwa lo hlopha se matla imagination o dutse le nna kere.

0: Banna ka polokeho mebileng e kgweding ena ya dipalangwang. Lesedi FM ke molelwa.
1: Mamele motle wa tshebeletso ya lesedi, bontate le bahlankana ka rona ya Afrika Borwa ba eme ka maoto kgahlano le tlhekefetso ya basadi le bana. Jolo ka rile ga hlokomela diketsalo tse etsaetseng ka kwano ka Egruleni, mo batho bomme ba leshome kaofela ba hlokahetseng ba bolawa wena motho e motle. Taba tse sa jeseng ditheoelang ka tsela e tshosang kgweding le nngwe tse pedi ge bona ketsagalo tsena tse setlhoga kanakana ge kgatlhano le tsona. Ke ka ona moporesidente a ileng a ba fana ka puo e ikgethang letsatsing la laboraro e le go tlhokomedisa maAforika Borwa gore jalo ka mmuso, jalo ka kantoro ya moporesidente e tlhokometse ketso ena, mme ba tlang ka mehato ya semolao kgatlhano le botlhe ba ntseng ba tlhekefetsa le utlwisa ba bang botlhoko ka rona ya rona. Go na le bontate ba seng ba ile ba kopana matsatsinyaneng a o feta, go na le ba bang ba ntseng ba tlhophata ba tsa bona ba di beya gantle ka manane. Ke le ka tsa fela motsotsong wa jwale ke kopane le mohlomphei segutleleng, ke utlwa go rena ebe ke a mo fumana. E re ntse ke mo batla, ke ne ke kopane le wena momamedi wane, ke ile ka latlhela potso ka e latlhela taba hodima tafole mona. Ke ke utlwe momamedi ke yona o reng mona.
2: Ntate Mahloko, dumela ntate wa ka. Nna wa tseba o ya ka tshebo ya ka. Batho bana ba dithunya tsena tsa di-AK-47 haholoholo ke batho bana ba tswang ka ntle ho naha ya rona. Haholoholo dithunya tseo di fumanwa bathong bana ba tswang ka Lesotho. Wa bona ntate, mmuso ha o ka tisa letsoho, ha o ka tisa letsoho hore batho bana ba tswe ka ha rona. Ke nana Afrika Borwa e ka iphumana e ka kgutlela maemong a tong. Ha ke tsho go e ne ntse sena crime, botsotsi ne ntse bo le teng marane bo setjena ntate wa ka. Hana jwale dithunya ke dithoi.
3: Ntate Mahloko, dumela ntate wa ka le kae? Re teng ntate. Ntate Mahloko, AK-47 di kena ka dilori ho tswa Mozambique. Ba kile ba nleka le nna 94 up to 95. Ke ntheke tsa border ya Mozambique. Ba e ka re batho ba sheba mo di border reng hore ha le tswa ba le checka na ba checka dilori na hore di empty kapa di lightshute na. So ba ka ba a kene tse tsa in and out jwalo jwalo. O mo a tla ho nna a di tshwere tse 15 a re o kopa ke mo tswele le tsona e ka o tlang escort ena o fihlela mo Alexander o mpha 25,000 ka hana nye ntate ho hang ka hana ka hana ka ra ke tle sa tena Alexander nane.
1: Yo, ke tseo he momamedi e motlhe, ke tseo he. Ke rata go bane re bua le basotho kwano, ba bua le botlhe ba mametseng tshebeletso ya lesedi ka gotlo tse nne tsa lefatshe. O sa nnatse o rena o mosotho o bua sesotho kapa o bua sexhosa kapa o bua sepuo efe kapa efe, o mametse wa ikutlwela taba ke tsena di tlhaile. Mme ke a rata go bane le sepone sa le sona se mametse. E re motsotsong wa jwale jalo ka kile ka tshepisa motho e motle ke buisane le mohlomphei segutleleng, mme bona ba kgatlhano le tlhekefetso ya basadi le bana. Thabang, ha re kopane le yena re ke rutlwe rona taba tsa gae ke di feng, ga ke tsebe rona ge mong ka mogaleng semoge ngwane so a getlhe re bue le ena. Ntate segutleleng, dumela tlhe gabaneso.
4: Gabane, dumela moramatshogo le moramorobane, re a phela le phela jang?
1: O ntse a phamisitse letsogo go totoba re sa totoba gabane.
4: Re a phele ngwaneso le a go tlhitsa ga kana.
1: Ke nnete, mme re batla ke tshwenyegile ge le bontate. Ke tlhokometse go le kereke le yona e eme ka maoto go kgatlhano le GBV. A kore fe tlhakogela lona, ke utlwile le tla ba le mohwanto. Mohwanto wa lona o tlhophisitswe jwang, mme re tla qala kae ge le bego kae?
4: Alright, a ke leboge monyetla o re fuwang sealemoeng sa setšhaba. Re ile ra fumana ga re fumana ya mme wa bone re le lekgotla la bontate la kereke ya Apostolic Faith Mission mo Rockland, tse gore ha e le tje e se e le mpe gagolo, ya ba re a rera re bontate na re ka ietsa jwang. Modimo a re fa matla gore re ke re nne le moralo wa rona ga se wa o tswela ka ntle strateng, ke wa o dula ka kerekeng, mme re neye mekgatlho yotlhe e e leng kgatlhano le taba ena le ofisi e kgolo ya moprimiri tlabe le karolo ya rona tshebetsong ena e sontega e reyang re lebile kereke mane Apostolic Faith Mission ntate Masoko.
1: Ke mametse ntate, jwale re tshwarela mosebetsi kerekeng ke di feeding tlatsa botlhokwa tse re tlabeng re di shebile jwa lo ka re tlabe re dutsi ge le bontate re tshohla ka pa mohlomong re dutsi majwana
4: taba ya pele ke hore na re bontate re le ra fihlellwa ke mo ya ofeng gore re be mekoeta ha kana ele taba e tlo tla ka mekhatlo ya bontate e gahlanong le yona tlhekefetso ya bobedi e re tobileng ke gore bana ba rona bašwanyana re reng go bona nako eo re dumelang gore ka re go ngwana mošwanyana go tsamaya motho wa ntate jwale pele a gola a tutua a tlhaga tabeng tsa bophelo re reng ka ena boeletsing bo re nang le bona ba pele ya bobedi ngwana mošwanyana tshwanetse a tsebe gore ke motlhokomedi ke motho ya ratang ke motho ya tshwanetse a bone gore batho ba bomme re ba tshwara gantle ntate masoko ya boraro ke ena ya gore go tloga fao ya pele re na le moralo wa batlhankana bao re lekang go bua le bone ba re buang le bone tsatsi le letšhaba le re dikelang dikgoneng tsa etrata moo re phelang gore banna eso e na se bophelo gobane ditaba tse di kala dikgoneng di nyologa di gole le bona so moralo wa rona ke one wa gore gape re ke re bolelele bomme re phepi ga se bontate botlhe ba tletseng ntho e kana-kana ga se bona ka fela re kopa fela gore ba re fe nako re kgone go bona gore taba ena re otla jang tlhogong
1: motlhomphei segotlheleng ke leboa go menagane tlhae ka nako ya go yo re ka dimeng yona mme ke a tshepa gore re tlatlhe re phalele ka mono re le bontate ka kwano ka Bloemfontein botshabelo thabantšho due spraid ga re tleng ka mona ka phuthe ya gae e bang ke sa fosi ke sona strata mo kereke e leng gona teng mo mosebetsi o tlabeng o tshwaretswe teng ga bane eso
4: ga yone rea leboga modimo a letseng gantle bontate re a leboga ka motshebetsi o le o etsang le lona a sea le moyeng re a leboga
1: a semohe mamele ke tseo heta ba tsa botlhokwa o ikutlwetsetse di etsagale ka la nne e leng sonta sena seo re yang re se lebile metsotso e mašome a mabedi le metso e mmedi pele go gora ya boraro re ntse re le mmogo nanao ke la gawa la jwale ke nako tshebeletso ke ya batho ke ya mantlha ke lesedi FM ntumelele jalo ka ge ntse re le mmogo ke tshware gauta ka letsogo ke ya go utla ntse re le mmogo
5: Shoprite e ofa maatla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele mzantsi ka diselo tsa extra savings tse ka godimo 5000 di beke le beke o ka una holo mme o fumane extra diselo tse jalo ka di 2kg dife kapa dife tsa pedi tsa sunlight hand washing powder kapa auto washing powder ka 115 rand le chambo pack kapa value pack ya maleiri kapa dipens tsa Huggies dry comfort kapa Huggies gold dife kapa dife tsa pedi ka 300 rand di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October ha Shoprite fela
6: Atlanta Legal, o ka pela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malala laotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
0: Matsoko Masoko, o lesedi FM.
7: Bloemfontein, nako e fihlile, Kufa Festival 2026, e o tlisetsa mekete e mengata. Ka Moqebelo wa la 26 September, Kufa Pitiki, ka la 3 October, e be back-to-back series. Sontaha sa di 4 tsa October, lesedi FM Kufa Gospel Sunday. Laboraro wa la 7 October, ba o tlisetsa Kufa Rimetse Comedy Show. Me la bohlano la 9 October, basadi ke nako ya lona, Kufa Woman to Woman. Tsena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein. Mme ka Moqebelo wa la 10 October re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa Lesedi FM Kufa Global Stage. Re kwala mokete ona ka makgethe ka Sunday Soul and R&B finale. Re a Kufa sela. Reka tikete ya hao CompuTicket, Shoprite kapa Checkers. Kufa Festival 2026. Go! O tla di tseba jwang o sa di tsamaye.
1: ke nnete o tla ditseba jwang o sa di tsamaye ke ena bathong wena motho e motle o theoe difate o tla lephatlhelong o monate ka tsela e kgetheileng ga o na le rona re jaifa re thaba mmogo tshebeletso ya lesedi le ka gare o batho ntumelelege motsotsong wa jwale ke kengke batlhankana ke bana ke ile ka ba letlhonolo la o kopana le bona ba le teng ka kono ka diphaposing tsa gaso studion sona sena re bua ka albumo ya bona ya moraorao tjena ntlha e nngwe etsang gore ba ratege ba ratwe ga kanakana ke ka lebaka la boikokobetso ba bona ke tse dintsi tsa dibini tse tlhwatlhwa ka tsela e kgetheileng ba nang le bokgoni Jezel Brothers mona ba tsamaya letswa kae Maslungise

0: bokgoni bona bana le bona ke ba hlomphatle bana bana beso ke bua ka Jezel Brothers ke bana ba murutinqizela ba ile ba etsa la ka bakeng ka mona ka mokiting o bona mba yotetse ka kwano ka Bloemfontein mo mamedie motle bankile mo roetsana yo natswa kae ke ngwana na ka mona ka Thabonga welcome ba moitse kwana na henya Spain mo antse ngaetsa mosebetsi o motle wa Mino Ward Ladies Night Jezel Brothers king kile ka tiba bana beso kile ka wa tlanya le lefatsi le etsa la ka bakeng mamedie motle gentse ke le mmoho a kere le a ratwa le a tsietswa le na le nana o la jwa le kina go tshebeletso nye ratwa ang le CDFM
1: la de wa jo khodimela nyala hlenda de wa jo ho phile ka 1990 ke phetse la de wa jo hona yo ne ka ntlenye ya dithunya ho hlokahalang ke technology fela e ka tshwa ke maponisa e ba bontsha mo sithunya se leng teng ntle le mo a tshaba strofela ho ba le bona ba ntse ba na le tsila tsimolaung ntle ba ntse ba na le tsitsi simolaung
0: taba ke ya dithunya wena motho e motle ere ke kopane le mohlomphei Lawrence Musia ke motho batsi ke ke buisane le yena ka maemo a ditšhelete batho ka jeno tsona re batla re imetse go boima bona ba haesale potso eo re e botsang ka nako tsotlhe ke o rena re tswa jwang mona mo re ikentseng teng ntate Mosia dumela
2: ke phetse ntate Mahloko le kae le babamedi ba le CDFM
0: ga bane ke phetse o phetse jwa motho batsi
2: ke phetse ntate ke phetse le ha maemo re tseba gore a ditšhelete batho ba bangata ba tlasetswe ke seo empa re teng ka sheno go tlotla re bua le babamedi ba le CDFM
0: ha re thuse mo mamedi ya mametseng motsotsong wa jwale ya ntseng a ingwaya tlhogo gore na o tswa jwang ka ra mathatana re imetse wena ngwaneso re fa maele
2: ntate Mahloko lebitso ke Mosia Motobatsi ke hlaka ka troponyane ba reng ke Matlosana ka Klerksdorp ka motsemo o monyana ba reng ke Khuma Kastelfontein empa ka tulo le ka mosebetsi ke ka kapa ka Cape Town ke mo leng gore ke dula teng hona jwale batho ba bangata re re hlokomele gore ba imetswe ba imetswe jalo ba hloka ditsela tse ngata tse leng gore ba ka iphedisa ka tsona goba ke hlokomele gore ntho e kopantseng le manyanenyane ditšhelete ga o le motho a sa e hlokeng le ba e leng gore re ba onele ke batho ba e gore re reng ga ba phela gantle empa tšhelete motho ba e hlokang empa tsela golo ko rena tšhelete ena o e fitlhelela jwang ka tsela efe le gore tsela ya teng o e fumana kae go mang ke tse botlhokwa tse leng gore re ditlhalosetse batho re dibeya ka manane wa teng goba ntho e re gotseng ka yona ntate Mahloko re gotse re tseba gore re ya sekolong re qeta matriki ke yona phitlhethaselo e leng gore re e shedile re gotseretse le bana ba rona gore ba kene dikolo ba fumane dikolo empa potsogolo e leng gore ya eme kapo ke e ke e botse ko gore ba ba kae batho ba dutseng ba qetileng grade 12 gona jwale ka sheno ba goromente wa rona re tlhokomele gore ha re mo bui hampeng ba re a tlhokomela gore goromente wa rona ga a na yona tsela kapo polane a re ka e beya ka senkgwetse gore batho ba e leng gore ba qetile dikolo ba fumana mesebetsi jwang kapa a mesebetsi sa fumanege tsa kgwebo di hlaiswa jwang ke mo e leng gore rona re le ba Mosia le ba bang ba le rengwe ba tsamaisana tsela ena le rona re ile ka fumana tsela tse ngata ke motho ola gore kile ka sebetsa di-mining ka le ka maphelo ka tsela tse ngata ka rekisa le go rekisa empa ka fumana tsela tsa gore ditsela di teng tse ngata tse leng gore motho a ka phela matsatsing a ka sheno matsatsing a inthanete mo e leng gore o ka fumana tsela tsa gore na mogolo wa gago e leng salari wa gago o ka e thusa jwang kapa wone le gore ga o na salari o ka phela jwang ntle le gore o tsoye o seng o le o kokota maane a le goa o sebetse
0: jwale ngwaneso a ko ntshwagele fela jalo gannyane fela ntate Mosia ke fetise tabena ke na le potsonyana o qetele ke batlang o e botsa go wena ke atla
3: motho e mong le e mong ya sa dulweng gantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki go le CDFM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano ao taba eo e gasitsweng ka ona go ikgasa bakeng sa go ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamaganyo la ikgasa go 012-568-3233 kapa romelela emeile go broadcastingcompliance@icasa.org.za le go complaints@icasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints@icasa.org.za
4: mathata a molao a ka hlaela le ha ile mang ha o ya leqwetheng la private o ka lefiswa bakeng sa puisano ya mohala ka mong. Lengolo, e seta le therisano e nngwe le e nngwe. Ka Clientele Legal, tefello tsa hao tsa kgwedi di kenyeletsa dipuisano, ho ngolwa ha ditokomane tsa molao le boemedikgotla e bang ho hlokahala. Re na le panele ya maqwetha naha ka bophara a leng malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Re boetse re na le diplane tse etseditsweng motho ka mong esita le tsa malapa. Diplane tsohle di kenyeletsa molemo wa beili, mme re tla wela seponiseng ho lefella beili e fihlang ho 5000 rand. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe esita le tsa basebetsi, mme o kenya claimi ho bonolo ka Clientele. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ntse re le mmoho nnaneo ke la haola jwale ke nako tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM ke buisana le Lawrence Musia ke motobatsi. Ntate Musia, ere ha ke phethela le wena re ke re thuse mo mamedini, ke na le dipotso tse mmalwa fela he. Re buile le Thabang ka kwano hore re tle re o fe sebaka nakong e tlang, o ko tlo nama re be re o fe le sebaka sa gore o arabele dipotso ho ba mamedi ba rona. A ko thuse mo mamedi eo motsotsong wa jwale a leng ka hare ho sona koloto sena, mme a batla hore a ke a tswe ntle le hore mohlomong o se a ile a qala dikgwebo tsa hore a ka ikimolle ka hara maemo ana, o lekile wa hloleha fela o batla ho tswa hona jwale tjena ntle le hore a ka fumana mehlodi e meng e itseng. Ke eng se a ka se etsang?
2: Ntho e leng gore o ka etsa ntate Mahloko ke gore sebetsa ka seo nang le sona matsong ao ka nako o nang le sona, goba se o nang le sona se bonana se le senyenyana, empa ha o ka fumana ditsela tse e leng gore re ya sebediswa tsa matsatsing a ka sheno tsa gore na tsela ya gore o be rakgwebo kapa o be kgwebo e le gore sentse e sebetsa ke efe, ke sona se bohlokwa. Bothata ba rona kore nako tse ngata re ipapisi le batho leng gore ba se ba le godimo re sa tsebe rona ba fitlhile jwang, empa re nyatsa se re nang le tsona matsong a rona. Empa ha o ka tshwara se o nang le sona wa itswetsa gore se ke nang le sona matsong a ka ke tla se etsa gore se phetaphetwe, and ke kenele ditsamaiso tsa thuto tse le gore di teng marangrang a rona ka sheno. Ba marangrang a rona ka sheno a na le thuto tse ngata tse le gore di ka re bontsha tsela tse ngata tsa go phela le tsa gore o ka phela jwang ntle le gore o kene dikolotong tse e leng gore ga di a tlhokega. So ke sona se botlhokwa ntate Mahloko, nka tsho ke sebetsa ka sona le sona matsong a gago and ipapise le ba e leng gore ba na le ditsebo. Tsebo ke yone e leng gore e ke tla ontsha dinthong. Batho ba rona ba ba be le phitlhelelo ya dintho baneng ba e tshwake taba gore tsebo ga ba be le yona. So o seke wa nka ntho tse e leng gore batho ba ditsho ka ofela marandrang, di teng tse botlhokwa tse e leng gore ga o ka ipapisa le tsona kapo wa tsamaisana le batho ba tsamayang le tsona o tla iphola o le gole bophelong.
0: Motobatsi ke a leboa, a re boele re teane gape le wena nakong e tlang.
2: Ke leboile ntate Matshoko ka nako ao le babaedi ba CBFM.
0: A se mohe motho e motle ke ka mokgwa go fitlhang pheletsong le ena ka teng mohlomphei Lawrence Musia ka dikeletso tsa ditšhelete le gore na tshebetso eo re ka sebetsang ka yona kefe bakeng sa gore re ikimolole ka gara tsena tseo re ikentseng ka gara tsona. Ntumelele ke ne ke tsamayetse le ena le wena tshebeletsong e ratwang le CBFM.
5: Dumela ntate Matshoko. Taba tsena tsa dithunya ga di tlo fela gobane maponesa ke bagotsi ba dinokwane ntate. Bona ba re tshepetseng gobane gore ba re sireletse ke metswalle ya dinokwane. Ntate Matshoko, nthwena ga e tlo fela gona jwale. Mohlomong ga go se go tswetse bo mokgwanase ba bangwe e tla fela. Ga e le gona jwale maponesa ke bagotsi ba dinokwane ntate.
0: Mme a re baponesa ke metswalle ya dinokwane ke seo a se tlhalosang. E re ke fetise tsebiso ke ena tlhe mo mamedi ebile ke re batliseng kwano. Ngwana monna ke kopa o ko nthuse tlhe, ke batlana le Yvonne Sibela le ntate Jacob Sibela. Re a ba hloka bakeng sa kotsi e sa tswaetsagala kgwedi tse pedi tse fetileng. Ba ka thusa haholo diphuputsong tsa seponesa. Ho tu ba ho kae kae motseng wa Welkom ba Sibela, Yvonne Sibela le ntate Jacob Sibela. Ka kopo hle ha ba fumana molaetsa wona ha ba ke ba letsetse Sergeant Mavungo nomorong ya 073 54 53 589. Ke a dipeta 073 54 53 0800 589 589. Kapa ba letsetse mohlowa nomorong ya 0837228060. Ke re tsa singa mohlowa nomoro tsa ke 0837228060. Ha o ka etsa jwalo hle o tla bo thusitse ba lelapa lena hore taba ena ike e salwe morao, ke shejwe hantle ya kotsi e ileng ya etsagala dikgwedi tse pedi tse fetileng. Nkgono le Diang Kopane wa Phase 3 pela Thuto Mfundo Crech le Chakela Tavern. Nkgono o dutse posong ya Rockland. Ngwana hae ke Ana Pitso. Re kopa le molate mo posong le kopane le ntate Thabo wa le security. Nkgono le Diang Kopane o hlaga mane Phase 3 pela Thuto Mfundo Crech le Chakela Tavern. O dutse posong ya Rockland, o kopa bana ba haehle ka kopo. Ana Pitso latangkgono o mane Rockland posong le kopana le ntate Thabo wa le security. Mamede motle wa tshebeletso wa lesedi, re entse ho lekane ka jeno ho lena le ratwang ke wena lenaneo la jwale ke nako mo e bang re ile ra fahla mmuso ka lehlabathi hle ka kopo tlogine le matso metsing a se ka bomo. Mo mamedi e motle re tla boela re ilukisa hape taba ena. Ha ke fura lena tshepi ko sia matsong a Thabo Mokone mmoho le le bomawela ba tsheditswe ke Kagiso Sibudi. Bongani Chabalala o teng ka tsa dipapadi, ba tla nne ba tlhabe malotsana ka tsentseng di etsagala sedika dikweng sa tsa dipapadi. Mamelanano lena la re a thella o je monate tshebeletsong e ratwang ke wena le Sedi FM. Ke a leboga hle ka botsietsi ba gago ka nako tsotlhe ha re ne re isutuse go na le mo o reyang.

0: Tori Risenga Moho Riakufa Sela
1: Na o hloka thuso ka ditaba tsa lekgetho. Office ya Tax Ombata le SARS di tla ba mimosa mola o tloka la 1 o isa ka la 3 Mphalane 2026. Tax Ombata e tla o thusa mahala haiba ona le tletlebo e sa rarollwang le SARS. Mme o hloka tlhatlhobo e ikemetseng ya taba tsa hao. SARS yona e tla o thusa ka dipampiri tsa lekgetho. Le dipotso tsa akhaonto le ho ntshafatsa dintlha tsa hao. Re fumane main atrium haufi le jet le foshini. Ho tloha ka hora ya borobong hoseng ho isa ka hora ya botshelela mantsiboya. Ha ho kopano e hlokehang ho hang. Tloho fela le ID le ditokomane tse amehang. Balefi ba lekgetho ba bohlale ba etsa phapang nako e sa le teng.

0: kgaso e tlisang pososelo difatlhegong tsa basotho.
1: Ba ikutlwa ba le motlotlo go tsheetsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
2: Segorane Entertainment and Projects mmogo le Lesedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le Lebotse Gwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground. Tloho o tlo bona Lebotse Gwabela, Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Xoli Ngwango, Joyous Celebration, Ensemble Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle le Naoma Bote. Mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsomong hoseng ho fitlhela ka hora ya leshome bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand mme o tla di fumana Pick and Pay le Compu Ticket. Cooler Box di a kena, tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke All White. Tloka kemche ya hao bakeng sa dintlha tse felletseng o ka letsetsa 082 365 6565.
3: Mama Betty le metse mararo ka bona horra ya boraro ke ratela afternoon drive le Seria FM. Mama di go diena ya mphalane hangata e bitse jalo ka October ho ba nito la 7.
4: Mama di go diena e tloele go di leng re ka yona ha re a tshwanela o sebedisa makamtela ho hang fela ba sebedisang. Mme ka jeno he ke World No Alcohol Day. Gatsatsi le ha wa tshwanela le ho hang hore o be le lemeng.
3: Le hanya
4: le hakana pe.
3: That's it. Ha holo ha ka ile la bhla. Jwa le kutla melaitsa e kena ba ga khona thabo le le jwa le bua lata.
4: O ba ba.
3: Tshe le bua ka mogana. Ke go ba ne mba. Tsa bona tikise o tli.
4: No botlwele bona bontla bo bona ne ne.
3: Na. O tla ke mmelo ba tla di percent nyana tse itseng.
4: Oh.
3: Eh o tu mmelo o sebetsa ntlo tshwantse le di percent tse itse. Ha ke tse.
4: O ba balo.
3: Kwa jwa.
4: Ba bona ga bo tswagala le ka ga la ka ba.
3: Aw.
4: Ho hampela. Lo bo be a mona lo re a slobaneng.
3: Ja le mmela ona di percent ho.
4: Ah ke tsa miriana fela. A ke go tema miriane.
3: Eh oh. Ke a tlhopomela.
4: Ja le. Mo be di World Health Organization e ya ka nya ha batho ba sebedisang jwala ka bohlaswa. Ho bo sebediseng ka bohlaswa ho etsa hore batho ba ka banga di milione tse tharo lefatseng ka bophaga selemo le selemo ba hlokahale ka baka la tshebediso ya tai e bohlaswa.
3: Mintle le ho kula ho itseng ho bakwang ke tshebediso ya jwala e bohlaswa. Ho na le diqeto tse batho ba di nkang ka lebaka la ho ba tlasa setsumetso ya tai tse tshwanang le ho kganna o tauwe diqeto tse o di nkang ka nako eo o leng tlasa setsumetso, dintho tse o di etsang tse beyang bophelo ba hao le ba batho ba bang kotsi.
4: Momedi ho thwe hape kwano ho sebedisa tai ka bohlaswa ka mantswe a mahodula o ntse o nwa ka metlha ona thoa ka goneng ka metlha o tshwanela ga a be le a glass off e mongwe o ba a bottle off ho tla tswa fela gore na wena o batlang jwale ho thwe tshebediso eno ya ka metlha ya jwala e ka o beha kotsing ena ya haesale wa iphumana o na le high blood pressure, o na le mental health disorder, maybe le o na le mafu a mang a mahangwang jwalo le sebete.
3: Ha o nwa haholo
4: o ka iphumana mono le bo kankere ke mafu e leng ho rateng mona ke bone bile o kenywa mafu a kang bo breast cancer, liver cancer, throat cancer, jalo jalo.
3: Tere kgwedi ena mphalane mmamedi ha le hantle ka ofela ke kgwedi e behetsweng hore re tle re rutane ka kotsi e tliswang ke bonwa jwala ho feta tekano. Mme ka jeno ke letsatsi leo ka lona re reng re qala leto leo la kgwedi ena ya October.
4: Kgwedi ena nqo mpho o sa bothitse.
3: Hohang.
4: Sa bothitse.
3: O koleke o bone o tla gona.
4: Ra gona re
3: go. O koleke o bone o tla gona. Wa pheleya wa tse.
4: Ha wa pheleya.
3: Wa tse ba wa pheleya.
4: Wa pheleya o sa tshwarela ka.
3: Ba nete ho aphele.
4: Nna le mo re jo. Ka ba ka utlwa go go tshwere wa tshedi ja bota.
5: Ba sho ba tsa tshwelela baba. Se se buile baba.
6: Le bulithibo. Ho riatel.

0: mona ba tarretse
1: yo yo
0: ba tarretse ga tsama mo meka
2: ngwane so se ke ra go tora stulo ke emeng ona jwala e se fihla mona ntate
0: ra mona re tsa mona meka
2: bona ntotsele di etsa le se di efe
1: ho tlabe ho dubeile ka sonta ha ka di 4 me ba ngo soko swa ga tikiti ya ha vo kya ha u he
2: ai
1: nje tlabe le ka old grace ke a tshaba le nna ke le mona
0: ho setseletsa dile le leng fela ke ba le ka jeno ke ba le la sonta omega jwa tsa motho soka nga reka tikiti hore o tlo fetwa keng ba latedi ba omega ba tlo ba tla ba bona
2: mo kere konya na we ka sonta sonta ngwane se tlabe le mo drink
1: yo yo yo
2: kere konya

0: modimo sonta sona se
1: ah tla bo dubehile
0: mwana tla bo dubehile kwa park a ke tsebe o tla tsala tla bo dubehile mwana se tla be ke le mono nna ka sebele eng ka sisi hore ke palama ka ona stadium ke theo stage ke theo ha ka yone gore ke ntle ke ya ka o bane hey ye tsata
1: mo be di hotla bo dubehile ka sonta mme mona re se re o hopotsa fela e bang o soka o fumana tikiti ya hona jola ke tsebo wa ke tsebo etsalang ka wena Lusanda Becha Omega Kuno Benjamin Dube Jimmy Cockstart Soli Mahlangu Mandla Chabalala Khaya Mthethwa Hlengiwe Mhlaba Thokono Gabe Manana Mpumi Mthweni Xoli Mncwango Sindi Ntombela Nothando Hlophe mo medi ha o batlo fita reka tikiti ya ha hona jwale
2: kwa kwa murao itlwale mo mabene ha ke batle o qoqela
1: jo
2: omega hona jwale o tloetse nthongwe le ngwana nga yetsa re ke batle ya station in sale sedia na
0: go life
2: ke lo jotsa batho be ke ba ratang gore ha ke batle
0: ba fete ngwaneso go tla be go dubehile jwale classic medley ya san hlatle be fitla Bloemfontein la nhlafela tla be
2: Bloemfontein a re no fetwa ke kimba
0: Hey,
2: Bloemfontein are no fit to Kimbali. Mono o record up.
1: Nele mafike.
0: Mafike.
1: Mafike.
0: Hawa, hawa.
2: Are no fit to mafike.
1: Never.
0: Wa itsiba, pereng etso sena.
2: Are no fit to mafike. Are never.
0: Free state.
2: Bisi reka ticket.
0: Yeah.
2: Yo. Ke batla re etse history sometimes sena. E ma free state ama.
0: Ke be o le jwalo ngwana me. Ne ra tsiba fela gore Bloemfontein ke le haeng la gospel.
1: Yo.
0: Free state. Ah Bloemfontein ke le haeng la gospel. Jwale ha ba tlo utlwa nthotsetse matla. Se bile ke nalana ka gore ke palama nako ma mara ke batlo udwetse.
2: Ah sa bu.
0: Ka bile o tla bo re ha eno e ke se ke tla
1: ile. Ke tla emela nako e.
2: Ke go tsara taolo ya o phumula hlo.
0: Bona na le nna. Nna ke na le baking artist ka le lebza.
1: Ke
0: ona ke kena le ba ha itsona le soprano and then ona ke my managing PR
1: ai
0: and honestly la just was my ai
1: akwa pa ntse tsila akwa pa le
0: yeah no no guy
1: yo ga itse motho hona joale fela ke sentse ke le sontaeng ke ba le di goosebumps fela ha ke bua ka setletsa hala ka sontaha me mo milo le sedi tshwanela a potla ke hona joale phumela tikiti ai a se fitwe ke khala le lotlabe le ka mo a se fitwe ke mohau o tla bongwe le ka mo ho ba ke a utlwa ke le mona go ntwe tlabetsa la ka mo tlabe le mpea o
0: tlabe le mpea o and the tickets it's a little yeah joale a ke ba mathe because ha ne ke checka ne 80%
1: Mohamedi di fedi
0: 80%
1: ke fedi a o fedi le o fedi le bata Mohamedi mata
0: aba mathe
1: mata Mohamedi
2: Omega bina ye
0: yeah
2: o lo bina pina ye stage
0: ke lo bina
1: yo
0: thabo ke lo bina ke tle mo e qeta o tswa hopola and di committee ke di thotseng tsa batho ba free state le ba ratang le sedi FM
2: ba re rutu
0: ya di testimony tsa bona ngwana so ba re pina yena jwale nka ke ka etsa phoso ya hore ke se
1: o tsebe pina ha e binwa ka ha ga kereke
2: yeah
1: worship team e practice a pina. O tsebe ke yo.
0: Tsebe ke yone. Ke ba ba bangata dikeretseng
1: ka
0: kontene ba ibina. Jwale re tla o yetsa. Se ke betse 20 minutes ya yona fela. Mo line mo seteng ya
1: gore
0: ke 20 minutes ya classic.
2: Bona mmane mo ka reng ya fela teng o
0: mo
2: bo qala.
0: E be ke a maruri.
1: Ai.
0: Na che. So.
1: Yo. Ah ta buta mo se ye le mo me. Ah ta bo sinye le teng.
2: Hi.
0: Yeah.
1: Mohamedi Kufa le sedi FM Kufa Gospel Sunday ya tsa hala ka sonta. Sona sena.
0: Sona se.
1: Reka tikiti ya hao ka jeno. Ska emela ho sane. Yo ba ke 80%. Do sa re tla ba ga 100% sold out.
0: Ka fetwa.
1: Tsa maolo reka tikiti.
0: Yeah.
2: Ntho ke sa rateng ke mo Mohamedi ke moratang o le sedi. Mo free state time o tla fetwa ke ntho.
1: Yo.
2: A di qoqela.
0: Eh sa a utlwa ka batho. No.
2: Ke iponela Omega.
0: Aba inke.
2: Line up ene e matla.
0: Yes. And go fiteng ga taba lebza ke hore ha le ha batla mono. E ra tse ba re ba morata Omega. Mara ka ba batlere se modimo ba tla go
1: re tsona.
0: Eh gospel artist wa bona ya e o fitisa o file morena mara se modimo.
1: Mm.
0: E o isa ko modimo mong a bophelo. Jalo gospel ha ibile a kgetho le go roma. E tla o tla o le jwalo.
2: Pastor Be ke fitile nna go le pastor. Ke ke fitile nna o ja fitse mona mo rutindi.
0: A se so le mahlango.
2: So le mahlango.
1: Le mahlango.
2: Na go ntwe go go ntwe bua.
0: Eh no.
2: Are are hona le ntho bo
3: fanteng yes
2: ga gone e hlalosa ke
3: fela
2: hona le ntho
3: hona le ntho
2: ene tlo bona hala ka
3: so bua nnete ha ntse ke ya Bloemfontein le nna all the time hona le ntho e tsala ra ba binela batho ene e bile a go khatoletse gore ba bang ba iketsetsang ba inwela ntho tsa bona eng ha re ya motla o jaja batho ene modimo o bua le mang kapa mang ene ha hona ntho e ke enthabisa jola ka utlwa motho a tsa bo paki ba hore mani yei ke nntse ke javela mole mara ha ke dula fatshe ke o mamela jwale modimo rurumetse bana batho ba jwalo a re emblem 14 re utlwa modimo
1: e ya go enyu le monde jwa go ba gona se re le moyeni tatwa

0: pele ke dithabo
1: yo
0: pine en izulu
1: yo
0: ai ke bona mawana ho lebu fitso ho TikTok kwana ka hla ka best status ka mkhoyo le mnate ka ding ka tshikunela ke go le ba pala se iputsa le buetsa e mo ke iputsa le buetsa e no ke nana ha pine na e line ne ka le bona mawana ka mkhoyo ke ga tlile to mawana
2: ntse ke mo khalemela ga dilo fa

0: matha re mane Cairo bona teng na henya e gepita mo sotlo sa bafana mafana se leng hona teng re bone matsatsing a mabedi a fitileng se bapala ka bagabane bona ba e sale papa dinyo bobedi go tsa o phunyeletsa bakeng sa 2027 Africa Cup of Nations pamoja jole motswalle wa rona ne opo o mono hem gore fa gore na ebe dintho di tsamaya jwang jole ka re tseba gore ba itukisetsa papa di e matla e tlo bapala mafelong a na beke kgatlhano le tlhopha sa naya e gepita e le papa di ya setswalle hela ne o monna ha re dumelisa re wa maele kwa no re ya thella
1: wana American ke moyetla ku dumelise ebile hape ke dumelise me mabedi sa le CD FM le ratella afternoon drive
0: monna re bone papa di matla matsatsing a mabedi a fitileng chene se matla hakalo empa ine le papa di monate jolo ka ile re hlopasana ha se go nno hlaba dintlha ibe ka mora papa di mokotlisi o itseng moya o no le jwang di papa di itseng jolo ka ke tsiba hore ha o le mono o ba ha o funyana haholo le bona mme o kgona hore o qoqe qoqe le bona o utlwa rona ba ikutlwa jwang ka mora papa di na eneng e le matla e ba e tlotseng kgatlhano le hlopasa Eritrea
1: wana mega nnete ha o nnete e fitang eo o la bona bashimane ba ipobola ka bogabane e be ka nnete re lebile Mofokeng o kora ntlha tse pedi ya ba ka nnete gape le Igram Reyners le yena o bea lebitso la gae go banana ba korileng magape la gore sepadi se le reng motlhomong coach Kgotso Mosimane o la se bitsa se e le goreng ka nnete batho ba bangata ba ne ba sa lebelela gore motlhomong le ena a ka kora ke bua ka mang ga ke sa bue ka Luther Singh o la bapala le yona ka nnete ka maatla ebile kaoreng ka nnete mokotlisi Mosimane itse ha papa di fela ke a ya o yena a mo fa hage engwe e golo ngwana mme o bontsha re ka nnete o thabile ka the way Luther Singh a pretend ka teng empa ha tota o pula ha pere mo kotlisi o lafa Brooklyn Pochenfull papa dia ya pele simuso o tla tsa ba fara ba fana ka ba ka re ka nnete ba tse o ba se a tswe kotsi o ba petse hantle ka bogabane le yena a sebetsa hantle ba tsamane ba thabile e bile ba itukisetsa go ya ka mane ka Cairo go tlongangisana le Egypt.
0: Ha re ke re bua ka taba ya di bapadi tse leng hore mokotlisi o di bitsitse sehlopeng sa hae tse sokang di ba le kabelo ke utlwe batho ba bua ka taba ya puso di thejane ibe papadi nye ya sotswalle ya sonta re ka bona mokotlisi a sebedisa tse ding tsa di bapadi tse sa bapalang di bapadi tsa ho phunyeletsa bakeng sa 2027 AFCON pamoja
1: wana meka nnete ebile o nkile mantswe o ka tla wantsha ka molomo ka baka la gore ka nnete ke yona ntho re tlo e bona sonta ga bankana le egepeta ka monana ka Cairo International Stadium ga se puso dithejane fela empa o teng le ena le Shandre Campbell le bone seama le ena o laba teng a kena kgatlhano le Eritrea mare ke mona motlhomong mokwetlisi a mo fa papadi kao fela ga re kana le nna ba egepeta o di teng ke papa di mongwe tse neng gape ka nnete mohlomong go tsa netsa dithibathibane re tla bona jwalo Sipho Chaina kapa yena Ricardo Gose e ba bona ba bona ka nnete ba qala papadi kgatlhano le sopasana sa egepeta o lebelele le mamedi a ka lebelela mohlomong ditho tse ka bana tse hlano tse tsheletseng ga bafana bankana le bana ba egepeta ka Sontaga.
0: Ha re kwala fela motswalle wa ka re shebe hore dibe ke dipapadi difeng o fitlhela ka tse e leng gore go se o netefaditswe ga dikeke tsa gona go ba teng papadi nge motlhomong ka lebaka la ditimalo jalo jalo
1: wana mete bo homo kwena o tswile papading enana e ratelang ya egepeta ka baka ka nnete o latswa kotsi ga bafana ba ne ba pala le Guinea sedirase moqebelo wane o fitileng that is why hape o ne a le siko ka laboraro ga bafana ba pala le Eritrea ga mmogo le bathuse obas le ena ka nnete ngwana mme o tlabe a le siko ka sontaga o tswile le ena ka baka la rokanoto ngwana mme o latswa kotsi ga bana ba pala le Eritrea motsotsong e kalang e leshome ya baka nnete o tswa kotsi empa bafana ba ka lebelela mohlomong Obri Modiba a gutle le Nkosinathi Sibisi ka baka la gore ke bona ba yone ka nnete le bona go notse go bana le potsonyana gore ba tla bapala kapa jwang mara Tebogo Mokoena bathuse obase bona ka nnete ba tsule ga re nkana le egepeta ka Sontaga.
0: Ke utlwile menyenyetsi re ka mo sala o tla ba le siyo ga o sheba o tla ba le siyo kapa o tla ba le
1: teng ngwana mme ga ke bua le wena tshelana ngwana mme ke tswa ka mane ka Cairo International Stadium mo re reng papadina ka nnete e tla bashana ba esi mona ke re banna o etsalang ka mo sala le bona ba re mshana poho ai o tla ba le siko ga re tsebe ga ebe ba apala dikelello kapa ka nnete o tla ba le siko na mare taba tse tlagelelang ka mona ka egepeta ke gore Mohammed Salah ngwana mme o tlabe a le siko ebile gape o ne a le siko ga setlhopha sa egepeta se le sa bala le sa sapa le setlhopha sa south Sudene o tsena tsa o phunyeletsa go ya ka mane ka mohopeng wa African Cup of Nations ka laboraro so ho ntse fa ditlo o tla ba le siko mare ke wa padi ya bolo lona wa tseba kelelo dingata mona ba padi ya bolo ngwana nne
0: No pore le buile a holo a ho bitirinyana he hona le monne mo ke motsabang hape mo no ke mamushi fela ke le buile a holo ngwana me re tla bua lona hape na go nyetla
1: ona me ke mo nyetla ke re ke a leboa ke re tanki hangwe tanki beri tanki hararo tsela ka re shwa mona na ka e gepeta re shukran inshallah
0: o utlwa he mamedi ke le buile a holo ne opo mamedi ke motswalo wa rona kwa ne gotlelo sa dipapadi nanu la re ya thella o na re neletsa tse dintsa dintho tsa bohlokwa tse go lokelang go ditseba jalo ka hlopa sana ha se tlo bapala papadi ya setswalo le sontan sena kgatlhano le sanaga ya egepeta mane cairo bana beso ne di le gakalo tse ding gape mamedi tsa go qetela kankane fela gore ya bohlano ke tseo
2: le buile a holo fela bongzito
0: ola
3: ha go le bua holo tibla mohola na bongzito N1 northbound ka mo fela ho Olifants Fontein Road le phele le tona la mila la amehile ka mo ga nna ga kelo hloko me o lebele le tie hiswe mata jalo ka se pitipiti se fitla mane Allendale Road re a fitse ka mono re ka mane ka N1 southbound prefta jalo New Road ho nona le go tsika mo fela malala sa teng a hlekilo se pala ha mona tsana se pitipiti out in 1 southbound prefta jalo Binoni Road mela yo hlekwetse lebella tiehiso e matla tsholo ka ha hona le kotsi a manga makoloi a mmalo ke ne go tsoretsa ha kana hore ngena me bana ho tsiri bona ga sa di bona ga tswaga ke tibos_mokone @limawela1x hashtag ratella traffic
4: Best deals ever.
5: Now what's iba se bohle ba buang ka sona. Leba ha OK Furniture hona jwale. O fumane moqeqe kwa dipoloko tsa 1300. O top loader washing machine e grey ya 14 kg ya T5. Jwale ke 499. Le Vita Sleep Zambezi double pay set ka 3999. O poloke 500. Di solo tsena dintle ka ho fetisisa. Ka lebenkeleng le online ha OK Furniture. O fitlhela ka di 11 tsa October 2026. Hona le melawana le dipeelo. Le bonito

0: Letsatsi Oxlade Day What If Remix ka nnete mo mamedi What If What If ba leng ba yetsa pele ha ba yetsa ka be re simona le rona ka ba theuwa ka ba bitsa ka mabitso What If ha ba yetsa bo pti thaban rampoane ka be re simona
1: ah ntatwa ka ba bitsa dikaka pa vhat a ka utwa ke cha mngaka ka utwa ke cha budise boyeng pele mo medisa mele jalo pisa na go na ka re ratela afternoon drive hantle di matlo hore ke a bohlanita ba tsa go ga bohlanu di alatela

0: ba friend Caterpillar le mzizi o le sedie FM re nako o tla dula o hloleha ha o sa tsebe re nako ya modimo ke ntho di tsa majwang tshwantse dule o dutse tshepong re one day one skam tatisa re le bile ke ne tlotisa modimo pika ditaba tsa hora ba hlano mogatlo go qetela wa drive time to kamala ka beratella afternoon drive show stand mo tsa thepe ke mo sebetse mo le rona o lakaletsa ndadeki kama na ka Virginia happy birthday ndadeki happy birthday o le bona tsedi ntse ngata ngata fela ibile ke bone a sa hopola ke mangaitseng Dr. Dikgoro kama na ka Davidton le yena wa hola ka jeno a go kopa ke mlakaletse ka tlolo mahlono happy birthday a ho le bona tsedi ntse ngata ngata
1: happy birthday
0: are ke nyoma ngane re kwala re tsamanya
1: ah mo be di wa tsima ntwa go nane ya che ga ne dine le khutshwane mpane se khutshwane ha kalo wa ba ne se ya o ntwa la ping tse tlwaile ile hleka nete empa he ga tsama metso se nge ba shima maroka mara wa hore na ya botlhano ke ka ho he di papadi le bongzito a tla dinkang ha jwale exactly 20 bila a dinke hona mara ka paka morao ho mabenkela ba ke shebile ntho tsa rona monoge etla
0: ha ke go bana se re thutshalla fela ka mo ga mabenkela nana
1: e ka mo ga mabenkela
0: oh same list ene ke bona batho ba ndadiki oh alright eh re se tsang re tla pina e ke mafela be ke a maholo ke weekend enkulu ntse re na le joni
1: ba tla
0: o sa itlopisetsa o sane

0: ena wa theo ya meritonosa
1: sa ka
0: go meritonosa no tla bona le botholwana he merit he o sa ne meatoni bana ke weekend enkulu
1: ntho e tla be ke etsa ga mono ke rapella lona bana le
0: sa mo ithekela ticket ya all white ho sa sa mo ithekela ticket o ske wa fetwa ke president he ntho e tla be ke etsa
1: ano o bona ha le rapella le ka ga dia pagotse tshweu eng ka pa eng ka etsa
0: selnana le bogabagile
1: ha tatwaka
0: selo ho hlaba
1: ka kata
0: lenana le bogabagile
1: le gapche ka etsa ha a le tewa mae
0: pela
1: tsa bona mana tsa bona mana tlo ho bana ba se tlo ho letlo natifelwa mo me di reka ticket ya hona jwale o ipone o le ka mane ka all white praise and worship ya le bo se khobela
0: ka mana ka metsi fitile mo ne club ka laboratory fitile mo laboratory ke na le ntate se khobela yo so qalwa ka ba di tlhopiso stage tsa ka se qala ke re mona la ke ya re mona ba bona ntwe tlo bona
1: ene mafelo a be kena ha se a dipula ba bona ntwe ke gatileng go ha hona pula
0: ke botsitse siri re pula ya tla go nix
1: ho tshwe ntwe tlo tshisa ha se a mona
0: siri na me step gone nothing
1: o se re se mala ha o tsana a thola tla go ya se se mala le
0: feela molo
1: se a hle ha e
0: bitsa magoa
1: ha e ha e
0: ka ntho tsetsweng
1: ha e ha e ka ne tshwe sa mala o tlo ipe hantle le bana ba tla fumana sa tshwara o bongane o nwang o wa o tabo ya ha e ha e go tshwara
0: bona o ile le skamba
1: ha e hle
0: ene
1: o la tell flumente ka stampo la ping ha e hle ke le bomtleng ha ha a ka ntse
0: a se ne alwana ka
1: mo lwana
0: sana ntse pele mo be ya
1: mmm
0: wa bona le ka bona khonyolwang wa ga thula ba ya letsomo le se le mo ise
1: ba ba tshisa ona le bana ba re ke a tshisa tse
2: Bo pelo bo potlakile ke bo sebetse ke bo ikwetliso ke soporo ke metswalle empa wena di uhlile setha jole leba ha okay furniture o ka bona hantlo ya hao ifetu ha motse o ba le sofa ya o khanolla tafole e mo mahanyang ba lelapa bethe munyu la mogatsala mantsibuya di sebediswa tsa motlakase le tsa technology tse nolo fatsa mbupilo o ba ne monyako bophilo ha o hule o ka tlunka mona leba le lupo ha mmoho le okay furniture nyakalela bophilo
1: Kelegato la pele Scorpion Kings tla televisioning Africa Borwa ka kotloho ho tswa stadium nga sa FNB. Go shebelle Cubs of the Small DJ Maporisa, Amifaku Youngstana, Focalistic Kamumphela, Lenkosetsana Daughter le babang ba bangata. Se fetwe ke mino o monnati le menyako e ka moqebelo ona wa la 3 October ka hora ya borobedi bosiu ho SABC 1 le SABC Plus. Scorpion Kings le khatlo la pele televisioning Africa Kabura SABC 1 Mzansi for show
2: Atadi papadi horiatella libongani chabalala
3: ke le bile ha hona bana ba se mo mariwa tsebeletse ya lesedi ke tsa o qetela kwa no re ya thella la bahlano lena ha re diqale ka tsapa pa di ya rugby fly half ya hlopa sa sharks vusimoyo hore ele se hlopa ba se ba le malala ala o tswe o thulana le ba sireletse ba sekola tlhulisano nya URC ele no hlopa sa Leinster ho sane ka monaka Kings Park Stadium Durban moyo ya dilemo tse mashumo mabedi yana na motsumong o hlabile di ntlhatse le shobelena le metsumene mafelo nga fitileng a beke ha bane ba shashara hlopa sa Ospreys pa ba di nya pele ho United Rugby Championship me papading ya usane he o tlokala ba pala mmoho le Andre Esterhazen bo hareng ba le bala hore ba tla be ba tsepa mitse maikutlo a holo mmapalong wa bona e bile ba keke ba ingongo reisa hakalo ka seriti seo se hlopa sena sa Leinster sena le sona tlhurisanong ya United Rugby Championship moyo obetse o lebuile tsietso e sa le a ifumana go tswa mo kotlisi wa sehlopa JP Peterson e ka tsana le ho tswa ho di papadi tse kang Jordan Hendricks e moholesia masuku Ha re dipatla ka tsapa papadi ya netball le di shopa tsepe di tsa dikolo tsa kwano na henya Afrika Borwa tse leng tsa hapa tlhurisano ya DSTV Schools Netball Challenge di letong mane United Kingdom mo di bapalang kgahlano le tse ding tsa di shopa tse hlwahlwa mo papading ya netball di shopa tseo ke buang ka tsona ke Sapal Gymnasium e ka tsana le sa Khanyolo Senior Secondary School vele

0: nga mabedi ya fitileng di letsa qala leto la tsona ka tlholo empa maobane di ntwa ya tsama hantle tlo ka ile hore di shasharuwe ke hlopha sa Labra ka bobedi hlopha sa kha nyolo yetu se hlotswe ka dinkhatse mashume a mane ana le metso supileng tse mashume a mabedi ana le metso robong le ka mora hore papadi e khofutsong di ntla di lekana ka tse le shume le na le metso robong se hlopha ka singa ha sena sa phallo sona se hlotswe ka tse mashume a mahlano ana le metso e miraro ho tse mashume a mabedi ana le metso mihlano Mimamedi hlopha sena sa Labra sene se hlile se bapala ka dibapadi tse hlwahlwa holo papading ya netball mokotlisi nka hlakala bakotlisi ka bobedi ba dihlopha tsena tsa kwano lapeng ba boletse ha ile hore ba ikotla sefubo ya ka moo dihlopha tsa bona di bapetseng ka teng ebile ba se ba ithutile boholo ho tswa dipapading tseo ba seng ba di bapetse ho tloha mona ho ya pele he dihlopha tseo ka bobedi di tlo thulana le sehlopha sa Bromsgrove pele di phethela leeto la tsona ka ho botsana dipotso le sehlopha sa naha ya England sabaka tlase ho dilemo tse leshome le na le metso e robedi mme re tla bona gore e be di tla sebetsa jwang fela leeto lena la tsona he tšhele ho ja di shebile hore di tle di hape ntlha e kgolo mona ke hore dibapadi di fumane boiphihlello bo di bohlokang jwalo ka ha dibapala le dihlopha tse e leng gore di naheng e leng gore ha o sheba e hlomtshwa haholo ha re tla papading ena ya netball lefatsheng haholo papadi ena ba tlo e bapala e kgahlano le sehlopha sa England sabaka tlase ho dilemo tse leshome le metso e robedi ke engwa dipapadi tse bohlokwa haholo mo di di tlo lokela hore di tle di thute ntle le hore fela di lokela di bapale di hape papadi e le hore di shebe hore di ntlafatsa jwang bakeng sa sehla se latelang sa dipapadi kwano lapeng dikolong mona ha re kwala heka tsa papadi ya bolo maobane ke ile ka re papadi e tlameng e le pakeng tsa sehlopha sa under 23 sa Africa Borwa le sa Algeria e tlo bapallwa ka mona ka Durban che papadi eno e tlo bapallwa ka mona ka Dr. Mulimela Stadium hape ho tswana le ena ya maobane mme yona e tlo bapallwa mafelongwana a hore yang hona a beke jwale ke papadi e bohlokwa haholo ena he bakeng sa sehlopha jwalo ka se ntse se itukisa le ho sheba hore dintho di tsamaya jwang ke difeng dibapadi tse kgonang ho bapala hantle ha dipanno le difeng pele se le ba dipapading tsa punyeletsa bakeng sa AFCON ya bakatla sa dilemo tse mashome a mabedi a nang le metso e meraro mme ke a dumela jwalo ka ha ke ile ka bona batsietsi ba tlile le ba le maobane mafolongwana a beke jwalo ka e tlabe le mafolo a beke ke a tshepa hore ba tlatla ka bongata he ho tsietsa sehlopha sa rona sa naha dibile akalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona he mamedi tsa dipapadi kwano re a thella ebile le tse kwalang beke se re tlateana hape bekeng e tlang hona nano lena la re a thella sekgutlwaneng sa dipapadi mafolo a beke ha be a monate ba tla ya meketeng ba e hantle kgutlwane tse re felletse athe batho ba dipapadi he re tla sheba rona be di tla bapala jwang jwalo ka ha e le hore le sehlopha sa rona sa bafana bafana se ya bapala hona mafelongwana a beke papadi ya setswalle kgahlano le sehlopha sa naha ya egepeta bana ba e sukitseo
1: Bloemfontein nako e fitlhile Kufa Festival 2026 e o tlisetsa mekete e mengata ka moqebelo wa la 26 September Kufa Pitiki ka la 3 October e be back to back series Sontaha sa di 4 tsa October le Serie FM Kufa Gospel Sunday Laboraro wa la 7 October ba o tlisetsa Kufa Remetse Comedy Show me la bohlano la 9 October basadi ke nako ya lona Kufa Woman to Woman Tsena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein. Mme ka moqebelo wa la 10 October re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa Lesedi FM. Kufa Global Stage re kwala mokete ona ka makgethe ka Sunday Soul and R&B finale. Re a kufa sela. Reka tikete ya hao Compu Ticket, Shoprite kapa Checkers. Kufa Festival 2026. Go! O tla di tseba jwang o sa di tsamaye.
2: Lebza skim hamnatelegai mo skim hey man hey lebza wanqeda hey wena le butsiba zwakhe and wangupusa out here when I choose ala reke ya chisa man aw yaba bitsa magwa ayi wa fit hey lona la qabula man hayi ayisteleka ka resume tintabazo shapo ba fitu
3: Tanko Steleka mamidi re a suitsa re tlo suitsela jalo tisetso mo kwena o tla hukuka a mathelo wena mosebetsi ko moholo bantseng ba o tshwere moifona wa rona wa current affairs me o tla hlutlwa taba tsa bona ha re tlwa fela ka morametsetso e mene fela ke weekend e kgolo ena jalo ka re tshulo ke khufa gospel ke le bo tshobela ho sane
4: di ja fa ke back to back Bloemfontein khufa yo mamedi ho kopa ka di ho tla ka ntsuke ke dubidubi ke u dubeile Eben jale tsa bolete ba hore le mafelong a na bekelong hore re ke weekendeng kung itlokomela
3: a re kopane le bo sekgobeleng o sane ha ke tlwa mo ke park station Joburg ha ke tlwa park station Joburg Sonta Rio Casino Northwest ka Sonta re kopana mo
4: ke nahana ke tlabe ke le ka Meyerton ha ke tsebe ka re ke tla tloa hape ke e park station ha ke tsebe moya tla ntaola wa ntaola moya jale he momedi ha re se re tla bona ona gore a re bonana kae fela he momedi e bang o ya meketeng yohle teng mafelong ana ba ke itlhokomele hle mme ntate modimo a be lwena a o sireletse
3: re latatisetso bokwena re e kwala ntho

0: I had to come out. Harlebuwe. Irehe retswelepi. Lina kwarna ihle hainga ta rea jwalo he ho United Residents France. Dr. Bakwena Ramosiye. Ntate Ramosiye, o na le metsotso e mmedi fela ntate. O tshepisa baagi ba na eng ka di.
1: Hauwe mmuso wa mashodu, hauwe. Hauwe mmuso wa mashodu, hauwe. Down with corruption, down. Down with corruption, down. Ntate Tiisetso Mokoena, re le mokgatlo wa baagi re hlokometse hore bana ba matšhabeng ba sotleya ka ga lefatshe le leng la bona. Mme ba sotlwa ke batho ba tšhaketseng ka ra matšhabeng be e leng gore ga bana sebete kapa ga bana tšantšelelo ya go bona matšhabeng e tswelela pele. Jale rona jalo ka setšhaba re le baagi ba matšhabeleng ge bone gore go tlhokala gore re eme ka maoto re tlisa diphetogo. Mme phetogo ya pele re tlo e tlisa ke ya gore re tlo etsa bonnete ba gore infrastructure ena e senyeileng ra e gotlisa e loke. Re batla gore metsi ya rona e laete, toropo ya rona e laete be motsheage le bosibu. Re batla gore diterata tsa rona ka hara makeišene ya rona di ome di sorege. Jale re tlo etsa bonnete ba gore re tlina di-storm water, re etsa bonnete ba gore diterata tsa rona di a tsamaya. Mme re tlo etsa gore mashoduana a ntseng a utswetsa setšhaba ya Tronkong. Ye re nngwe e re tlo e etsa ke ya gore re tlo gotlisa gore mosebetsi ena ya gore batho ba theoele le bosibu ka mantswe a ma night shift e be teng gore ditoropo di tlhwekiswe bosibu. Ke e nngwe e re tlo e etsa eo. Mme e re ke keneng ga e sia moranda tetisetso ke ya gore batho ge tshwanetse ba tsamaye ka bolokoloi go sena letho le ba letshabang. Mme re batla go tlo etsa ntho e re e bitsang ka gore ke safety wardens tse tlo ba teng tlasa safety and security ba tlo sebetsa ka ra matšhabeng le bana ba matšhabeng. Ke tse ding tsa dintho tse re tlo di etsa lebaka le re gore e yang ntate
0: a re lebo a re lebo tle ntate
1: a re ke etsena ya go ketela ntate
0: bona
1: motsotswana. Mme lebaka le etsang gore re bua dintho tse re buang ko ba re a tseba gore na re fihlile jwang maemong o ntseng wa bua ya ditšhelete ka ra masepala. Ge atla ke tlo o jwetsa gore na tšhelete e sentswe jwang masepala o ne o goile empa ba ithusitse ka tšhelete ya bona re atla
0: moomamedi re ntse re ga sa ka otloloa re le kwano sekolong sa primary ke sekolong sa phahamisanang mme ke a bona le maikutlo a phahame fela he mamedi re ntse re ga sa ka otloloa re le kwano sekolong sa phahamisanang ke masepala wa matšhabeng lekeišene ke la Meloding Virginia. Action essay ntate Edi Thwabala. Ntate Thwabala la metsotso e mmedi fela morena o di otle ka pelenyana fela re utlwa re tshepisa baagi.
2: Ke tshepisa baagi kao fela rona re le action essay re tlo fixa ntho e robeileng gobane mona dintho di robeile di tlamehile di fixiwe disurishi di tlamehile gobane di stopiwa jwang batho ba rona ba fumana metsi re tlamehile re etse sure mesebetsi e ba teng and ho irwa bana ba mona matšhabeng re tlo etsa bonnete ba gore batho ba rona ba thola mesebetsi e ba tlameleng ba theoele ba kgone go fepa malapa a bona e ngwe ntho o tlo e etsa ke gore re tlo etsa di-community tsa rona di ba safe mo di leng teng gore batho ba rona ba bolokegile bomme ba bolokegile ke ntho tse o tlo di etsa le action essay re tlo tlhompha tšhelete ya lona. Tšhelete ya lona re tlo e tlhompha re tlo etsa bonnete ba gore tšhelete ya lona ya le sebeletsa tšhelete ya lona e sebeletse ntho e tlabe le sebeletse ena ya gore o sengwe tšhelete ya gore no tlisiwe di-project mona batho ba rona ba sa sebetse empa o latswa di-company ka ntle re tlo stopa nonsense ya gore di-company tse tlang ka ntle e be tsona tse sebetsang re le action essay re tlo etsa bonnete ba gore batšha retsa youth development batšha ba rona ba kgone go kwetliswa ba kgone go kwetliswa ka tsela e nepagetseng ke ntho re tlo etsang le action essay mosefirebe o re o bonang mona re batla go bona go na le law and order ka gare o di-police station tsa rona batho ba tshwa ba kgopisang bomme ba tsware di police station. Police station tara di sebetsa. Dalebuwa.
0: Ntate Thobala utswa HNSA mamedi rinzirasa ka utlwa he re le kwano. Skolo sa primary ke sa phamisananga ke Virginia. Hari ya heho inkata Freedom Party ntate Lebeko Maile metso tse me ntate.
2: Ha ke dumedisa. Itu sebelah zaba aiba machabe, mitose zaba aiba di sokang, kau di chola, tasa musor na wainkata zoom party. Itu yang mereka itu yeza di klinik kita rona, kau sokang di klinik, sebelah 24 hours di sua tarona, kau yeza rubun nite bauri, sua inka fela 24 hours ibe ifedil, haona sua ikang kadi kwedi kwedi intelite. Impa re na le boetapile bo re bona botshwere ka go machabe ka mantswe mang ka tlasa mogatlo wa ANC ga gona ntho e loka ntho e ngwe ngwe ba e tshwarang ba a ya senyeya mme ga re tlo e dumelela ntho ya gore baai ba iphumane ba ntse ba fatela morago jalo ka dikgo ga re yeng pele mme re a le tshepisa gore e nngwe le e nngwe e re tlo e etsa baai ke yetsa molemo eng ya lona e se molemo wa phokoto tsa rona jalo ka bana be lo re bona ba tla ba tsa tshelete tsa lona tshelete di senyeile ka ga ba tshabe ga gona leto e lokang ka ga ba tshabe ho ba ke ANC e khale tsa tshwere
0: ke busa ka ga ANC ntate Lebeko ba ile re re ho African Congress for Transformation ntate Pelo Ntuba metsotso e mmedi fela ntate re di tshabe metsotso e mmedi
3: Ha ke le bua ka beti setso
0: ntate wa utlwala bua
3: ona ntate ke setso re le ACT re go di lana le ntwe le ngwe fela ka ga masipalo wa machabeng ha re no tlo phetha phetha ntwe le ngwe ga itse ba hore ya bekile maphelo a tshaba sa phumolong hangata ka pa machabeng hangata Tota bele re seletsana ka yona re le ACT ha re kena mana. Ke tlo dilana le item e nana. E ba ahi ha ba tswa di vote ba sa bolelleng ka yona. Item number 2 because every time ba wetsa di door to door ba batla power. Ba bua ka item number 1 ya di tshebeletso ba lebelela ka service deliver. Ba re dona le item ya bobedi. Item ya bobedi ke bitswang item ya ba etapile. E bitswa item leadership. Every time ile makanselara ana ha kena le bagethile ile ba itapile challenge salon ha ba kena kansele e ba di passenger e ba di sono ha ba gone u bua letho so ba fetola di passenger tse voutelang item ya ba etapile ho kena di invoice ka di invoice tse patala di company tsa basadi ba ba etapile ke tlamela ke stop and jump ya bobedi ke hore ha re tuelle ho dula re supportana le mogato o re ntseng di sono bona ke le SDT re khalipa a ko tuelle ho thetsa sechaba
0: ne re ke petele he thabo tsa khaso blo fontaine mo re bala ditaba tsa hore botselela re

0: Rebela rua mwela mamedi hulena la matsotlo le le kgetha mo teng rufa ditaba tsena tsa marunjolo he le di kgetho tsa magotla metsi le ntsalane kgweding yena e one re lebile ya pudungwana ere heke o mokete monyopo na le mamedi le yena mane utlwa potso ya hae mokete a korefe motho mo utlwa maikutlo a hae le potso anang le yone.
1: Ke a le dumedisa baahi ba matšhabeng, baahi ba melodieng le baahi ba South Africa ka kakaretso. Yeno ya buang mona ke seipati wa ha Danster. Ke na le potso tse pedi tseo ke di tobisitseng boetapeleng bo dutseng ka pele ka moo. Potso ya pele ke e lebisa ho ntate Khalipa, hore na wena ntate Khalipa o re re le baahi ba melodieng ba matšhabeng re o tshepe jwang pusong ya hao di-clinic di-radio ofo ke labour boetapeleng ba hao mo ho ya maqheku a rona batho ba rona ba sa itekanelang le rona ka kakaretso ha re thole thuso empa o teng jwalo ka mazoro ke ipotsa hore na batho ba tlabe ba voutela mokga wa hao ba phetse hantle na.
0: Re lebohile diengwane ke dumelana le motho wena mo diengwane ha re utlwe.
2: Ke ka leka o dumedisa setšhaba sotlhe le boetapele bo teng. Nna ka lebitso ke le Supin Philippi ho hlaha motseng wa Phomolong Henemane. Ke na le potso e yang ho ntate wa ANC, ke na le potso e nngwe e yang ho ntate wa ACT. Potso ya ka e yang ho ntate wa ANC ntate Khalipa a Leshano. Ho na le projekte ya siwa Phomolong Henemane e ileng ya wetha 10 million e demolized ha re tsebe na tjhelete e felletse kae. O ile atla ka 2021 a introduce ma rakonteraka hore moo ho tlo sebetsiwa e sa le tjhelete e nyamela. Potso ya ka ya bobedi e yang ho ntate Phelelo Nthuba jwale ka ha batla ho kgethuwa e le majoro e ne le ANC member e le chair of chairs. O hlotswe ke eng ho etsa tseo tsa nanang hore o tlo di etsa hona jwale.
0: Ha re lebohe re he re fe ntate Khalipa pe ntate Nthuba hoba dipotso di lebile ho bona ba arabele. Ntate Khalipa
3: ya putso ya clinic ke re tla sebetsa mmoho le lefapha la Department of Health. O tla opola hore di-clinic ha di ka tlasa masepala di ka tlasa provisional government mare re tla etsa bonnete ba hore re kopana le letona ho etsa bonnete ba hore re sebetse mmoho di-clinic tse sa sebetseng di sebetse. Projeke ya pump station ya Henemane, pump station ya Henemane di tswela pele diprojeke ka tlasa intervention ya provide 80% ona jwale. Di pump station tseo di a lokiswa. Ke na le tshepo ya hore mme wa ka ha so bone ntate wa ka re tla etsa bonnete ba hore re mo bontshe projeke eo di tswela pele di ka ra 80% ona jwale. Ke na le tshepo ya hore mafelong a October projeke eo e tla be qetuwe.
0: Ntate Khalipa re lebohe re ye ho ntate Nthuba act ntate Nthuba arabe.
4: A ke lebohe hape karabo enana ntate motswadi wa ka moo e fuwa ke ntate Khalipa ke e fosahetseng ke le kanselara la tse ke le kanselara la ANC masepaleng ke modula setulo wa makanselara kaofela. So projecte eno e jowe ntate is nowhere to be seen. Tjhelete ile pokothong tsa baetapele ke lele ka hobaneng potso ke butsitsweng ke eng potso ke butsitsweng ke eng ya hore na ke tswetswe eng ka hara ANC ha o le ka hara ANC ha o le moetapele o tluwa ke setšhaba ANC e na le mokgwa o enke baetapele ba lokileng ka hara setšhaba ka dinumber tsa setšhaba ha o fitlha ka hara ANC counseleng ya bone go na le lentswe le ba le sebedisang ba re o ekwenya e tšhesa ba etsisa batho ntho tsa fosaetseng jwale nna kere ke tseba boetapele bo hlakileng ka ace magasole ha na sebeletsa setšhaba e re viva magasole viva.
0: Re lebohile mokete ke a dumelana le mamedi e mo mona re utlwe potso ya ka pelenyana. A re utlwe potso mona
5: Eh potso aka ke tla ke libisitse wena ntate Khalipa ke mophaki from Ubuntu Development mogahlo o aka metsing di NPO tsa Melody ntate Khalipa ha isa lo go rongolle email mabapi le di site di NPO tsa Melody ha isa le du kopa di site ri le ra kopa me aho yane e sa sebetse hore re tle re fuwe really the NPO tsa Melody re gona o e sebedise le ka jekole ha o so gutlele
0: ga le boeta tse di engwane ona le mmamedi ka dumela putso ka go tsenya lefela
6: re ke le boe monyatla go fueng ka le bitso ke Aubrey Tsoke ke mo ai ka ra kutwano putso ya ka engwe fela empa ke na le bitsa ntate Khalipa o ba ne boneteng e sa di le mo tsengata mo gahlo busang o tshwere jwa le taba ya hore ke botse dipotso e tla be le tshinwana go fela ke go pa fela ho botsa bong kgetheng ba majoro ba dutse mo hore ke utlwile ka ho fela ha bona ba bua pina ya hore motho e molemo ka ro matshabeng ho tlamile a sebetse jwa le potso ya ka ke ena ha re bona ka ro matshabeng hore infrastructure e maemong a mabe miliona mesebetsi e ba buang ka yona e lori e tota ka tsela e jwang go ba le se ke setse bang re hloka hore di investor ra di tle ka ha ro matshabeng hore di tso gona hore di tloetsa menyatla ya mesebetsi beteng empa ho majoro bana ba eme mona ba tlo kgethwang ha ona le ya le mong ya reng tukopa fela ka a ka khakholele hore ha ba re ba tlo create mesebetsi ba tlo create ga tsela
0: e jwa a yutwa tsipotsa re reng ke maikutlo a bona he ka pelenyana fela ke kopa hle batho ba etapele baka ha ga di hotle mfela bo hashana se ga ngana go tele re nna nako ge na le metsotso e medi fela pele ra mabekeleng ha jwale na re Khalipa le tlo etsa jwang gore mesebetsi a na re Khalipa ga tla gotlela wena ke bontsha
7: ke batla o qala
0: ga ke ho ntate fela ka pele ga tla gotlela wena ga tla gotlela wena ntate ke le matsolotsi ke kopa fela a rabe rena ha ba bua hore ba tlo fana mesebetsi chelte e tla ba ka ya fana ka mesebetsi ntate
8: a o netswe sete eng ka mesebetsi ntate ke yena ntlhapele di-pothole tse ke mosebetsi ka tsona tshwantse di lokiswe ditsela di be hantle batho ba hirwe ko ona masepala o seka ba le di-tendere ke mosebetsi ya bobedi yona swiritch ena go tswa di-tendera tsena tsa bobodu o kene batho re hira batho
0: investor
8: ra di-ten di tlatla ga maemo a le hantle ra di batla
0: a re leboe fa ntate moga wa EFF ntate
3: no ntate ke a leboa ntate theo ya mosebetsi re le EFF re tlo etsa through infrastructure development re tlo etsa bonnete ba hore ka hara matshabeng o ba le ditsela tse tsamayang re tlo builda di sewer treatment plant tse ntšha re tlo fedisa bobodu bona ba Val Central bo e leng gore ke bona bo thibelang gore masepala o create mesebetsi ya for batho ba matšhabeng
0: EFF ka 30 seconds fela ne ka gao
9: ke a leboa ho ntate a botsitse mpotsa mesebetsi o bua nnete gore mesebetsi re beteng ha re lokiseng metsi ha ona ra kgwe ba batlang gore a tloetsa mosebetsi ka ra dropo e leng gore metsi a teng phephela teng e tsamaentse team re lokise taba ya motlakase ha ona ra kgwe ba batlang gore a tloetsa mosebetsi leng gore ka ga dropo leng gore motlakase wa teng e tsamaentse team out team out
0: me ga gao ha re le bo ke tla putlela wena me wa ka le lona ba tabelo ba ka ha re mabenkeleng fela a re putla he le gono a rapela re ya mabenkeleng
10: ke nna go ya Trolley Dash ha okay e gapela Trolley Dash e leng o ho 65 e ka ya ho 7500 rand ho kanela re ke se hlaiswa senkang siabo ebe o swipe karete ya hao ya count on o boloke ho 2 liter PET ya Coca-Cola original taste less sugar ka 24.99 1 kg ya Jungle Oats ka 34.99 le 100 ml ya Colgate regular gel kapa herbal toothpaste ka 21.99 e leng nngwe di fumane ho fihlela ka 11 sa October ha di fumane o OK Urban Kappa OK Express OK Beng ba le beng ke le bao ka batsepang
11: Le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tsengata Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa le patho di be le seriti le ho ba bobebe di plan di fana ka for a habedi ha le fuile la kotsi ho bona lo he fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho di foromo kgetha sehlaiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe. ho kengeletsa le bana ba bararo. Fumana phumolo moyeng ka jeno ka Clientele Funeral Plan. SMS le sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: sa benchen papading tsa bona re shebile papadi ya bona neng ba e bapala maobane mme he engwe hape e hlelang mo medi e we leng re tshe boneteng le ha ne re sheba taba ena le wena ne re so ka re ifumana maobane ke ena hore ka lebaka la qeto ileng ya nkuwa ke mokwetlisi ho tsamaeng hona a Cristiano Ronaldo monna no aparang jersey number 17 e wa tloetseng ka mehleo hlo dula antse apere jersey number 17 Rafael Leao itse ha qeta o re fela Cristiano Ronaldo ho thudi ho ga fela ka mogau mo ke ha santse apere jersey number 7 jwale ke engwe ya dintho tso bonalang e hle bakile pherekano la o qetela jwale o re hantle ntle ho etsa la mona na mo kwetlise le o re qeto ena e wa inkileng ibile re tseba ho Ronaldo e sa le mamedi ntse le yena ile yena jersey number 7 ha o le thonyana mohlomong le hleng le etsa se pakeng tsa ile Cristiano Ronaldo mo eleng hore ha e sa le taba ho re fela ke mo kwetlise ke nka qeto ke taba o re jwele ke mokwetlisi mme ke tla o bontsha ha e tswela pele ena taba mamedi mme le tsatsine na re ka thabela utlwa maikutlo a ona kong ena entseng ihle e le ditabeng ena taba ke bone le motswalle moholo wa Cristiano Ronaldo Piers Morgan are maswabisa a makalo ha bua ka taba ena e tsaetseng re ke feta ka mona ke a gutla ke tlo o fa yona hape
1: mzansi mroho o re hudileng ka ona ke tatso ya lapeng empa ha o kenya rama moroho hai sale moroho fe o ba moroho nice

Mamere motle ere ke katelle tabena ya PS Morgan Hans ma ikutlo ha enthlena enthlengena ya ho tsama ha Cristiano Ronaldo o ile a ngola he marangrang ane ha hai mo teng ane nga bontsha hore o swabile ho loka e ke ketsalo ena ga ka nnete bang fela ketsalo ena ile nnete a ge ke maswabisa ditlong ha o lolo joang ho baneng Cristiano Ronaldo ha se jwale awards wa le Portugal a go etsa ditse Portugal ntho tsenga ta hampe o ne a hane ibile ntato wa hae a ne a qeta ho hlokahala e hore ine le birthday ya ntato wa hae a re tsatsile latelang fela ke a bile ntato wa hae a hlokahala empa o ile a bella tsohle ka thoko ya ba o le ba papading ho lo emela naha a re ntho tse kang tseo ha di a tlameha ho lebalwa ho hang ebile re tseba boleng ba tshebetso ya Ronaldo le ka mokgwa e leng re he Mohamedi o beile papadi ya bolo ya Portugal mapeng ka teng boemong ba matjhaba jwale he ba kgutle hape.

0: Eh, bana ba batlang go qhelela tabena ka thoko ya go mohlomo mo kotlisi go gatlano le Christiano ena jole ka ga isa le ya mosebetsi fela ha e snoba ho na le bothatanyana mona jole ba supa hore ho ya ka melao ya bolo re shebile UEFA re shebile ka mona ka Europa o netefatsa hore sebapadi ha se ile satswa sa jersey number 7 jole ka Christiano Ronaldo boemo ba pele Wisa babo mashoma mabedi le metso megago tlameile ho be le sebapadi senkang jeresi eo ibile sentse ba etsa motlala mwamedi hore kgodinyane ya mesa le monsana sa odimo hane Cristiano Ronaldo ane a tswile kotsi monane Guedes o ile apara jersey number 7 jale iska ka mohlomong mokwetlisi o tena afa liao jersey number 7 ho baneng Cristiano Ronaldo a tsamaile ka mpo ke tabetswe la mpile mo media o leng re he boneteng le fatseng tse le eme ka maoto bohle ba batla ho bona hore na ebe le tlhakoreng la federation ya bolo ha se ile a kopana le bona Cristiano Ronaldo ho tlo sebetse ya ka tsela efe ke shebile Al Nassr Zonu Mani X le bona ke ha bare a go hlo e shebe tabe ine re fela ha o sheba o shebisa hantle o fumana hore Cristiano Ronaldo o tswa ho lampe ka jersey number 7 jere ba be di ha o na re ka nete re ka ebella ka thuko re tane re sala mo ga o fela ka tsela eo e ga o le tsena he re lokisetse o tlo kopana le kgaitse dia ka nna o rampeta mokubung weso ntho di kopane ntho di dumetse ba me di papadi nya cricket re utlo gona ke di fetse o adile pang kgaitse dia ka ke mo shebile mo be ne o rampeta Mohamed re tsamaya di dikakapa wa tsaba ka nete bone o rampeta ne bile le mo ba mona ntse ba motheka le yena ntheka go bona ntho tse re buang ka tsona tshebeletsong ya lesedi di pheta hala jwalo fela re shebile hore o ya lepeka o ya lepeka nepo mamedi ha se sebapa di fela ha se mo setsebi mo hlophulile fela ibile ke sebapa di sa papadi yena ya cricket ke ka ho a etsa magabane ya makale ne rampeta le gatola papadi yena le pelong ya hae the popping quiz ba ile ba hla batho le bona ba ga a yo nyolwa le tsona ke ya letsa ntle le mamela tsebeletswa le sedi ntle le mo le tla fetwa bone o gampeta ba bua taba tsena tse monate bana le no ba fumana kae ka pakae ha ise kwa no tsebeletso nyane le sedi mamedi ke gese tsena ke tlo kopala le mokubung
1: so wait mo si wana lane ya buitelo ba ho fumana tukulo ya se shaba sa rona kaulang le ke tle le khumula 88.4 Kapa le download SABC Plus app. Ho mamela le sedi FM. Ke molelwa.
0: Ke nako ya labohlano la jackpot ya Powerball. Labohlano lena o na le monyetla wa hapa jackpot ya Powerball e lekanyeditsweng ho 90 million. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang. Mme mohlodi e ka nna eba wena. Shebella ketsalo ya ho hulwa dinomoro ka kotloloho. Labohlano lena ka hore ya borobo mantsibuya ho SABC. O ka nna ba e mong wa bo madimilione le bogadimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Wena. Lotho ya naha dipapadi ke tsengata le menyetla e mengata ha ile di milione di bapala bana dipapadi di tshwanela ho ba le dilemo tse 18 ka pa ho feta bapala ka boikarabelo national lottery e tsamaiswa ka molao ke size khaya
1: Bloemfontein motse wa di rosa
2: set away
1: berenye tso singangata manga hunge pelong ya free state le sedi fm le fumane ha bonolo le khobula 89.9 ka pa kenang ho sabc plus f ke molelwa
3: sadi papaki ho le sedi fm
4: papadi ho lesedi fm
0: le bopelesane a tswa ngwananane ne re bua ka ena maoba mona ke ga e ho thata o bima
5: ngwananane ne re bua ka ena bekeng ya fikileng ke Tyler Townsend ana ba pala le Selena Ostapenko a ile ga botswara ka tsela e bohloko hampe le bala ke di ka ofela le fasting ka bophara ba ile ba ema le Tyler

0: Polane, ke eng hantse leng e motsana tse wena leng polokeng e le gore le na le mathata pakeng tsa lona?
1: A bona mesister, ga o na le mathata batho ba sister.
0: Jale ke eng?
1: Ga ke tsebe tle ke shapshap gona mpolokeng o batla eng bophelong ba hae wa tsebe. Hey. O kopane tlho mothong, jale ke a bona o batla o kopanya le ena yaka. A ke kgone mo fumana hantle.
0: Joo, ke basadi abuti wa ka ba jalo. Le rona re le tjena ga re tsebe ntho re e batlang. Empa he, ha ebe o mo rata e le ka nnete, o tlo tlameha ko go etse ntho e nepahetseng.
1: Ke a utlwa, ke a utlwa.
0: E seng jalo sena ga o tlo dula e kopakopane.
1: Ere ke re ke se ke tla bona gona ke tla etsa bona ya pelwa tseo.
0: Polokile Polane, ke a gola o ile wa sala o inagana gantle ka bokamoso ba gago ka mora gore nna le wena re be le buisane yone re bileng le yona kere.
1: Eya tse ba kile ka etsa jalo
0: Kolwane, se ka njwetsa gore ke ile ka etsa jalo. Ke batla o mpolelele ka molomo wa gago gore o mone go sebetsa le nna kapo tšhe.
1: Alright sister laka, ke sebetsa le wena mesister Puleng, ke re ke sebetsa le wena.
0: Wa tseba le teng ga ko qobele Kolwane, ke batla o kene mosebetsing ona o kena ka pelo ya gago ka ofela. Le teng ga o sa kgone o se ka tshaba go mpolelela.
1: Mesister ntse ke o bolelela gore ke a kena Puleng tlena. Ke a se tlhoka sepane sene, ke se tlhoka ke le serious, ke sebetsa le wena o tloa nou tjena na o ya pele. Wena nkgolwe, wena ebile o ntshepe.
0: O lokile ha e habe o jalo. Ke hantle ha e ba nna le wena re leqhepelele le leng.
1: Eya, re mmogo sister laka o bona la ke sa tsebe gona ntle ke ntlentle o ya monana o ya pele ke re tlabe ntse re reng mare ke nne enwana he ke na le wena.
0: Wena se ka kgathatsege, mosebetsi wa gao o bobebe hampe ebile ke batla o qale ka ene e bosisane ba gwele wankutlwa. O fumane nako ya o qoqa le basadi ba re ba babedi wankutlwa.
1: Boma
0: ke batla o bue le Mamokwena le Mpolokeng bobedi ba bona.
1: Wena se ka kgathatsege sister laka, ke tla qoqa le bona, ke ntho e simple hampe hampe.
0: Ke ska nkena hanong Kolwane, ke santsane ke o tlhalosetsa gona ke batla o etseng.
1: Wena ke go bontshetse bonolo ao
0: man Kolwane o ka thole mamela. Otsa ke batla o romelele basadi ba molaetsa o tla dula ka gara dikelelo tsa bona bosiu le motshegare. And ha o fitlha go bona ga ke batla o etse ka reng ke mabagebage, ke batla o etse e be ntho ya samannete yang kutlwa, ntho e le gore ke wena o iponetseng ka matlho a gago wa mabedi, e seng ntho o utlwileng ka batho.
1: Ga o nna bothata, wena ntshepe, wena nkgole, o tlo bone ntho nngwe ka mokgwa e batlang ka teng e tlo ba fela jalo me sister tla bona. Wena ntshepe, o tlo bone a ke etsa ntho nngwe ka mokgwa e batlang ka teng. A ke re nna le wena se re leje.
0: Ke a dumela le gore o tla etsa gobane wena le Mpolokeng le sana le mathata kere.
1: Ga kenya taba tsaka le Mpolokeng mosebetsing wa ka le wena.
0: Ntshwareletlhekolaore ke batla basadi bano ga ba mamela ntho o tlo e bua go bone e be le ntho ya nnete.
1: Ee, wa ntseba le wena ntho ngwe lengwe ke buang batho ba nkgolwa mantleng sister.
0: Go lokile, ke a tshepa gone mphoqa.

0: Etabi, someone. Mo tla tsone la o ipata jena mshwana tu.
1: Ha? Master.
0: Na o tsone teng ka ramuzimo. A cheka ni a ka ni.
1: Wa
0: tsa o ipatile lo ka mino wa go mshwana tu.
1: Surprise le le kana nya motho a ga ya ka e master.
0: Ha?
1: Ah, ke teng ke wetse. Tsike le teng madala man. Motho mpa fela itshwaretswe ke mosebetsi man.
0: Tswa mona.
1: Ya o tshe.
0: Ke nge ka lokalo e ka o tshwarella monna hona laundry fela mo.
1: Ha master den.
0: He?
1: A se laundry fela.
0: Ke.
1: Ke re ke na le mthonyana e ntse ke tshwere a ke chase.
0: Oh. Ha butlanyane monna o ska wa ntima ditaba mshumane tu.
1: Ah, se ntwe ka lo master den
0: man.
1: A se le gale ke qadile.
0: Oh.
1: Eh.
0: Mpulele he mshana ka o etsa mo.
1: Ah. Ke ntse ke thusa company ya nae nngwe tjena fela ka o maketa spane sa bona wa bona. Ke wa ntseba hape gore nna ka kompo ke monate. Wa ntseba mastere. Wa ntseba.
0: A tshe mo tshana ka muno ha ona thaka ke a o tseba. Mm. O tshwari kwa le o tia. Wa nkomo tshana ka. O ska ba para ka monyetla o no o ba o fie ngona. Nkutwa.
1: Ah, ke tlotisa, bona, ke tlotisa, Master Dene.
0: Bona, o reetse motlotlo rona ba garanteng wa nkutlwa. O sebedise nako ya gago ka bohlale, o iketsetse tšhelete.
1: Ke utlwile, Master Dene, ke tla etsa jwang.
0: O mpolelele mona he mošanaka, o reng ga bofane monna ga o kwa gore o ntse o tshwere-tshwere kae-kae. Ke a kgolwa monna o thabile gona goo. O ile o a tseba gore motho yone monna ga a batle gore o sebedise nako ya gago ka tsela e fosaetseng. O batla gore o e sebedise gantle.
1: Master Len, o bua ka e mong motho and-e o bua nnete fela ke se mo tšhaile.
0: Thabiso, o ka tlholwa ka ntho e kanakana monna. O batla gore o fadi a qetela a utlwile ka batho go gona o ntse o etsang.
1: Le seng jalo Master Len, wa tseba dintshang.
0: Keng?
1: Ke ne ke emetse gore e le ntho ngwane e ka reng e tsitsitse Master Den pele nka mo jwetsa ka yona.
0: Man, ga o tlhokagale gore e be e tsitse pele o ka mo bolelela kapa wa bolelela batswadi ba gao nna ka letlonono le le kanakana. A to o lebeletse gore o tlhonolofatswe ke boma.
1: Ke a utlwa Master Den.
0: Ke
1: a utlwa, ke tla e lokisa phoso eno mo marela, ke a o tshepisa.
0: Pele tsatsi lena le dikeyale mošomane tuo o bo o boleletse fane. Wa mo mutse ntwe le ngwe
1: ke tla etsa jwalo ba se
0: e o ska na na go mo hlomong ke a swaswa ke tlo mmotsa monna
1: ke
0: o ska na na re mo ye
1: ke a upu ke tlo mo tshela se se se
0: a ke na le balo o
1: tlo tlo ke tlo mo tshela ba tu bo no botse masterin tsepe
0: o mo jwetse
1: sharp sharp o thai.

Robert Anasta Mali ara ska ikhubayetsa boroko man. Feel the beats go na tsebeletseng e ratwang a igalisedi ke le ka nkela sizla are be strong ka nkela engwe ka kapa ke ba kana like duba are just the way it is ke ka moko a mohetseng ka teng hle ho hashtag party time ka le mohlano baking robot up friday mokhotsi wa petisela ke tshilo hle ka re ha re sa tswa super go di ana le tse ka direthe a jwale here ke ne mantsatsi le tsatsi la bobedi la kgwedi ya mphalane e zalanga bophelo ba hao mokhotsi wa ka. Ho etsa hala enga bophelo ba hao. Sibile mola etsa ho hle re go ka hanonga sa rona tsa X Facebook, Instagram @LadyFM @LadySolski. O no sele ja LadySolski ke di kele di magazine re metsa lo fetlela ho renyane ya le shebele metso e medi. Iyo ma. Sibile mola etsa hala ka mogwa wa WhatsApp no boronya 0797585066 0797585066. Ho isa langa bophelo ba hao tshomi ndetse etse hle no mara mahala ke 086 3003084 086 3003084. Me motse tsenyane le shebele metse mehlano pele re kana ho renga ya borobong ke tla ho nka mohaleng ke nke di voice note o ke nke ni laetsa engo se fancy. Yay! Mama di dinga ta ho lohletsa tla hle di etsa hale he bo se bona ho party time. Mme ke na ka mona ka khotlo tharo ya lekwa. Ka mona ka bo rao Johannesburg. Ka tsama le mohlangana o teng ka mona o ipisa ka ho rakelenda wa Seval. Ke ka mo ipisa nga teng mo be ha ho le monnenwa hle ke emongwa di DJ mohlahisi wa mino ya hlomphuwa nga tsela e makatsanga. Se di ka dikeng sa moretsetso wa deep house. A jole he a tsamela we so go utlwa rona o re tshwaretseng metsotsonya ne mashuma mararo ka mora ho raya le shume vela he jole ka ho tsiba ne re thetha mao ba le mao bane le yona e tla ba teng moretsetso wa moswa ko wa reggae o tla ba teng ho renge borobong e tsa bona tsa hore ha we ka ipakai note head on the ones and twos o tla re isa ho dimo le tlase. Aw ka nqali weso aw le jwalo ho jwalo.

0: Yes, ya le di soski, mono huele taban, kamane ka lentle, ke na le lerato Razor. Re kamane ka Johannesburg Poisons, go jile ka tsebe ngwana mme, yes,
1: ahoy.
2: Go basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela gore re etse ntho e nepaetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o ganna. O seke wa nwa jwala e be o tlola mmila ka go sa bolokehang. Mme o hopole gore mmila ga se sethala sa di-influencera kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a gao teng. Ga sehla sena e be nako ya go keteka le o ba le ba lelapa e seng sa go tlhora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
3: Josie na le lutile bakeng sa o matha ka sontasa la 18 Mphalane ebile

0: madimathi tse dikitse tsa leshomele metsemmedi di mathaleleng la mabelo a tseleng a maholohadi a Johannesburg. Re tla kopana moo lebelo le qalang teng kapa kaekae tseleng ya lebelo ho inwesa ka nkgo bakeng sa menakwe. Bohaketsa lona ka otlolo wa SABC 2 le SABC Sport ho tloha ka hora ya bosupa hoseng. Holubetse Joburg 10 kilometer lebelo le qadile ha re mathe ho le tlisetswa ke SABC Sport.
1: Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya, mme naha e kgaba e ba le lesedi FM ke molelo.

0: Aho, mchele. Agarika. Oreza chi. Elela botlano. Aga nchafala. Rabacha. Mchele. Daddy sharks. Mona ga botsabelo. Just to get a park, I'm cooking in a hat. Yavala moo.
1: Ah, Ntate Chucks, o nkhasa hore o ntshafala man. Ani shebe metso se ke se le se ke pele ka hore ke na ya borobong. Re tla boela ga sa ditaba hetsa hore e borobong ka se bele seng le sedi. E be ke mara ho mona hore kana motso kong o tuka malakabe wa moretso wa gige. Not head ke na re tsukutlang a re tshwara. Tla re lahlela hantle metso se ke mashuma mararo ka mara hore ya borobong. Ipe hantle mo ho se ba dintho etlang ka mo ke se kana ka letso. A re so kale mo ho se.

Ngwana ngwanana, hai hai hai, yo wa re bolaya, wa re bolaya ke maobane ke ka siko. Ahoi ma, atjhe ngwana ngwanana, ke mema moresi ntloko matatsi e le mona mohapi. Danko.

0: mmino ngwa na mme mmino ngwa na mme ka ga ke tlo go bala fandaga ka ga ke tlo go bala ko go theose jalo fela ke ntse ko mametse o buela sa le sekamana ka poche
1: kgotsa kgotsa seo se kegaitse diata Clocolan Lowlands London 89.0 e ngwetswe ka bojete ga golo jwang e le labotlhano la mafelo a kgwedi sekolanyane Clocolan re ka o fela na shift tanko
2: ganna ka polokego mebileng kgweding ena ya dipalangwa Lesedi FM ke molelwa. Sehla sa selemo se kene, mme naga e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke moo o lokelang ho ba teng.
3: Yimini esabatha maibe yintle kwabangcwele. Nkosi yamakhosi ngikhulekisa nanto usana lwakho. Ubitsula umfokanene uthi ucela usigcinele iintliziyo zethu zimnene. Uthi ukhulekela uthando lokuba sikudumise ngokwanele ngoba wena ngokuphelele. Siyazi sizoni nolimi lwethu linamatho omntwana. Lapho singafikanga khona sesicela ukuyekelela kuwe Nkosi yamakhosi namhlanje naphakade. Amen.

0: fucking amazing.
1: Ka Clientele Legal, o ka phela o tseba hore o sireleditswe. Di plan di theko tse tlase. Mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo, mathata a basebetsi, ho tshwara ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
2: Sehla sa selemo se kene, mme naha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke moo o lokelang ho ba teng.
3: Kere ha, pa rumang na DJ Sosoki. Soski! O tshwere mokgolo Mokwena jwa manla ya respect magolokweng ga ra jole ke ka mona ka ola Maritzburg ke na le ko jele ka tsebo 106.6 ke re o ya tsho music ke re
4: wa
3: tsho man e tsho
4: wa tsho man 086-3003-084 metsotso leshebele motso le mong re fereletse hora ya leshebele motso le mong le sedi FM dibela hai
5: o tlo ka le biso
4: o halo ka ho jang weso
5: I'm not
4: How le jwale ho jwalo man?
5: No, it's okay.
4: Ah, Linda wa se vale o gretsetsa mo ferefere, o gretsetsa mo kaifit.
5: O retsetsa ntedi ana o fela.
4: Di epe ye.
5: Ke pa ka me ke tata o tshetsa no no kire ga. Ke mamela music wa hao. O ke nya mona bo ke mamela di sotsi go bua le Mathibela go se mo re nya ke go go bro.
4: Ah, Mathibela ke le buila ga itse ya ka utlwa ka mona ka vessels born.
5: I'm not a man.
4: So right. Listen if I'm Dumela, hi.
6: Hello, Jesus.
4: Dumela, weso.
6: Oh, is there?
4: Oh, I'm not a man.
6: Well, I'm hope. Hi. I'm sorry, I'm 92.9.
4: Oh, I'm not a man. I'm not a man.
6: Ah, one other. From a long distance.
4: Ah.
6: It's not a man. Yeah, relax.
4: Ah no, ya ba go khaletse. Ke o ne o na ke ya go re le ha o le seleng. Ayayayayayayayayayay.
6: Ke ke tla go manetse o tla bona.
4: He?
6: Ke na le tsa tsinya tse ke keno 10 minutes ke nko.
4: Hey.
6: Go di mabethe. Ke ja ba le di mabethe.
4: Mhm. O ntse tsikinya fela o. O tsikinya ka maetla ga iseri ya ka tsa le botla.
6: Sha ha botso.
4: Ke se re fa mo moya di bela.
7: Lady Soski.
4: Hi, di bela.
7: Ke pete
4: ga itse di ya ka bane.
7: Comrades abata @gmail.com.
4: Yes.
7: Ke ke mame ke Mathibela, re mo ho bona go se bone mona ai. Ka e phamisa go se bone. Ke mame tse wena ka tse tse pedi tse le tshwete. Ka mmino mo nnati ai 89.4. That's a lady first.
4: Where so? Ke le buile ho la ga itse ya ka utlwa.
7: Ha o be jwa.
4: Ha o be jwa lo bale. Le se di FM dipela. Hi, dimela ga itsiri yake. O mamise ke.
8: Hi, ke mo tsitse ke mamise mo mo kwa go mo nna ke.
4: Na, weso, re le bo ha mane o tla.
8: Hi, ke tsitse ke mo tsitse mo di tsela tsa ke ke mo la tsitse.
4: Ah, ke le buile ha holo ga itse ya ka tsa le bo ha nna ke. O di shebe metso sike le shebe le betse mena le sekoto re furaletse hora ya le shebe le botse le mong o momolaetsa o re hi so ski ke ntse go ba metse hlela ka tola pelo ya ka ke abuti bangane ke re thabile thebe ka mane ka A section are tsala tupa geling ke le bo ha weso dikele di ha ole jwa le ho jwa lo thulane mo phethe ka bone ka thabantsho are DJ Linda ke bo fa 10 out of 10 le sedi fm hi
9: Hai.
4: Dumela weso, ho jabula. Ha o le jalo ho jwalo tshomi.
9: Bua le Simon ke tsika mona ra tswa kwa famu.
4: Dumela Simon.
9: Hello my darling.
4: Ah, tshina ke tsebo go tlo bona re ntse jwang ka mohlanka no ntse ga jaifi seno.
9: Ha wa ya tsi tsomana.
4: Ke a dumela weso bade.
9: Ke le bua go bua le wena mwana.
4: Ah, le nna ke tabetse ho buisa na lona tsa busumbo. Hele.
9: Ga di mone fela ba botlhale le kana.
4: Ga la botlhale le kana wa tseba. We. Right. Sebele tsela le sedi mo yeng ho tso.
10: Hey, Soski.
4: Dumela ga itse ya go jwa.
0: Ay, homonati man susi.
4: Homonati man.
0: Ya ntse ke no le wena susi man ke ratile motshako.
4: O tswa pele ga ise diaka.
0: Ay, number 1.
4: Wa tsa center bisa ke bile ka wena ko feng o phodile. Ko ha ba tlo o itse kutle, ko le ha o sa batle ho tsikinye, ha ntse ya fela ka hloho, tapata ba ka loto. Ko re wa tsiba keng? Wa yutla ke re taba ya Linda hore na ke jwang?
0: A ke kutlo hantle, o no kuno wa rona he wa batho ba sa tsieng ho tsaya
4: e. Eh. Ntse o tsikinya fela o khoshitse fela pamitse mahetla.
0: Ntekina lo yena so se o tsakela ke kwa le pela penke ngwa take and pele. Thank you so ski.
4: Ke le bila ho le ga itse ya go ba le ke le bo ha malaxin. All right, di ke lady, di bela hle ke ntse ko mametsi, ke na di fetse ke motswa ko ona ke khoza thula mtwana. Ya ga ke mo mametsi le ndaka nete o tswa pela ga e hlatile le ke sa tsepa manyeo. Le se di FM di bela hi. Ah, Pepi Weso, let's say the hustle. Hi.
10: I'm a Jesus kiss.
4: Who's wrong?
10: Eh, ke be di nya ka phumula pele ye le mana magas.
4: Ya le bua ba.
10: Tsala kuntwa, tsala tupa.
4: Ke le bula ho lo eso. Danko. Dikele di ke ntse ko mametse ke nyelo ha thekong ke tsamaya N5 ke ya ke lebile lapeng maqhubunga 88.8 thabise mokwena mohlakwana wa petsana ka mono ka ritse ke ya le bo ha utlwa ke le buila ho lo ga ise di aka tsabe hantle man o boloke heretse le mono. All right, dikele di ke motlatse Maxwell Machiche ka mona ka botshabelo West DJ Linda wa vala ke mo vala ho lo ka jive ka tsefa dikeledi a re monate mokalo o ke ba metse sebeletswa le sedi kle ka mona kana me bia Bloemfontein a re ha di kale we so a re monate mokalo le sedi FM divela hi
11: ready so speak
4: dumela we so ho jwang
11: e kwa sia ma tlhagiti
4: a nda jo son sole jal ha le sale sale
11: ona me a mo tswa ko kone man ko ready tse Hey, motho wa kona ngwana mme wa nduba.
4: Ko o tsa le haika ba king le haika ba ke joang.
11: Ngwana mme.
4: Ko re ke ona ha.
11: Hey. Ngwana mme ko tshwere ka 92.9. Bona ke ha motho ikio ke motho wa tikhana. Thank you ngwana mme.
4: Oh, ka mona ka tikhana ka mona.
11: Ke ka tikhana ka mona.
4: Eh, ba di bele ka mona ka tikhana ba le bele bo sibo botsa. Ngwana
11: mme sentse ba. Sentse ba di me.
4: Ah, sibo. Right, ba di tsela pele ha o tsubile molaetsa wa hao go ka nontsa rona sa X Facebook le ho Instagram. Ke go tlo rona o da di fetse le ka mo. Jwa le fela ka nna ke na di fetse ka tena. Linda wa Seval ka bona ka bogwa ho Johannesburg ya ba o wa go tsukutla, wa re letsa, wa re jafisa. Mama Widi Tipe ka bona ka majoma so Brandfort a re ha o le tswele ho tswalo dikeledi a ga le nna ke thabetse motho wa kono ka nne. A re o tswa pele geling ke a dumela le nna ka nnete go ra Linda monna o tlana le sephio le morego man le se defem di bela hi le se di khoso
10: yo di so ski
4: hey ho jwang ka tsela ka
10: motswako
4: yes
10: talente kare ini nga taka ba le ka mo
4: ai yona ke le tse weso a tabatse
10: ai a se ke ma metse motho go ke batlame tse ke ke foila mama o time for tse ga ke mpe ke temo tsa ka motho wa ko ma e go ma mo jolo ai go
4: tla lo ka weso gela gela nna mata
10: yo ka lo ka le so di mo rena ga ke ba ka nna ga ke la re 12 patlo go le so
4: ke le buila ho le ga itse ya ka man
12: bua mputi Babela nantitinata Osikela Bike misetu Janjello Baba mbona Habasoke ubale baleng Hora babe umampuji Mupuza wabona Carling Black Label Biri ya simuso ya

0: Afrika Borwa e bang sharp. Batho ba ka tlase ho dilemo tse 18 ha ba dumellwa o senwe o ntse o kganna.
1: Hangata re utlwa sena qetellong ya papatso ya jwala. Kajeno re beya qalong. Mona South African Breweries, boikarabelo ha se molaetsa fela. Ke boitlamo ba rona. SAB Sharp. Re dula re itlamme ho nwa ka boikarabelo.
2: Ka Atlanta Legal, o ka phela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana Legal Cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
3: Setjhaba sa Gauteng, re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O se ke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobe ho tloha polasing e nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo ho ka jala lefu, wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Se tsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
4: Abe dina o hloka thuso ka ditaba tsa lekgetho. Kantoro ya Tax Ombud le SARS di tla ba mimosa ho tloha ka la pele ho fitlhela ka la tharo Mphalane. Tax Ombud e ka o thusa mahala ha e bona le tletlebo e sa rarollwang le SARS, mme o hloka tlhatlhobo e ikemetseng ya taba ya hao. SARS yona e tla o thusa ka dipampiri tsa Tax Ombud, mme taba tsa lekgetho, dipotso tsa akhaonto le ho ntjhafatsa dintlha tsa hao. Re fumane main atrium haufi le jet le foshine ho tloha horeng ya borobong hoseng ho isa horeng ya botshelela mantsiboya. Ha o kopano e hlokahalang. Tlole ID le ditokomane tse amehang. Ba lefa lekgetho ba bohlale ba etsa phapang.
5: Lesedi FM ke molelo. Mohuwabo wa puo ya Sesotho.

ke le shumele meso ke mashema mabedi meso so ka mara ho rala shumele meso medi ba sentse ba bua batho ne ke shebile mafelo a beke a sa swa feta ba bua ka e ba tletle ba man di event organizer batho ba qala ba lla man ka di artists tse sa fitlhing di eventeng se tse re bua lo wena ba ma mesele se di FM artist kwano a khona wa tseba hona le batho ba o ile ngore ba ya se bakeng sa boithabiso o ntse ona line up ya batho ba 7 empa bo fumana hore motho o ile ka lebaka la artist eitseng jalo hona le trend ona jwale tjena e ntsha o motho a fumana hore ana ba llaka ke mang artist ena man ya piano ngopotseng ne ba llaka ena matsatsi a o feta mona a sa fitlha o se seng sa dibaka ba ga khona e khona o nka e risk a ba bitsa motho wa mofuto a fitlhe di eventeng jwale ka nako nngwe tse ding tsa dintho a re di etsa tlameha re hopola gore go na le batho ba re latelang ka mmele pelo le moya ba re ratang ba sebedisang dipetogolo gore

arinyolo seponto 87.7 le ba jalo wa 6.6 mamerika ntsetsa mesosung ele shumela mesimehlano pele ho hora ya pele 086 3003084 ke bona hore mehala ya panyapanya ka kwano empa e seng hona jwalo tla ntsetsa mesosung ele shumela mesimehlano pele ho hora ya pele mametse di ya ropa o le sedia fa mo le sedia fa mo ke mo lelwa wa rato wa lelwa kitse ba kitse ka la sasila solo ka jeno ya pi Ah, ke nako ya ntho etse mnate nako re letse radio a kajeno a mo desebele sa lesedi re thakgola beke ya eponto re thakgola mafelo a beke a ntle ke a nnete ana e ba ne ntho tse ngata di etsela go lwana mafelo a beke tjena a mo desebele sa lesedi a re ipolokeng re bone bekeng ya di-26 o la tlhokagala batho ba bangata le bone le utlwile beke e fetileng batho ba bangata ba tlhokaetseng ka di-26 ba bang ba kenetswe ditamining ba bang ke ba o e leng gore ka nnete e la ba dikgotlhano dipakeng tsa batho ba babedi ba utlwanang ga re ipolokeng le bone go tswanga kero se ka ba etsa ntho yone a ropala mekolo o sa e tsebeng ga ona tsebana o tla felela ka ya kera 20 metse o tsopele go gora yape mametselosedi FM.

0: Ene ke go di golang ka yena ene ke maketse ka mogomakatsana.
1: Ee a skiseng go loge ka mashala le ditaga wa utlwa gore e tle wa bata ye.
0: O tlhongole diary ya ha o ge ka di 19 mo le bogeng tumeng wa gola.
1: Tsile mona ye ge di ja se mona mo ge teng sa le go bata la batsatsi ya mabedi a fitileng. Inkimetse ke a leboa.
0: Ke a leboa pitso.
1: Ye mo mametse ke Ponto wa Selebo re se di FM tume.
2: Este ka mamelo Ponto wa Selebo.
1: Ee dia wa Fixback ya o mosebetsi ngwana jwa la ke.
2: Ee ke msebedi sibulisa la semoye. Jolo ka wena se.
1: Jolo ka ma.
2: Ka wena ke re le wena o spaneno.
1: Ngwetse mo ka ngwetse mo mosebetsi wa hao o sebetsa o finyanela noka ka pala thap.
2: Ah, ke ho le le noka le thap.
1: O boareng.
2: Ee.
1: Diao.
2: Ndate Ponto.
1: O boareng.
2: Ke boharing a ke platava a ke plano
1: ke a le botsa tsile monate o go
2: lo ena o qala tsa tsile ha wa monate se budisa ka se moyeng le tsa ga di yo go jile ka tsebe
1: re le tsa budi
2: tango
1: Mametsela seri ya fair, butumela ke tloe kwa le khotso.
3: Eta ponto.
1: Eh ho jwa mme.
3: Ke tsone ho jwa.
1: Ho shapo makhulu.
3: E kana. Mame hela. Ke tsetse ya nimboskau.
1: Ke na go postile Facebook mona bona batho ba thabetse jwa mbana ba o jwetsa.
3: Ba mpontsite.
1: Ba o jwetsa go batho ba o gatile.
3: Eh ya ba bua le taba tsenga taba batho mo.
1: Hey o na le melaetse mengata ba go yeng gono wa motlhaka.
3: Ha o tle.
1: Hey.
3: Ao.
1: E South Africa ya o rata man.
3: Aulu, ke motho wa batho.
1: O motho wa batho.
3: Aulu. Mposa ba tlo ntshatela.
1: O la ka sebetsa mmaine ya go jwetseng gono efa la ka sebetsa mmaine.
3: A khona.
1: Bale puo e fana ka lo go ka lo e o inga ka
3: bana bana ne ke nale mosenya na thibani ndi tebe mona a hlola nkala
1: bona lo go lo svevola mona o anga ka mantsu a
3: ha u ka tshe ne ke nale mosenya na ana no jwala ha u lwa hlola nkala mona ke bua tshoti yena
1: ke mogao
3: e u la hloka ala a se gale
1: ao
3: a se gala mohudu.
1: Re a leboa tsatsi le monata utlwa.
3: Mamela, ke tse ke yane Boss Town tso hopola.
1: Eh, ntse ke hopola.
3: Ke tse ke a kgwedi nyefeng.
1: Eh, lo re mpotsa ga re ka mpotsa ba metse o thoma ga tadi.
3: Oh, ka po e.
1: Tsatsi le monata utlwa.
3: Ei tada.
1: Ei tada.
3: Hola.
1: Hola hola. Re le nna ke se vule he, o fitleletse o ra bobe.
4: Is it a good idea?
1: Eh.
4: Ya ngwana me ke tswela ka tinki kena ka metsi.
1: Ha o tswa ka tinki kena ka metsi.
4: Eh ya ngwana me. Ha o ntsha ke tswa ntle re kena ka letamo.
1: Tsandi kena ka letamo.
4: Eh re kena le wena re ba bitse ka mo. Ha o tswa me di ka ikutu.
1: A gela wa tsile bo rata utlwa.
4: Ke re mo mana ngwana me e be mse le ke mo nate.
1: All right, ke gela bo wa motho teng kwa. Dume.
5: I'm going to go to the house.
1: Alright, it's a silver one. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.

0: ponto ponto ponto wa selep nga ke ditse le wena mo nana o 89.2 ke re ponto wa selep mmino bathungo ditaba ka thoko tanki tanki tanki ke mdiere ka mokapetsana ga itse ka mona
1: ma se buisa ka seratea wa le jablano wa le sempe ke le ka mona ka kateo ga ko mametsa ga ko mametsa
2: a pontino ma ponto pontos a ntate DJ eno no nge nwe ke bone line up nyenwe e ke tsala mola ho kuva ho thwa di mola abdi Kelvin momo hai ke eno na lo re ntate u gonzo thu wata mona batho ba eme mona ntate mona e event nye ngula na itsa ntweni ba le ne ba ha ka ta ha ke sana ga le ga mona ga ka tlo
3: ponto wa selepo mo zini le ntate mona 89.4 a di magadio ko mametse ngwane se ja bulile le mpe
4: ponto wa lesedi ponto wa lesedi a kona gaola gaola gaola matala gaola gaola go mametse ke fanta ka motswaledi tango
5: mamire se bele sala sedi ke tlotla ke o bapalla dipina tse tharo wena o to rifa ele nngwe e o re kena mafelong a beke ka yona pina ya pele e o re tla go bapalla yona ke pina ya Kabza de Small. Pineng ena, go na le batho ba e kang bo Yanstana. Jwale pina ya bobedi eo re tlo bapalela yona e bitswa ka gore ke Sthandwa Sam. Ke Maiza o tsamaya jalo le Brandon Dudu. E be re tla qetelela ka pina ya DJ Zintle. Mona o tsamaya le Skills Music. E bitswa ka gore ke Sori. Imithandazo o Sthandwa Sam. Sori. Ke tse tharo tseo re tla go bapalela tsona. Go triple play wena o refa e le nngwe fela e o re mponto ha re kena mafelong a beke ka pine ena re bapala tse tharo imithandazo Kabza de Small Sthandwa Sam Maiza Sori DJ Zintle ke re shobere bese bere bese o tsoka bara horra ya pele ke mogatlhele wa o etela bana no le mona television ka hore ke di re ropa o le Sedi FM le ponto wa selo ke a tswa ke a tsamaya ho renya bobedi ke sa ile bapala le bana ba ba ke go tla ntshotse monate ke lo ruta bo mopipi mopipi mopipi mopipi mopipi ya go bana ile tsane le theka ka kwanwa ke jefa tantsi ya mopipi ga o tsebe ke wa tla ho lo wena thando ngwana nne o tla ka magete e mopipi mopipi mopipi mopipi mopipi mopipi ka le tshukutla le theka bana ba ntate ba ba thutao a pila tsena di lla jwa le hona le ngwana ba le tsela wena ntate Slizia ke ke bele bele bele bele bele bele bele bele ah bele ke o re tsa ba ke ya ho pa le photo wa sele bele bele bele bele bele bele bele bele bele bele e mo sa ntse o tlo go tsaka gidi zip zip ah a bona re ka thabang ho ba monate ho tlwella batho ba ratang boko e tala botsotsi ba phidisang batho ba bohloko ah o ka ba monate nnete fela le shano le lebe ponto wa selebo tle go tleng thotsa ka monate monate monate fela jwalo a fela ntse o natefetso o tsebe le nna moo kileng teng ke natefetso gagolo e seng ganyane pina ke ena he e ke tlang o latela yona ke tlo bapalela pina e monate mona ya Kabza de Small matsamang jalo le Yanstana e bitswang ka gore ke imithandazo ke ya rona pele number one

ke mashume ama bedilo mesemere mesoso ka borago rapele ke mogatlhela wa o qetela o tlantsetsa 086 000 3084 number 3 DJ Zinhle tsa majolo le skills music pina na bisa ka gore ke sori a jolo tsebe chaile ga mama ra mo mamedile re batla utlo rena re kena ka FM mafelong a beke.

086-0003-084. Ke mafelo a beke mabedi ke moqebelo ka jeno ntho di etsahala. E ponto. Ke di back to back. Ke ntho tse ngata ke cool fighting. Ke bole bo se gobela. Tla be ke le teng o renyala shumele mesimedi. Mosebetsi ntate tsohle re tla di bona. Mamedi ke kopa hore o etse hore bophelong ba hao. Mosebetsi wa hao tle pele. Le lapala heno le bophelo ba hao. Rona metswalle re tla o jesa tšhelete ya o qetela. Tla e swipe o sabela o sheba bank statement. Re tla o swipisa yona.

0: kaswa se ka thu tlokomele ntate ke ya tseba te motho ya gotseng be ke nyena o santse tsaba o sheba balance ona joale ke mashomo a mabedi nomeso supile mesoso ka morora rapile Afrika Borwa re keneng ka efe mafelong a beke ke le sedi FM dume
1: e la ponto hape
0: e ya rupe
1: ke number 3 mono e ke tsalane ne le pelele ya le bua
0: number 3 sa sine mona tele sedi FM dume
1: ndate
0: a mona tele ka ya ntate a re utlwa re kena ka fe mafelong a beke
1: re kena ka number 3 ntate
0: number 3 sorry re le botsa sine monate le seri
1: kwanto
0: ke banga
1: kwanto nna ke ne ke rata number 2 kanda sam ke ntate tsa di ya batsang tsang tsa mona ntate
0: re tla di swipe ka ke tsena tsa lona ntate ka matlwantlwang ka mo what's up ntlo wa sela bo ke le seri a fa bo dume
2: ponto
0: bona ga tlo di swipe ka ga ditso tsa lo
2: ha ile gore ba botlhafa
0: ee
2: ya ke ka ho leng thomo botshelo ga ba tsana go na botlhafa bogolo jang ka tshelete le ditso ding tsa botlhokwa
0: o go tsene engwe
2: na ke motho wa selo wa sa
0: all right a rutlwe re kena ka fema felong a be
2: ah kapza the small
0: kapza the small imitandaz
2: ke ra teng go botsa nna ke palesa
0: ke utaba ke le sedi a fa botume
3: ba ntse mamse ka ka bona thaba ke ba hey number 1 imitandazo ba
0: tsa imitandazo ke le bo sa sile bona tsa utlwa
3: alala
0: mamse ya qwa qwa ke le sedi a fa botume
1: bonjo
0: re kena ka efe ma felong a be
1: ka o mfe imitandazo bonjo
0: number 1 imitandazo
1: island
0: amara tsebele tsa le sedi ke nka ba ba be di ba o qetela ba tla kgetha dume
4: Kontomela.
0: Ha bona tele ka?
4: Ba mo ya fa wa phela wena.
0: Ha mona.
4: Number 1 ponto.
0: Ithanda so re le bo sa sile monate motho teng kwa dume.
5: Hashtag hamamelwe ponto wa selepo.
0: Ke manga?
5: Skola nyane kloko len.
0: Rutwe.
5: Kapsa the small ngwana mme.
0: Kapsa the small. Ibi le go tlo. Ba re ke na mafelo ngabe ke ka pina e biswa ka gore ke imithanda. Mwana mtunzu e bona ti mwana uko mwetlo ai Afrika Borwa ai baruana ponto baruta bang

0: Ranning.
1: Mamedi e pinela bisa ka gore ke Dikenes, Todi McLaughlin, Bizaramani, Nomo Hanga. E me khana metso tso pere ho hora ya pele. Hola Sadia families. Wa tsaba hona ba le tshe ho monate. Re phela na go nyeo bo ya mo ba technology bo le modimo, o gona ho qoqala batho la o sena le bona. Uko gona batho ba nahana jwang ba phela jwang ba gata eng ba gata eng. Ka bo phelo bona ba hona jwale ba 2026. Lona longwane mongwa wa di 2000. O ke yena bonyane ha o thwe ka nnete o lekile mo fa tšhelete jalo ka boyfriend ho yena ha o thwe o lekile mamedi a use ore ha o thwe o lekile wa le thuke o ga ha o thwe o lekile e seng o go batla bokalo ha o thwe ka nnete ha ona letho o imetse o go hloka 3000 randa ke tšhelete e hlokang as an allowance bo baby nyana ba lona mamelo tshebeletso ya lesedi e mena mesoso pele go hora ya pele e mongwe kelang ka tlotla le ena gona mane go marangrang go na ke buile ene ke buiala o sie mongwe ro Angola she's 34 o sebetsa ka mo a reponto re bua Portuguese ka mona ke a buisana le bona mamedi ke a bua le bona e mongwe ke buisaneng le ena o ro ebile o tswa qothing kwana ke re a ka mpuele segoa jolo ka o sia tswang tertiary rori hore ke itsa re ke beletsatsi le monate ena ka nnete ha rate bashanyana re gobane go batla ke bue le shano pondo ke ntho tseo re kopanang le tsona ha re thabile re utlwa monate re tlotla le batho mona o marandrang a dipuisano e meraro me sesopelo gore rapele mamedi ke sebeditse o le kare ka jeno mo diphoso di bileng teng e gopotswa e le maotomane mo re sebeditseng gantle e re pele ya pele tshebeletso ya lesedi ga ke tswa mona ditheoa dikalaneng o tla ba le teng ka kapa tlo nka ga monate o tla o sia jalo goreng ya bokaesemane goreng yane ya botshelela
2: ke a utlwa ntho ntse o bua ka yona ponto
1: ee
2: yeno wa 3000 o sale tlase
1: e nyane
2: wa 3000 o tlase gagolo ntate
1: 3000
2: go na le ya qalang ko wa qala ho 10000 allowance
1: 10000
2: wa qala
1: bana be bopontlo ba phela lefatsheng le fe
2: hopola tšhelete ena ke ya ka jole ka boyfriend
1: yes
2: hona le ba mathang bo 50000 kwa ho ya ka hore motho yeo a tsamayang le ena kapa eo a utlwanang le ena o na le tšhelete e kae le 20000 le 50000 ba fihle hona le ngwanana o tla bonang a sa sebetse a ba kganna koloi e tshabeyang tate e turu aba dula fleteng ya boemo bo hodimo flete e patalwa ka eng koloi patalwa ka eng dijo di rewa ka eng
1: everybody needs somebody Africa Borwa good morning and good night.